0: wagba minera
1: amen
0: asamu be
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: eje ki gbogbo awon omo olorun egbe oju isoke kan so fọlọ pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: so pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: so pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: o mo gbadura nitori enu re yin olorun o ya gba iyanu re
1: amen
0: mi sa ile agbara ni ile na nibi ti mo ti network eyan o le ma josi labe network yen ki aye ko mo yi pada ni idiwo wa awon kan idiwo ti won disappointment ni awon kan wa gboke won de jabo won de wa ona oke won ni ri mo mo ti mo sele le won ni awon kan emi won egun won e larugbo le egun le won ni awon elei ni mo wo papo mo be ro oluwa kini ka se fa won yan oluwa ni fun won ni ororo isegun kolore ku pa yere yere awon kan ni mo lo ti ri owo woli na lo ma ba lowo e era woli la fun ni ase ororo to ma ya si oniruru oto kabia roni baruka na anybody mi gbo ajagare ja
1: amen
0: gbogbo bi to ba wa ni orilede Nigeria Africa bi e prepare ara yin ta wo to wa la America Canada London tan ba wa si pade yi kini wo fe se awon kan wa de si pade yen ojo keta won pada ni e won wa mu kan Nigeria won ba gbadua ni ti won ba ni tan ri nbe won ni mara ticket lati wa si pade e gbo mi sa gbogbo en to ba gbagbo mo duro bi woli aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: a wo we mi mo iwe meta mo fe ka Isaiah ori ke wa ese keta ni logbon chapter 10 and verse 27 Chloe
2: yo si se ni ojo na
0: ojo wo ni
2: ni ojo na
0: oni gangan na ba so yes
2: ni a gbe eru re kuro ni ejika re
0: mo pase eru awon agba ni ejika re o ya yidanu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: ati ajagare kuro ni orun re
0: gbogbo ajaga awon agba gbese ni je ba gbese ni je ba mo pase gbese yen para
1: amen
0: eyi te ba je gbese e ma pa ipade aro ije gbogbo church suwa to wa leko yato si agege ni ipade la won mo nwaye ni ayajo oni Thursday akanse ni wa barade ra o kapa mo pase igbeku awon agba o ya jada
1: amen
0: mo duro bi ko ati riju olojumare ajagare o ya ma ja bayi
1: amen
0: ma ja
1: amen
0: ma ja
1: amen
0: ja in the name of Jesus
1: amen.
0: Yes
2: osi ba ajaga na je
0: osi ba ajaga na je
2: nitori ami ororo
0: nitori ami ororo beni ma fun ni ni ororo kan to fi sami si ara re igbeku re gboro kuro ajagare o gboro ja mo palase igbeko awon agba ninu aye re o ya ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon yan be lowo mi labuja pe church lugbe se program ti wa be ni ni Sunday make sure pe won na wa nbe akanse adura ni mo ba so fun yin to ma sele nbe ni ojo Sunday ati no duze mo gbadura igbeko awon agba o ya ja
1: amen
0: o ya ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now e ja wewe na hubu ni ori kene ese ketala ase be ninu ororo agbara bembe ajagade daju be ni york reality ni en to ma boko si ajaga boya o mo nkan tan pe be boya gude ti senu aye re awon kan be ti awon obi won ti ja to de ti segun awon mo ma ri ni o minera eni ko ma copy won ipe lambaja oku gbadua ha so mo ru adua ti obi re ti gba nawumu ori kene ese ketala Chloe
2: nitori nisisin yi
0: yes
2: mi emi o fa ajaga re kuro le orun re
0: ai oluwa won mo gu o eyin la soro eyan melo lo gbagbo ajaga orun re ajaga ye

0: mon kon kan ba pe wo dominera o neno jesu mo dominera tuga sora mo ton ti ni jesu won mo tan o ah asem be no ruko ye agbara nbe nbe o minera wa nbe iye wa nbe mi man so ba won yan pe ah mo ba ti ni jesu ni lo e o ah you need jesus e gbo mi sa pipe lu bi pe o ni e wa ijoba olorun ni akoko number 1 FVC o le toku owo FVC Matthew chapter 6 verse 33 gbo mi sa mo gbadura loruko jesu ti nasareti jesu to ti party to ti sorun o ma wa oko pada
1: amen
0: awo wa ori
1: amen
0: ba jesu keko o ni o wa nitori awon to wa le sugbon awon straight to nu lo wa o lu wa to re dara eda o wa nitori alaisan so iwo to ti sonu ni jesu wa gbo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23rd 07 2026 systematically mommy ati daddy osu ina ma nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun tologun mo ki yin teleso teleso mi mo boyo le fi joji laaro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer kin to da ko mi eja jo wo inu mi ndun laaro yi in ti wa mo to fa e ba n resi gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo

Now, gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa niye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe inti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tunse inti an bo fe nu baje enu na lo fi tunse ma ka ise bibeli kan bo go se nje ti olon and inti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so I mo gossip para ni aduo digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te ngbo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere koko iwasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan olofi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo la ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni iwo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi oni tayo babe lo se pe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe ti n ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wi pe e mu rubeni wabi oro buku ti en so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkankan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo se pe fun woli mo se lo mu po tani baba re jacob woli lo na mi o men to se pe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa nso fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re se pe fun o oran ti ijo na o si gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se ngbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won se pe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo se pe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 Joshua chapter 6 verse 26 won ni Joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro e wo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass enikan ni woli kin le wi yen so ori epe to sey ti Joshua omo nuni sey mama ogba 550 years e de ogota le ni edegbeta odun oni epe ifi duo digbi ko to dipo o wa si imuse enikan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi eyin ko omo in to je nkan o le epe ahole ni ja awon omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni ki le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ntimo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura anje to wa fe leikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se ngbo mi o ni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti ma gbe alejo oju onile lo ah taka seyin to ba jo mo Ibadan to ngbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi o ni wa sori afefe lai ni gbohun oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book.
gbogbo nti n ba so fun o kiesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu akure ninu oki won lowa akure ni o ma mu dale won mu idale le won a fi enu pa ni enikan ni ko ye mi won a fi idale le won a fi enu so ni be yen ti an ba fi enu mu o won a mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pani o lo fi je wupe to ba re to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu ibadan epe ti be ni pe ibadan ni ile oluyole ibadan ni ile oluyole ibadan to gbonile to gbalejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbon sepe e pawopo le fowo kan won me e sowo po gbogbo to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipetu petu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati rantu ti o se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afe mojumo ni iri se lowo bayi iri ki si se ko se gbigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti n gbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase ti n jabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada in ti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to fori ko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe nisin be ni o si mari titi lai e ja lo sinu we first king chapter 16 Ebon ti Bibeli so ni verse 34. Mo nsi oju e sinu Bibeli. I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words. Look at what he says. Eja won to so. O ni ni ojo na ni Eli ara Beteli. O ndi de olon laya o saya gbangba. O ti gbagbe egun boya won o si so tan fun. O ko Jericho. O si fi ipile re lele ni Abiramu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine injo je mo pe ignorance is not an excuse ba omo nkan kan oni mo ko tumo si pe oni jiya to omo awon kan iya ti won je le ni se awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amu bi na obusan ah and won tu ra re le bayi iwo le tu re ti ran tin bo na ba tu ra won won si tun be ninu abeide na o ya nawo e soke bi gba won ni o kawo ke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe re soke o wa ju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe jesu sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olon kan be ti won pe ni Nostradamus on lo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 only there will be a 2 years, that is 2020, from which we arise a coin corona. Ninu when you lati lo gbe itebode. Only there will be a 2 years. Odun kan be ti o di onibeji 2020. There will be arise oko itei oko ni 1551. Ni 1551. 1551. Isele abami kan sele. Emi Oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo oni there will be arise a 2 years and there will be something that will be given to the world
won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus in the darkness of light oni aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki only on a country with seven hills yo lo si awon ori awon ilu oloke meje in bracket over bracket ebe Italy only and we transform the twinkling of men into dust only yo si mo pa awon eyan lara dasi yepe iyan ni pe won mo ku to destroy and to ruin the world it will be the end of the world economy I say only your jori su ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe ele se Notre Dame lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years odun 2020 odun ti 2020 gbe awon pon

ewo eyin wo le fe fun mi lowo ta fi se tola mo mo mo to owo lo re laaro ka fi se tola ko si bo se fun olohun ni owo o ni e fi fun a o fi fun yin pada ka kan fi se tola ba ndasi e fi da mewa yin fun tolohun oluwa loni eni kan ni e pakant inu mi si do sin te so laaro mo mo pe leti omo ni omo daada eyan daada ni wo eyin kan be to je pe ko se mo ni niyin eyin le nje ki program yo dun a jo lere lorun ni olohun ba ngbo owo ye bi ye la nso nto lohun ba fi se onu laaro in pe ye kan o in si koye kan account number church ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo sona church ni nlo laaro ago mejo gere e ma je ope titi wa ago mewa o wa peju ariwe ri 10:30 ese bibeli ta fe ka loni iwe Hosea chapter 1 titi wa chapter 6 Hosea chapter 1

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be ewedu gbegiri ila eforiro ero pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igbati won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana adi oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kono bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya of any form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2023 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o lato ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagbamu pelu ajosepo ile

0: to David we are there bo bit and want for ye eku le la ro tuni oro agbade eto ti le se MTN Nigeria ti won se onigbowo re Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi e ki agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN
0: awon baba wa money money baba wa moyan moyan won ni eru ta ba fi ope eru loju re ni mo beru ti si beru re nle kan mo be e mo fi ope eru lu mi o e mo je ko pe eru ko si ose lara ohun fifi la mo fi ope eru ame eru ta ba ti fi ope eru na ko ni beru ope eru mo tori ipo ti mo ose ti ope eru le se ati bi ti agbara ope eru tomo asamo oro ni gbogbo bi agbara eni ba se to be ko la se fi han aye egbon mi daada won ni ta ba fi ju omode lo ai fi han baba wa fi han ani fi le lo baba fi le lo ani ko bi o se lo baba wa ko bi o se lo gan o ni fun le wo re oro ni ti toro o ti mo fowo gbaya emi mo ni emi ibinu abiju ni je ki babo omo so fun omo re pe emi e se egbe o iwo lo si bi ope eru fifi la fi nibi teledumare ba fi agbara re si nibi ti adeda to ba gbe ipo re si gbogbo eni ti ba nbe npo mo lo po ni tanku tanku mo lo wi pe awa nbe niyan o a de foju yin re mo mo se be tori wi pe awon ti won ko ni osana fun o awon na ni won ko wi pe e kan ma gbelebu o se nti mo nso ye ni gbogbo nkan kan lori itakun ayelujara ni won wa npari wole oga kan to feyinti to fe ku ni le ise le lori kini kan ole lasiko gba to si fi wa nipo won o bi eni kan kan da ko le soru re o ti fi opa eru won ti mo bi toto ibi to mo nigba to ba wa ni ipo agbara se jeje omo mi ran ti itan atenu denu kan eleyi ti won ni afifila perin ojo kan ni mo ni yi mo ilu kan be ti won pe ni ilu dariagba erin kan mo da won laamu bo ba wonu ilu afan abaleje bona je boko je koda kabiyesi won ni dariagba odidi onu o le foju lorun se won ni ko si oro ti mo ba agba ninu je bi fati o le tutu afifila perin ijo kan ni mo eja so yoku dola eku kale e jagbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yi o gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ilese MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: gbọ nisin private radio ni ma gbọ television ni ma gbọ mi ilewo ti government bo ko ni ori kankan to tun ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
1: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
2: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
1: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
3: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afawon ati family won
4: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro Egypt la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Olodu to muare ti tobi ni o Oluwa Krista mo ba Olorun mo fi bo se tobi to mo fi bi o laaro yi ile ori odada koko fun mi o
1: ami na
0: ojo pa mi
1: sorry dear
0: nse
1: iba ni o se ti wa ibo n listen
0: wa adu ati eni ti gbadun
1: o ti gba ko si loud ni
0: dakun gba awon ti o
1: ebi ti mo si mo ji fun ra mi
0: iwo ti
1: iwo so mo ji ra
0: iwa ba lo ji fun ra re o
1: wa lai mo ji fun ra mi
0: ira
1: mo sun bi egbe tan gba lo kari
0: e so pa na na ni ba di re o si tun gbadun kiri
1: e gbadun lo bo emi krista ba
0: mi so isi lo
1: e je pa mi
0: isi lo
1: yasi
0: yasi
1: olo ti o ke mi ti je ko jo ro ojo de ojo de mo gbe ni to pe mi e ma binu o wu mi lakan ki yaju si
0: ojo ni Ojoni,
1: ojoni,
0: ah.
1: Ah. Ami ko ko.
0: Mo la mo ki mi. Odun si tun te waju. Awon ti araye gbe igbo dodo won lana. Eyin na le wa ke wa gba igbo yun. Ni odo.
1: Edo Olorun. Se igbo nbe nu kadara mi ni.
0: Ah, ke so nje ni. Igbo atewa.
1: Primary school mi. Igbo mo nje kin rin se dele.
0: Igbo atewa
1: fun mi. Igbo ati jolo ni.
0: Ah, jololism.
1: Secondary school. Won ti re mu ti o ni se ko ra lenu ni ayibo mo je gbo fo didi odun mefa ni
0: eh gba na wa nko
1: mo tun wa de ori oke mo kola mo tun bo si igbo street
0: e se bobo lara mu awon kon fe yin je su won tun mu ti si sibe sibe je ko to ni won pari
1: wo si iwo lo ba o
0: laru mi emi ma dupe ore e ko se nto lohun o se fun afen to ba ni tohun o to ame mo gbagbe bi asa Alaji Abdul Latif Adiamo.
1: Oh mommy, aso ya baba.
0: Alaji ni, o laarin ni gbogbo wa wa.
1: Arin
0: ni gbogbo wa wa.
1: Arin la wa.
0: Tori te ba tun re lomi, e tun re lomi.
1: Wallahi,
0: arin la wa. E tun re lomi.
1: Olorun gbo ki mo mori.
0: Nbe ni. 32 FM 94

0: yo fi be kan jora won awa ni won pe ni eda abimbola lamidi afala amburuki hi how you doing
1: sure
0: good morning
1: you can come it's pale awon weroyin abinibi wa lede yoruba ona re edara po mo wa lawon oju opo aye lo jara wa at moyin pa
0: moyin pa ko yin pa ko kini re han
1: ko si an ko mo
0: si o ni
1: ko si an ko mo
0: ngbe je pe eti inu ti egbe speaker le gbe dagba ngba to ti mo ni ko mo ti mo pe sa studio nbe ladugo yin
1: wa gba krisa a 32FM 949 feyin o na ni awon weroyin to bo ta laare mo lori ofe si weroyin vanguard
0: honestly speaking money pons
1: back on ni weroyin Nigerian Tribune
0: at the same time money weroyin Daily Trust
1: back on awon weroyin lori sirisi weroyin Daily Trust ati weroyin Daily Sun awon na bo ta eje ajo ma wa ka ni tata bi won ti ko o na ni awa o kai o
0: no problem
1: a me mo gbagbe ba tun se nso fun wa oju opo aye lu jara wa e wa wo wa nbe at 32FM 949 feyin Facebook YouTube ati Instagram amo lori radio yin 94.9 loju iwe iroyin Daily Trust to je ti tagbangba
0: se mo te ka mo ni bo lara
1: o de gbe ni sohun mo bun yin oda ajan lo sinu wero yi
0: ba ti sunle
1: be ni omo gidi yawo gidi esunle iwero yin di guardian bi won ti ko ni oju we kefa won ni oro lomo ti bota nipa iroyin kan to di wi pe njo ti gbo pe kini ko jeje be who does that awara bi tun ti de won ni won so wi pe ninu isuna odun 2026 to je gbogbo owo orile ede Nigeria lati gbo bukata won ni won so wi pe obitibiti owo kan re ti won ya soto wi pe e lo re na simosasi e lo re na owo saafin e lo re na owo sisosi awon aloke ti osan awon aloke to ki owo na re bo lowo ohun se je ta lo gbe owo yi wo isuna orile ede Nigeria fun todun 2026 ka eto lera ka eto to je ti abo ati isoro airisese igbawo o na lawon eleyi yo jerodo lorilede Nigeria tawon bere mi to bu kojo mo tawo tase nikun wa the guardian yo tu lori royin baba fendo laaro yi
0: bi ma bi pe se ka na ni weroyin Daily Trust na se gbe bawon se nbere oniruru bere lori billion rona gbowo naira taya to soto fun awon afin atawon ile ijosin iroyin gbagara lo wa loju iwe kini iwe iroyin ti Daily Trust o wa san de oju iwe kewa ati elekokan lare o npe fun opolopo obere
1: o da be ti nwo wa e tun ma tele wa e ba wa salaba pin e ke si fi awile yin ke fi sowo ranse si a ninu iwe iroyin the guardian o na ni mo si tun wa gege bi won ti ko iroyin loju iwe karun to nte kun erere won ni lori awon idajo eti ile ejo to gbe kale lati mo san koto ma awon ti won ba rufin lowo awon ajo eleyi ta mo si NHRC won ti soro won ni akun fa ya ogbe won bi ti nkun akun dojude nje eje mo nto sokun fa re ebi mi lere ka mo salaye o won ni ise ohun osi won ni je nkan ti mu ki awon mo orilede Nigeria ki won mo luwe loju ona lati deni ero ewon iwe iroyin the guardian o na ni won ko iroyin ohun si oju iwe karun si ni
0: eyin tun ko omo Nigeria
1: wa ni o
0: iroyin tun re o lori ero oba lola omo bade ni ya ni yemi eleyi ti won ni ajo won la lewu lai lowo ijoba nu to eyin ko won ni adaju agba lori de Nigeria olubadamoran agba lori eto abo nile yi won ni won koju ilegbimo asoju sofin loni o kaluko wa wi tenu re e bo si oju iwe kejila iwe iroyin Daily Trust laaro iko le ye ni daada
1: lori oro wa wi ti e wa wi ti re bi won ti ko iroyin o ti di se kika bi iwe iroyin Vanguard bo ti gbe sita ni tagbangba nigbati are nile wa mo rika mo gaji
0: ni ayin bi ba ologbe ofo gbe la
1: e gbe le
0: o trouble
1: lo
0: bu trouble
1: lo Bada Trump Bada Trump
0: Bada trouble
1: ah I laje mo so ba mo jagun jagun ni baba jagun jagun igba gbogbo lo nsegun le jagun gangan gangan iba baba Trumpido bi won ti ko royin ni ta gbagba ti
0: ba gadi yo yenu ba ise gbe kan ba ti
1: no keep quiet no
0: no
1: lai lai mama ba mi mama mi so be yen mo o le ma soro si mo gaji be yen
0: it's very cool
1: you know she na wani trump wit if our soya bi pe e wo mi dada o le jani fb o laburo to gbojule awa wa ku ninu wi pe won ni won pe ti bi orilede nigeria egbo are le mo rika o lo nduro ti wa gbagbagba ni o fokan bale pelu bi ti mo ngba o ni ohun duro ti wa gbagbagba ni
0: in lowo lo
1: lori ati gbogun ti awon iko ada luru ah awon ti won ba so bi pe awon lore mo do orilede nigeria laamu e so fun won pe to ba wa won ni wa pe ton ba wa lo e so fun won pe won ni pe pada lo iwe royin vanguard ko royin atawon royin mi to so mo loju iwe kaun ibe na lati ri ni ekun wewe
0: ah so di adura mo bi npe
1: baba
0: gogogun to fi re pe trump nu gbese aye mi olorun de ran si eh
1: wa ki le se
0: olorun de ran si ni
1: sadura na
0: adura ni
1: adura nu
0: ah ogun to ba lo wo bu gan
1: baba baba baba o nlo si ile okere o nlo fi gbadura ti wa nbi nko
0: advance ogun o domestic ogun
1: ah olorun ti se
0: ba ni su ba ni ji ogun
1: olorun ti se
0: aye tu ko eh subhanallah olorun ise ore mo jo kako lori emi atawon to fe mi fe daada o
1: ti gbogbo wa ti gbogbo
0: eh won ni baba atomo kan won ni ama ti jin sofin kan ga kan ti en lo pati ni agbegbe ti won iroyin lo gbe be nu we daily trust to fish 12 lowa oju we kejila
1: eje n lo lagbo oselu iroyin bi won ti ko na la wa nka o se se ka ino ni we iroyin vanguard lowo eje asi lawe lawe be ba ti di oju we kerin din logbon eduo sibe ibe na lati jo muroyin ka to ku lori oro eto odibo ti o waye lodun 2027 ago dije go ran ran ran sare jare jare woni
0: ojo to wa
1: baba ganduje baba baba dada awon na mo wo awon gbono baba ni baba nu abi amo ni baba yi
0: de ti won royin na
1: e so pe bi won ti fi royin sita woni se ri o obi won kwan kwan so pelu pe awon gba ticket pe awon igosari orilede won ni oh ala ja ni won ni to tori pe ba ja ah ah won ni ba ja ba sun won ni avik ni kan san nana won ni ala ala ala ala
0: wa tebu wa tebu
1: olorun gba ope
0: ami jesu lo ti ba fu tolo tolo fa se bi okin amako la so aran le o ti ti geti geti ti ti geti geti e se gbogbo osia gbogbo osia
1: gbogbo osia gbogbo osia e ma wa gbo big and dj bi won ti soro won sita logan o na ni awon obedient o la won ba da won lohun pada pe e wa baba ta oro te so bi igba teyin oni Yoba emi ke mi lo la ro lu bi npe won ni beyan se mo soro
0: bi gba ti plug yan ti ko carbon
1: emi mo gbo to wi won ye mi rara amo english ni won ko iro yin yen
0: o
1: ni mo se ni eje ajo se lawe lawe ajo lo si oju we carry din logbon iwe royin vanguard lagbo oselu ogulu ti oro awon gbono ti ajo lo bi akake ngbe won ti ju sira won o
0: to ejo oselu oni kasaba ana soro loni o honestly biki iroyin gbe won o APM wa ni gbaguda
1: chowo ka royin
0: APM gbaguda woni
1: ege
0: ni ege na gbaguda
1: okay ege
0: paki do siwaju to di body 2027 woni iyanju ijoba tinubu lati ma ko lu awon to ku o ti tumo si pe eru tin ba baba siwaju to di body mo na egbe selu oni paki ana ube FEM blue green you know blue white green
1: okay emi tun si wa lagbo oselu to nti oro enawo lorilede Nigeria gege bi royin e to ni se pelu si aja arabuka ile ise e ti won ni pe ko farahan to si di wi pe awon obitibiti owo won ni n ba ta nbe PFIPC scandal bi won ti ko to je tarumo je iroyin ti wa bota gẹ́gẹ́ bí atiku bó ti ti gbóná sí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà bọ́lá ahmed tinubu ọmọ olódodẹ tí ò ṣeé fi gúnyán wọn ni wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pààrọ̀ àwọn gbóná tí àjọlọ̀ bí akakengbe pé ẹ dúró ná ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ bàbá ààrẹ ẹ bọ́ síta gbangba kẹ́ ẹ tọrọ àforíjì ẹ apologize àmọ́ resign now. Be want to see a conu yo ba yun ni
0: konyo ye. Resign now.
1: Signature now.
0: Yes.
1: Ki ken yon ka we. Ko fi bo le ba yi. Wani bi gbono ye bi yon ti mbota nou. Ti atiku to ti yi so de. Ti agba o shelu APC. Atare. Ame agba o shelu APC ni e wan bi yi yi. Ki wala de. Egbo. Sheri. Daddy atiku. Bono te ti sita ye o. E je ka wo salaye nkan fun yin e n soro bi igba to je pe no pe bi eyan se le Olorun gba ope wa
0: ti gbe lara ori wa ti gba lara lera won abi
1: eh
0: ejirin soku bi e ti moyan ah ko yi mi tu e ninu oyin to won fi di amule o ebu fapo dangote se mo pe ni bi ije lo kan ni a wi pe won ti yi oro epo pada o di tanta ni owo le okere dona ṣugbọn ni bayo won na ti da para si owo Nigeria ṣugbọn ara ilu wa laye to foriko
1: nsodima awon na so di kekekekeke won mi ra jigijigijigi
0: ko ti ma mi se moto tin lo mi ni
1: eh o wa nsodima wa so awon gbolo nkan sita lori oro eto odibo e ti yo gwaye na ni oloji weketa lai wero yin vanguard wi pe e wo se ri gbogbo awa di gomina of the gomina and the gomina ta wa je ti eya igbo olohun gbogbo ntin je ti kalara wa bayi o na la wa o fi te soju e fun are Bola Ahmed Tinubu
0: lodo
1: 2027 oh god eni ti edu mo ni nu ko fori sale
0: ato bi se nkan
1: gege din gege gege gege gege gege din gege gege din gege
0: se mo fokun mu ba ba re ki bi ka
1: ewo ewa all right
0: sir emi gan ti gbo ewo yin ku ni ayin
1: mo mo ni
0: so woju ago
1: anwo
0: ah to won wi pe awon mo ran kiran won lo ti ko adota eyan mi o won si tu wa so mo pe awon ta won loji ni ipinle sokoto ni o pe awon dagiri won to ti sose ilu igbakeji gomina ipinle won gan ni o na ti ta won loji pe leyin ta ko adota tan e mo sasa kole ni se
1: gangan
0: to ba ri awon mo yi olohun bi paki to wu ni ile to ni ile dugidi won juna sana san lo
1: krista
0: anyone eyan wa ara bi esi odo
1: ariwo ko ni music o ndi bare lo ma won rin won
0: kwa
1: loju we kesan iwe royin vanguard emi so daran opo lo ni ke mo lo re fi oro koro koro ko mi lorun a je wi pe o je do krista se mi ni su ore bayi koda won ti wa soro won ni awon iso daran koda emi awon be ninu ewu bayi
0: oh o isi
1: achimugu
0: talogun
1: bi won
0: ajimugun
1: bi won ti ko
0: talemugun
1: onu se igbagbe
0: mo ruko mo ko
1: ki lo sele
0: ajimugun mo fe ka
1: ah ah madam aisha
0: gbe be mo fe wo ruko to ba pe side tribe wa one nation lawa
1: mo se yonu one nation one nation one nation to
2: come
1: jag so fun
0: ga le jowo le
1: e jo mo wi owo le e ka ro sa
2: aku ojumo
1: yes sir
2: aku dede asiko
1: yi a dope
2: aku aroda ojo
0: to
1: ah oga
2: ati gbogbo awon yan na ni tubu to robi ti won ti wa pe ojumo layo e to ni ojo
1: ashe ijumo re ambe loju opo aye lo jara gbogbo eyin lolufe re e ma gbagbe lati darapo mo wa beyin ba wa se ngbo wa 94.9 le ti gbo wa lori radio yin amo lawon oju opo aye lo jara wa at 32 fm 949 feyin omo we busari lori oro eto inawo ati isejoba lorilede Nigeria papa julo ka gbogbo esi abe isejoba ta wa lowo lowo bayi alagbada iroyin kan je gbaju gbaja iroyin esi ti saaju bo sita lojo segun tuesday lori bi won si so pe won ya owo kan fun eka ti le ijosin iroyin sadayori e pe 1.19 billion oni won so wi pe ko je ti le ijosin meje kan nigbati 6.4 something billion ko wa fun moshalasi bi meji le la dota 52 iroyin wa tẹsi waju laaro ipelu apapo re to nlo bi 30 billion o le meji naira to wo ohun si tun rapala ti won pe ko wonu isuna odun 2026 lati fi tun afisi tori asiko wa lori oro oba ti n se eto inawo lorilede Nigeria oju wo o nle yin fi wo owo yi bawo lo se wole ikan benle ta ati je ran kan re ton nile ati iyanju e imi lo tun wole yi ta ni minister sha ni minister of religion ni abi minister of muslim abi minister of christian abi muslim abi ewo abi ta labalaye eleyi ta wa gbe sibe yi se won le daruko awon le ijosin yi abi se won le daruko awon masalasi yi awon afin wo gan oni won sese fe ko abi to nilu atunse ti won fe lo re ko bayi awon wo ni won bere owo yi lowo won abi won kan ro wi pe o da o ye ka to masalasi se awon odo graduate to ti jade opolopo lo ti do lokada te ba gbo spoken english enu elomi bayi e so wi pe ki leleyi elomi nbe ni di moruwa to je wi pe certificate elomi so po nfe dara awon lebi po nlo si ile eko ewo eka eto eko wa ewo eka eto lera owo yi se bo ti e ba so pe nkan wa baje to lorilede Nigeria ko ti e wa je le ise omi la fi dale awon kan ti e mo wa ra pure water nbe abi kini ti won mo sise nbe se a le ri se ni awon wo oni won se yi
0: won pe mi latade Oyo lana wa lo kini e lori dokita ori
1: asa lodo
0: Wednesday dan share lorilede mi awon olori wa oran wa nse kankan
1: le pe yes sir
2: awon orilede Nigeria na lo se tori pe orilede Nigeria ni awa Yoruba is ni pare won ni idalu ni selu bi aba tin se ti a ni iya odo ti wa o ni e lori ta ba wo bi ofin wa bi ofin wa so wi pe orilede Nigeria o se orilede kan ti o yan ese kan ni pato to je ti ilu to ba ri be kin lo sun wa de bi pe a npe ya mo wo fun esin ta so wi pe orilede o fi o fowo si ko faragba to wi pe boya Rome na ba ti ru e tabi ni Saudi Arabia
0: to
2: ani
0: ilu esin
2: ilu ni esin esin ni ilu lodo ti won sugbon lodo ti wa nbi nta so ni pe a yan esin kan ni esin pe esin orilede lele to ba ri be mi ro pe awon asoju sofin wa nle katari ibere si odo pe nibo ni won lo nibo ni won wa bo ni kini se gba iwaju mo koja to fe je pe won o ri abi ati tun wi ofin wa ko ni abala ti awon loba loba ibi ofin ta nlo Nigeria o so won ri pe ida marun ninu owo to ba ko lo si apo ijoba ibile won ku ya re mo fun eka won ori ade se owo ta nso se ida marun yen ni e owo to e ko lo si akata local government won ni 5% nbe yo de ti traditional council ti o ba je be nbo ni ori ibo ni egbe yen ko afun wo ni won ko lo tori emi ro pe ijoba ni nko afin ilu le mi mo ti ma ko afin ilu kokan iwo afin ti ba fe e ri igba to gba wa ka to ri afin ti le badan pare igba to pe an dani toro ko bo ni so kin wa ni ojuse lo wa lati wa pa pa julo joba apapo ti o ti joba bile o na so wi pe ohun fe ko afin ohun fe ma tun le josin se le josin yen oruko ta lo ko ni bere pepe
1: e ja lo soju oja na n pada bo tori pe awon elesin abalaye nko sowo ni ka wa na anbo
3: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: Oni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
1: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire. No,

0: àwọn èèyàn kí mọ bí dítà àwọn ṣe máa ń tètè jó tán èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ ẹ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀ àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹ gbọ́ ohun tó máa ń wí.
1: Yay! Mo gbé o. Data ti mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tán.
0: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
1: Jara ẹ. Má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
0: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lè mi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
1: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n bo ka ti tu efe
4: 32 FM 94.9
5: Aki wa ka bo pada lati ojude oja 32 FM 94.9 Baba Fendo una le ngbo gbadun ni ko ni fe yin 94.9 omowe e mboro bosa abi ka lo sibo mi tori nkan temi ngbe lati bere ni wipe se oro owo iso ti tan sibe tori wipe bo te je pe ogoro isin na la ni sugbon a fe e mu awon kan le waju abi ehn ti kristiani ti je yonu owo awa oni fanko
6: ko ti en so oni fanikan eni ti o fa nkan kan
5: awe lesin abalaye
6: aje obesin laye nko omo nigeria ni fa nti obe si joba si wa fun oni pe ki joba ko sotun ko sosi ko ma babi kan je ta ba ni a se awon meji ni adayanri ayan won ni posi awon ti won o si ni lamona mejeje nko nbo de ako ti won si e to tumo si pe n to da ju na ni pe ki jo bo omo ti e sun be rara to ba pe won o ti nawo emi o ba gba moran wi pe ki won ma fowo kan ki won da pada si akoto joba
5: se ko wa ye ko si ijiya lori ibowo yi bo ti wole se ti pa kan gba lo o kan kuro nbe se bo se ye ko ri na nu
6: emi ro pe are lo ye ki o se alaye fun wa tori pe bi a ba gba le ti a ba gba ode ori akanla da si bo bi to yin kan ba da si lori ede enikan na ti o ni alaye ati fun wa o na re wa
5: krista john tori olohun e wa dakun se ko ye ki gbogbo omo orile odide lati ma bere pe ani isuna odun ko kan o ye ki a bo re o ma je jije pe o da o ati nile yi tan anile yi seku ati pe ba ti se isuna gan lorile se ko ye ki awon omo onilu awon omo orile gangan ka wa na omo bo se nlo a kan so pe o da o awon eka bayi iye ti o lo re awon eka bayi bo ni won se mo wi pe o da o ibi ti bata to tin ta wa lese gangan re ara ilu se ko ye ki ohun ti wa na ma wa nibe ni
6: nje ibi ti awon eto isuna wa ti ko ti n sise dile ni tori pe awon kan ti alampi amo e pe mo ntenumo e pe awon to n dari wa awa ko la yanse fun won àwọn ni wọ́n ń yẹnsẹ́ fúnra wọn tó ipa àwa la yan iṣẹ́ fún wọn ni wọn ó ti mọ irúfẹ́ pé fún àpẹẹrẹ ìbàdàn náà ti làwáyà bí alága kanṣu bẹ̀ yóò mọ iye ọ̀nà tó jẹ́ tòun ní kìlómítà yóò mọ iye primary school jẹ́ tó jẹ́ tòun mélòó rẹ̀ ló ń ṣe ló jẹ́ school tó yí tá a lè pè nílé ẹ̀kọ́ kí ni tí wọ́n fẹ́ tó bá ti ń bọ̀ sórí àpèrè ti ń ronú ọ̀nà wo látọ̀ tó pé ele á ṣe tí o bá ti rọ́nà tí ọtọ kò ní yọjú ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn yanṣẹ́ fúnra wọn àáfin níná àáfin lómi ní bàbá débẹ̀ tán a rò pé a rí iná tán ni o iná tán o a rò pé a rí fún lómi ni o a rí álọ́mù tá a fi sómi o tí ń bẹ́lẹ̀ náà ẹ máa dọ́gbọ́n sí o nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn náà ẹ wá béèrè pé ṣé kò yẹ ká máa gbábọ̀ ó yẹ ká gbábọ̀ ṣe báwọn kan láyàn lásojú ìdánwò ni ẹ rí ẹni tó ṣojú ìbàdàn north nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àbí ẹni tó ṣojú ọyọ south nílé asòfin àgbà tí wọn pe ní tán hall meeting kẹwàá sọ ti ọyọ central ke so yo not ke to so awon kan eh rep yoku ke to wa so ti ipinle igba o le ngbabo so nba ti ah ba ti gbabo bo la ti fe bo ni a ti fe so fun wa ni na lo je pe lodo odun ko to di pe won o mo se agbeyewo aba ti an ba gbe waju wa e to koja lo bo lu sise de in lo e ki won kokko bi lere ti o ba se de bi to ki lo fa tori pe yoba ni to mo le ba suju yiwo waju ni ta ba suju ta waju ti akose ta gweyin bo la ti fe mo bi a to se tun ri ajo ta rin in lo ri bo se ri ti o je pe budget ti 2025 ko na so ke ni percent to bi sise
7: si wala
6: a bere do lowo awon joba ipinle o a bi lowo joba bile o ijoba kan na la nso a so awon joba yoku o ba ni budget won se nsise
7: awo oro kan ma ngbe mi nnu bi bayi sugar kan ma ni party kan lo nsise fun e kukuri ki won gbe jeep fun mi debi ke so pe nkan ti lamidi won lele but oni la ka yeda o gbo yo si mo pe ah bi won se ndari wa ni ri oto omo ilu ni mi mo leto lati soro ninu ilu wa ni ti mi kan ni isin akoko fe to ta so dende oro ni bi ite wa fi paro ke mo kori ss ka kiri baba awon yo so pe bi tinubu se da to awon ton yan sipo fe ribajoba re je won se lo momo lamidi ko wa ngba ti wo mo mi e ti tinubu mo lo yan sipo awon yan celebrate pe nigeria sanwo imf tan nje mo bi to tin down lara order owo te ya big party increase the interest on the debt kan te fi clear me no ilu tin yawo jeun if this story should be true 30 billion for palaces awon wo function wo ni won serve purpose won wa fun ati places of worship 30 billion fun awon bi ti o ni return on investment elo ni won reti lati ibe yen fun Nigerians fun ilu tin yawo te den fun ororo ara mo Nigeria te fun ogbe wi pe ka le generate owo gidi all in the name of revenue nothing is coming back after subsidy yet in no way lati ramo to fa won ba to je pe won gbe won gbe won gujip ni a kan lo fun individual lokan fun olori esin olori esin olori esin oko ta won bayo le da won nu e won ti won gbe won go hello sir this is questionable fun ijoba to nbe lori lede 30 billion ati pastor ati imam to je pe elo sa won churches won ti gbe bana oselu wole with sermons ko si la kai kankan ninu ta se lori ere mo ni ori mi
6: eh se re ti abaru dudu fun a hora ko de igun eh to ba de wi pe awon ti a pe ni olori ni ba se nipa tesin ni ba se nipa toselu ni ba se nipa ti ibile to pe nkan ti a nreti to to la ba ni latodo won opo gba ani mo bere bi e tan bere sugbon yoba to so pe aise dada ara ye ni mo ni ran ti aro run nba to pe bi ta fokan si ti reti wa ti a ri nti a nreti o de da ki a bere bere mo de ni gbagbo pe lara nti ito ijoba wa ara wa to fun wa lanfani e o na ni pe awon to ti an da won dari wa to ra wa lanu won nise awa la te ka tan fi debe ka le pe won nija lati ri pe won dabo fun wa eh nkan kan wa ti oloye otulu segun obasanjo to bere nigba kan eh ti omo fi n bo omo orile nigeria soro awon gomina kankan na ko si e sugbon boya se lo ti wa wo won lorun ni o boya ro pe ko sanfani nbe lati ri pe awon aje keti wa odi si nkan ti no nilu nipa ijabo emi ro pe o ye ka tun pe won ni janbe eh awon asofin wa na mo de nigba pe mo n bo wa tori pe awon ibere ta n bere yi awon gangan le kan ma ba bere re ko to di pe ati aba yo di imuse o gba waju won koja se won di oju si iwe ofin Nigeria to so wi pe Nigeria o ni esin kankan abi abe kin la so pe a gbe a n fun ijo esin a n fun ni irawo abi kin la fe gbe si to ba dola ti ile ijosin ti o ba abi ko ti eye mi
5: soruko awon ile ijosin gan so sese ki won daruko awon ile ijosin abi ti mos atawon masalasi
6: ohun
5: ati awon afin
6: dandan to gbodo jeje ni pe owo ilu ni won fe na a si gbodo mo bi to wo nlo
5: eni to si mo bi owo ohun bo se denu isuna o ye ki won ba wa keje oruko re
6: o ye ko le salaye
5: fun oja eje tun lo lori ibo mi eh ara ile america trump won ni awon jeje lati duro ti orilede Nigeria lori pe an gbogun ti iwa dida luru lorilede yi koda nigbati won so ro nsiwaju si won gbo suba kare fun are nibamu pelu igbese lati ri wi pe won gboju agan ti awon isoro e to n doju ko orilede wa siwaju si be na ni ile America na ni won to so wi pe gbogbo awon iko to je ti jihadisti awon alakata kiti esin e ti won yo bi orilede Nigeria Somalia Syria ta won mi lenu gbogbo won patapata o na ni awon ojo to ko bo tese bo sokoto oja kan na eje awo lorilede wa awa ti won fe gbe leja kini gbaradi titi wa ni bogan la nlo awon ohun elo jagun ta nilo be na la ni awon akose mose to je ti awon omo ologun ta le so wi pe won se daada sugbon yoruba bo won ni aki ran ni nise ka ran ni nise mo sa se ton ni tooto ile America ton lawon fe ran wa lowo awon fe gbe wa ni ja yi eje akoko wo ore kini nbe nibe ajosepo wo lo to be laarin wa se America finu fido wa fe ran wa lowo ni aboyi ore kini nbe ninu mo mowo lapo re mo fi bo re ko bo ba wa ri be sagbara wa so ka eto abo looto bi o ba sika ka fon rere sita kini to ye ka se lori e
6: se ri lori eto abo ko si lani nta kan ti ni wo esin ko so le de na to le so pe o le fowo eso ya pe o nikan o le da to gbo bukata to jo meru ato ebu ni lu un to fi dore de America so bufun mi kin bufun o gbe mi nigbawo oni lori eto abo ele ri pe gbati orilede America to so wi pe ohun pinu fun do lati se iranlowo fun wa awa kan lorilede atewo gba ohun ti America ti olohun fe se fun wa mo ro pe abo iranlowo yen oni ti are Trump to so wi pe ohun gbo suba fun orilede Nigeria nipa igbiyanju lati koju eto abo sugbon gba mi awa to je pe Filipini ojuma rimu to pe se pe baba lawo tin se ogun to se afere ayan yo o le fogba pe e die na
7: ko sarina
6: ko sarina ko fun so e ko e ko rile de America na ti ni anfani kan ti won ri inu pe
7: olori ofe
6: atok ata kosobo si orile Nigeria ti pe asiran lowo o se se ko ye pe ko ri be o de se ko ye pe awon eso ton ran wa si bi inu gbianju se ti won se won dede won jabo ipe ise te ran wa abore o abo na ni wipe bi te ran wa lo alaapi ati mu pada bo sibe sugbon bi akin rogun ba rogun to togun de to ba royin to ju to tuto pa loko ta du wa oto oju wa to ti le bi eto abo ti fese mule bi o fi ese mule bu wa na ni ari bo ta mo ni wipe ko se se ka ni pe a jaijayi lajabori ida ogorun ni ogorun ko sese ko

0: won da lasigo sile fun wa lorilede ayi ka ni inu iroyin pe won sun ji awon kan gbe ni ipinle ni agbe to die ti gba keji gomina
1: ni sokoto
0: ti nbe lori apere eh se pe yin o so nkan fun wa o so nkan eni nigba ta america wa sokoto katina o wa lara bi ti won kokko se ko seri lo ero okan wa ni pe bi an ti lohun won ti segun won ti egun to wa nbe won ti se won logun ṣugbọn ta ba ti mu olori to pe atẹde la ba mu a ti rogun da o emi ro pe nti o ye ki ati gbogbo en to ba fe ran ile nigeria lowo nsin awon to do lori awon iko buruku yi n lo ye ka ma so kakiri ko ye ka ma to
1: pasi e ka ni monday sir ti atiku ati awon opposition party n beere lowo abatinubu wipe e name awon people ikese pe mo won kilo de to difficult mo de n bere njo yen wipe the intelligence agent to so wipe o njo bi eni pe are tinubu ati awon eniyan won jo joko soro ko to de pe won gba oripo ni se eniyan o ti ma jare wa bayi
0: tere ta ba berangwe a berangwe awon oloselu wa o ta ba wo papa julo alaji atiku abubaka omowe Peter Obi omowe Rabi Kwakwanso won ti joko lori apere ijoba ko seni kankan nu won to le so lododo bi pe eyan le jo eyan joko saye yen ko ni mo odan tin be lu hun sugbon bi to ku si o ni lati ni okan akin igboya tori pe owo nkan wo ena ti ngba ti omo igbi lo donatan to ni ninu ijoba to hun se yi o awon agbeyin be boje ti won je baba asale fun awon odaran won benu ijoba won in to fi so ba o mo ko o tun mo pe ori photo won be lowo re debi pe ti o le momu lo
1: mo se so
0: ehe pe ti ba daruko ha eyan melo ni je ha sugbon photo n be lowo aworan be lowo e sugbon ko se so tori gbogbo won ton nibi ti tin joko tan tin pade se ni tin gbo
1: at the expense of omo ilu
0: ehe tin gbo le fun won ti won fi ti won leyin
1: fun campaign
0: se fun pan kede and depo won ti ni lowo so gbo awon eni na ti mountain people agbara se e wo gbo awon tenu nkun be ba tolo te tobo e to pase de bo pe boya gba kan abi gba mi won benu joba tabi won benu joba lowo lowo so ibi to ku si oni pe eni ti o ba lo toro omo lowo esu nti o ba bere leyin re o fun so nti sele fu alorilede yi oni e o ewe to sele npinle oyo wa le njo meta gbogbo enu to nkun o se luwo kini kan se kini kan awon kan mo si ta ba wo lo ta ba wa bo a le re fe lai si na o
1: ara o le mo n bo bi pe
2: okay
1: dakun
2: no wala
1: eh baba wa so bi adamo wo le won ni ko loju orun omo won a bota oniṣe eniyan won gbeyan le o si wo apere ti so ni pe so bi a tin san lara omo na ni ṣugbọn ọrọ ife tako bi nkan ṣe ri lorilede nigeria yi ikan lati mu le kan ti eyi ba gba wa ka ma so lo omo nigeria omo ko se won pa radio ni pe raye wo la wa e gbogbo awon headlines e patapata lo touch eyan baba wa ni lo jina pe pe iyipada nde ba nigeria odun mejo buhari lo ma fe lo fu ninu gbesi aye wa ama mo to jumo ri merin baba imo npe lo be fe be ko merin mi zo nbo but apa bo lato ka si pe egan ni e iyato ti nde nisin won ni police top list of icpc police top list as icpc uncovers 908 ghost workers nigbati en ti ani ko lo mole to je papo ti egan o ti rin fe na dide nigbati o so pe ghost workers to ye iniye to je pe e ka le ise olopata ni ko ma tako iwa odaran gangan ni number yi ti wa poju e dakun ireti wo lo nbe le ka wo ti judiciary na tun lele ka mo lese ese tori akoko sa
0: se ri aki icpc pelu wadi ti won se sugbon emi le so fun wa pe o tun ku ti ban ro o ku o yin ti won ri hun boya kan le pe bigba ta kan ha
1: lerefe
0: ni ti e ba koju bo dele ijoba apapo ni wa pe won wo ta ba wo ijoba apinle ta wo ijoba abile ghost ke pe won abi awon oku
1: oruko won han ara won
0: han eh o si oku kankan ti o loju ti o loko o awon ti won sanwo gbase se ghost na ka ma na awon ti won se ekoro ona eru so ghost ko ni won eni to ti feyinti ta yoruko re kuro ninu an gbowo osu
1: olopa ti ba ti ba loju bo ko aramu ta
0: se gbo so jale se ko lo na ife orilede ni o si lokan wa o tori ti fe ba nbe lokan wa emi ro pe enikan le wa ji ko ko sun ko ji ko nu won jara hun lole toran tin ji wo wa yi owo ti en na nbe nu owo tan ji
2: ah e bi fe o ba si ti o ba si fi orilede kilode bi o ti eju bi osu kan lo kilode ta le gba ofin laye ko sise bi ofin ba sise ni ti o ni fe e mo wi pe dandan ife o de
0: e seun ti a ba lo jinajina kabe lati 1999
2: as at amended
0: e je ka wo awon ibo ta ti di seyin ewo ladi ti o ni wuye wuye ninu
3: wa se o
0: ti ababore o de ile ejo debi pa awon ba so pe ati are o ati gomina o ati alaga kansu ile ejo niyan won ke sa wa ibi to tin wo bo niyan o so eni to ba gbo ni ru debi kan e wa ni ko debi ko tun ona to tomo ko n tu fe pada gba me awa ilu gangan la wa n kun won lowo tori ngba ti e ba gbe wa baje won de ala pe a tori pe ke sara won ni e wo gba ti en soro malami ka ni malami o ba fall out pelu APC ni agba kan mo fall out le ka mo se
2: as cheteri no pelu bi nkan bo ti ri ni aye ni abe ijoba to wa loroye pelu iwoye tawon yan so nita pe asiri awon iwa baje yi on tu sita lemo lemo lemo ewo Aisha Achimugu oloko wa aladani ni titi eni sugbon nigbati won to pipin sugbon iroyin je ko di mimo wipe o ni ajosepo pelu awon ile ise nla nla to je ti ijoba ifarakiran asemo boya keyin o gba si akanse lotun lofi debi wipe owo to nlo bi 6.4 billion it can be 4.3 billion
0: ijoba nigeria ijoba ikori
2: won fi ra jewelries bi egborun oto ni tegborun oto ni moto ti won fi ra lori sirisi awon nkan yi o nje jade looto ko seni ti o fe ni wa abaje lowo sugbon ki lo dita le gba ofin laye ninu ogba fafiti tilu ibadan bi awon akeko ba fe phone moto ni o fe ma ya fun won tori ipo fiti wa fun awon tin wa ko nbe sugbon ta ba de federal road akeko tin lo loju titi funra re ni o bo bata le se ti yo sa ki lo dita je ko fi o sise eje aloju oja

0: guy. We don't need talk since. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
1: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
0: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
1: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go.
2: Junika Best Radio, me. 32 FM, you are okay.
3: Come on, let's do Georgia. So, you can add any potion or 32 FM 95.
4: Nice, wow, you got it.
3: Yeah, where are you? You're watching test. You're watching Ribby Coco, Donny. She will cut on the pay half full, Bikon. Mofe Berry. Be already buffet, lodge to wherever that back on tap. But there we are, I want your back on pa. Maye ni rafaralu awon eyan so pe eka eto dajo ni reti yaralu ṣugbọn e ri pe lenu lọlọ yin nta pe ni ofin orile gan lati owo high court kan si federal high court mi o ti nta ko ra won egba ogbo eyo ara ile ogbo ara oko mo ofin kan na to so gbogbo wa to ba gbogbo wa o ti di ti nta ko ra won lori awon objection my lord objection of our rule now pelu assistance judiciary in Nigeria oni wero yin tun gbe ni isin pe lori anda idajo duro anje otiro eyan ton lo bi egberun lona 80 niye ni raun lo gbe won Nigeria ejo be ba de court ni isin won ni won joko ni on the 17 August yen won le adajo travel won le ni osi lori joko won le ni asiko holiday won lo bo si e dakun sa se e ka ile ejo lokere towo towo fawon to nbe judiciary tan fi bero lo nsise won o mi o sa won ni pe o towo towo fawon to nfi bero lo nsise won o se ise lo diwo to beyen to fi je pe abi nkan ti awon lawyers n table si waju won to je pe lawon na capitalization lo fi je 80,000 yen round lai si dajo eni kankan eni ba di ewon ri ko ni so pe kin shut up laaro yi mo foju mi ri nkan be mo lo ri mi se won mo lo be mo lo be
4: oya tete salaye are
3: mo lo be sa mo ri bi se gbe ni ewon eyo ni toro nje to ba di ewon 80,000 ka ti so pa busy lori oro yen 10,000 80,000 sa ki judiciary se mba na tu se won se election lenu jo meta yi ego bi mba na se se election bi esolu orilede Nigeria se anire ti kankan judiciary mo abi kanu kokan wa ma je la waka
5: alakoko to ba ni pe dalu ne selu bilu ba se ri omo ilu lojo ri be eka eto dajo wa ta ba ni fululu fohun ipe ni ja wa fun tori pe opo awon adajo wa lo je pe awon nkan mulo to le je ki se wiya ko to abala kinu abala keji ofin gba wa laye pe ni ti a ba fi esun kan o ni eto labe ofin ko wi awijare ebi ya wi awijare yen ni ifale ti wa mo wa ngba mi tori tele joba mo ko nje bi to mo ye bi o ba ti paro pe oro le doro are yen ko mo bi o se da
4: be ni
5: to eni to mo ko nje bi sugbon to fe jare se n pe ogun ogbon ete ni o mo hun o le mbi pe a ba tun te an sun waju njo kan inu obi le ejo pe ejo ti e ti gbe ko waju mi won ba ni o mo rele to elomi a mo hun ete yen so bi ejo ba se ya si o wa awon agbejero toro ba kan gangan o loro mo wa o ta gbejero ba tin hun ete ejo mo fale sugbon gba ta ba fe se onka awo ni wo kule wule kin lo mu ti nkan se nfale bo se nfale onka lawo ka so o office otun office osi office owo awon ti won pejo na tori opo gba wa to pe awon ti o je agbofinro wa to pe won gbe awon yan lo sile ejo ibi to tin do ise mi tun duode so o ni kan na e wo e so nsin pe inu olopa nmo se wadi awon ajeje run benbe awon ta tun ni oto ni yen o inu koto atun raye deru so iba ti eyan oba ti to ise si po nle iye pe to ba won le lagbe se ko lorun o wa ku pe ewo la koko mu gbo eja gbọn pe awon eyan na ni won o igba mi o le rara o igba mi o na leto ko lo fun simi ke be se ka gugu awon kan to nfa to ye pe o n dabi eni pe ejo nwole ni
3: 80,000
5: so opo gba lo je pe eni ti en ba fi ejo kan gan lo e ko so ko la kaka bi pe mo fe ka igbedo e ko ya sugbe wa ri pe inu won na ni o tun ma wa bi ejo se ma fa nle toro pe o ti mo bi ti oro wo si
4: eh omowe laarin iseju kan tori asiko ti to lati so ma wa ara le eja lo si ipinle rivers lodo
3: fubara
4: fubara
3: musimile fubara
4: musimile oluwa gbogbo ana la simile oluwa eja wo igbese fubara yi eh yin agbalagba ni eni to ba mo bi toro owo si won ni ota oloro ni gbogbo awon oro to sele ngba na to fe je wi pe omo orilede gan fe ma fori gbari kolura won bara waja lori oro fubara ati wike o na wa re se pe gbena gbena ti gbenu ngba na gbenu gbenu na gbenu kini iru wa ati igbese ti fubara to pada gbe yi oju wo o nle yin fi wo se kala afi a o ba le joba abi o pada gba fo ga e o ni igbese to gbe yi ni gbo mo po won se be tele kilode
5: emi mo
4: ko saaju gba pa genge
5: oluselu Nigeria mo ti ma nso lopo gba pe a wa ni ka yara wa lopolo oloselu Nigeria o 20 a tori e bara wa ja si o tori pe eni te ro pe ba ri ra mo lona sin won be ori ara mo fe

0: ri pe korobi kan won ti do rerin pade ara won nba toro fubara sele mo ti mo pe bi ti o pada lo na lo lo e tori pe eni to ba ti kese bo oselu Nigeria a kan fu yi oro aselu kewo ni o in to lukuluku won nfe ni die in lo nsun won debe in ti o ba sele ni pe in ti o ba mu ri in ti ba ngwa ini o mo se fubara ti gbianju se n pe eni ti o doko jeje re ta ni wa lo jise yi o le so pe en to ran eni se komo se ran o nigbati wike to lakaka tin fori dagbo tin fori daju pe ki fubara o depo fubara o le de betan ko wa lo gboju agan o gbesi o ti de okun le fun okun lolu tori pe ilegbimo asofin eni o ba ni ilegbimo asofin loni joba e si le pe wike loko to ba wu wa janduku ni kini kan ni nkan kan ni omo ti fun tedo oselu orilede omo nto fe omo nto gba e wo nu egbe ti en ti don jira won an melo ni ejo kun be mo gbogbo won lo ti en ti o ti danu o ti re kuwo o nikan lo se kun be so bo ba ti wa ri baun in ti awon eyan wa mo pe gba foga e foba o sun oji ori na kanakan o ti wa wo pe to n ba si tun pe kun o tun ma ni ipa ninu eto selu tin be ni waju ohun afi ki ohun o fori meyin bi omo ti ye ba pon
1: e seun a se oju opo le fun awon ara le sugbon iroyin le kan je afi mo bi kilo ni iworoyin the guardian ni e ma tori pe boro aje bo se ri lorilede Nigeria abi pe gbogbo ona awa na safe jade nilu iwe iroyin the guardian gbe pelu awon ti won ma fi omo show eru awon ajo won ajo tin gbogun ti didire na fifi ni se omo eru nati o seun won so wi pe o le ni egberun lona odurun awon omo niyan 300,000 to ja yi pe won ti lugbadi to si ja yi pe obitibiti owo to tobi $64 billion on lowo ti en ti gba pe e mu wa omo yin in lo ni to ba ti lo bayi ngba ti o be de bayi America ni o wa ko si agbo ile yin to ba ti pada de e ji asora wa iwero yin the guardian lo ko royin ojogbon se le fi amore yo kan sita fun gbogbo awon obi papa julo to ja ye pe atawon eyan na ato omobirin ato okunrin to na ti le da ronu la yara
0: ati en tin tale tona
1: be ni
0: tori pe se ri en so pe mo so le kan pe ife ilu ko si lokan wa o po wa lorilede yi boyo ko emi na ti mo so ro sinu o obe to jin la wa kakere
1: nati bu
0: fa wa fa re o wa de ko ye wa bi pe ilu bi tan lo yen tan ti o tele be ti won o ba joko ti be ko ni bu wa lo awa la wi pe awa de lorilede su mi o fi le lo to e pa an tan lo ba lohun ba ti su awon na an ri bi de si o e wa wo ntoju awon eyan nri pe nikan to ba so itan orire fun wa mewa nbe ti o pe tan ti o so ta ba gbo a sadanu
1: won agba kan
2: Allahu akbar
1: elowo e kaaro yes sir oruko yin ati bi te ti pe
3: ko na ki pelu nko
2: e kaaro sir
3: krista mo pe na e kwipo
2: e se ona sir
3: e ri awon ijoba papo ti won ja wo fa awon ile ijo se gbogbo owo yen o to ni owo yen o to ni pe ebi n para agbe elomi nije kan je kile bi su se n to ba fe da church ile to fe da masalasi ile o mo pe ohun o se ko kari re ko wa to di pe fun ayawo fun awon ko da be o lo to le ya se
1: e se adupe 0705 500949 e kaaro hello e kaaro
4: Ekaaro ati bi nfe.
1: Yes mo.
4: O kini salambo.
2: Baby mi ekaaro ba un.
4: E ku odun ana asese ni
2: o. Ase ma mi o.
4: Ase olopo odun laye lorupo
1: Jesu. Amen. Amen ya Allah.
4: Igba odun ojo kan ni o.
2: Ase wa ero mari o.
4: O ki ba wa to wa nbe yin. Ya Elizabeth ni latojo. Se ri Olorun ko isugba wa lori oro orilede. Baba sa won an gbo oro owo ori o mo foyan. Se ewo tun ni ti mosalasi ewo tun ni ti church ewo bitibiti owo ni bitiyi ya tin jomo orile aje lori aje pe ku

0: Ay, ay, ay. Dede gbogbo eni ti rani si ni color eni o.
1: I love you.
0: Awon kan ti e lo ti an de. Won ni ota po ju eni mi lo. Afi ke eyun sora.
1: I love you, my lady.
0: Ota po ju eni mi lo.

0: da la ro yo
1: ori to be mi taye iya ni gaja sister
0: opolopo opolopo ni ma nrerin si ni amo to e pe inu won da si ni wa nrerin si ni gba inu won de le si ni oniyan lo niyan ma je o oniyan lo niyan ma je o e

0: ọkọ lo dun mo o gbogbo en to nsumo ọkọ lo ni fe o Eli o asiko ti ariwo ba npo ni kedo fura
1: awon ba do mi mu gbele
0: asiko ti ariwo ba npo ti npa tewo fun ofura asiko ti gbogbe ba nro ti ni ko ofura ifura lagbo ogun ifura logun agba eyan mo ni kuko kan won bo lo ko si nkan kan to fi won se abi kinu won tun do ki tun yo sese oju ko ni ti mi oju oni ti o ore wa imaran ti ami yo adebayo yi lopin mo kan tun ni kin ro leti laaro yi ni lekin ro leti lo ro kutu ayo ni gbe ni to nfe yin si kolo re re o gbe nti nfe yin si okolo re re o ota po o asiko gba ti won ba ti le o ti won ri omu gba yen won kin ni choice oja kan do re re o wa se bi an ti do re re tan yan yan o Matao, enti o ti sa fun o o ti tu si o lojuri ama ti olorun ofo fun
1: aniji laje be
0: ni o wa nse bi ore re sora iro ni game ni o wa tun ogbe yewo ni ota kan ki dore be o ota kan ki dore be o ota ota ota o ti dore wa ota nbo wa dore wa ota nbo wa dore wa yo wa nto to to ba ti le o ti ori omu amo fun re ni ti bi ma si le kun lele fun o le oko ri omu ma se bo ti gboju o o go o le oko ri omu o wa nse bi ipo ti gboju ko gboju o o ma nti nse o o ntun se to ni o bi se ba de ti lanfani ati totan ah o possible ko boju e je o alinti nso oye ma foju le fun eni ko ranju mo eni ko ranju mo ama fura tori pe ifura lagba ogun ifura na ni an pelu ogun agba eje nlo kin lo le se ikede ati ipolowo oja ka wa bere itu laaro e ka ara

ninu re ni ke ba nfeti si ori pala ye nu re ni se lo dabi abc pataki le loru le jera rufe system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de nigeria o le se to se Gerard roofing system to just stone coated latori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85 4

0: Shema, when you like your Thursday, Tamantre, Bas.
1: Awani Baba, Eye Ma, Shagidi.
0: Ota.
1: Takoni Boda. Isola, La Jua, Ju, Oni, Toma, Boyo.
0: La Ye, Bakon. Intoje mu wa ni po tun tin sele o lawon ipinle osun ati gba pe won tun ti lo re gba garage
1: ba lodo won agba o
0: won si le tin bembe ku o aye igba na bayi won bi oku ta ba ti ni won fe gba garage ajoko to ti yen manu le
1: agba te ba ri pe ase
0: e lo suku o
1: jo wa si bi to soro omo yin la je ogbon ode ikan
0: suku o si njona

0: 090-0062-2 odometa 949 oju opo tin seju hello a tete mo gbe ipila e ka aro sir yes sir e seun sir
1: akoju loni o
0: yes sir
1: ko afere ko ni sawo di sin
0: o ami olorun sir
1: eyo awon ni ati ni o
0: e seun e seun e seun sir abe kimi ni danu ko me mo

0: ko nseju mo ma pa awon eyan ni experience agaga awon aro olomi hello
1: hello pa
0: e ku oju mama mi mi
1: e tele se wa dada
0: mo wa okay ma
1: ako je yo
0: yes ma yes ma
1: ah emi na witness e kan
0: oya
1: ma ti baba wa bonade
0: in yo
1: a wa logun papa ye won ti ko wa si bag tuntun
0: okay
1: okay awa ni ogun pa ti gbo yen awa ti wa ni ati de shop iba wa se mi mo ri pe mi le go ban si shop
0: kin
1: tete ma lo ki rushing to bere ni ago bi mere ana wo ro gbo de lo do bi yen la ba de bi ogun pa ni bi akila pa yen abaduro akoko awon won lo kan bi amune ko ti won ta 10 ti won se gbogbo

0: ati mu ise oko rorun ti won o si ma je.
1: Hey, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
2: Se mi o so fun e.
1: Dara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko

0: Undo yung baneti? 32 FM now, baby. 94.9. And yeah, I'm feeling that good boy, bye yeah. Our fear is gone.
1: Our fear is gone.
2: Mi ba wo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawa mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
3: eli wa disappointed
4: show me your 32
5: wetin be this
6: lai sere nbo e o be sere bi assignment final eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te fi gbogbo ara se color ka la won sanu yin ka ma sasaku sare kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri o bo se nje ti ugom gan bi e to nje ya so o workout ori ni bo se nje ti ugom bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yan je pon mo kete kete o pari o mo ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
7: This skit was performed by Hussein.
8: 32 FM 94.9.
9: Jekagbo, Jekagbo, Jajogbo, Waremu.

Edun kojumo e kojumo gbogbo agbaye e kojumo mo loni o. Ojumo to ni tomo wa ko tun mo wa sowo. Ojumo to ni tomo wa. Ko tun mo wa sala afi atatete ku ti se baale oro. Are mo ge omo fere. Esin lo le re si sagbo loni kikan. Sama pe mo loni kambo agbon sale loni.

0: ogama fere se ko wa tope lodo olohun oba ni dede abalaro mi se loni tori pe kini lenu jejo ta ku lori agbagbe ta lawa lo awa tun pada abo atabi tete lodo olohun oba ni ngbo olohun oba mi oke loni aje baba ti wa je loni ta sun lana ta si ba won ji saye loni dada ni ka so pe fọlọhun oba
1: oro lori
0: eli o lo lowo engine to ngbe oke to ngbe le o olowo o ti agba ta do wa nu ile ise yi eli o lo mo okunre
2: o ko
0: luwo le li o
2: ko luwo
0: o ko luwo ni
2: ise eli o iba buba ni
0: e o se ya dada eli o ba ri ba akamu wa ti gidi wa ji ni ada kankan ni se mi re ba se dadi le se eh yo o yo duro leyin bi si ben gaba ni eh bo se yori nu eli o ti o ni baje nkan ni se mi re mi o ni gbo bi si olagbara olohun ita ti pe iro ti pe gbogbo awa ta jo seto lati pe sinu ile agbara loni bada wa le se ka won ara ile abe raye loni
3: isola adewale olohun fo isola fiye si oba lukon mo ni e tu ka bo sori eto wa egboro mi ro ayolade ayola tu ba yin a tu fa yo se gbogbo e ta se ise ni e ku eto
0: monitor la ki won die
4: e ku
0: jumo gbara de olarun o ja kan mo na nke yi pe gbo ju mi o
3: mi
0: o ranti o le o fe sawe gbe mi ko lu awon ara wo o tun bere o tun bere
3: o
0: ko buru o tun wa gbe mi ko lu awon ara wo laaro yi to si mo be mo lawon ore ti ran po wo daada mo lona da le dena lu won mo wi
3: o wa bi po
0: na
3: bo ni mo
0: lo bi lere ma ko ba mi oje alaja olabisi nbe bi Oladoyinbo ajo nbenu ile agbara ni sugba won sise kan lowo lowo Oke ni ya Abigail Anu Oluwapo ajo wa nu ile agbara ni o Ona bi ya Anu Oluwapo to bi loba omo mi dada nu ajo wa nu ile agbara ni omo kebuyeri Johnson Felicia ajo wa nu ile agbara ni bo ni se ma be Felicia ni ona lu yin loke lohun Eh come on dey And yeah, Philly. Ah, ti Philly benu wa nle agbara pelu wa nbi o. Eh, to bere na nu. Seri lori eto lori ibi ta lo ojina, koda ibi ta yo po rara. Sugba saju. To ra go yo wu mi ko dukin to pari eto. Ki mo fe ko dun be. E ma gbagbe amalade ta ma se lodo odun, todun ni to ti ko on the 29 ni o waye ninu osu kejo.

0: ọmọ wọ yi se ara ni titi bo se ri ara titi nu o ko si bo se lo mo ko wa to o to wa ko koja nbe mo bayi o olokada wa din tin po awon eyan mo le se loju ona ni lu to lo ba to ni joye be ba koja nbe le kan pere asiko lu aro para lo rogun ara riro tirin re ba je mo pe yo to gba be le keji ari igboro gbogun lona e wa ke sona koro e ma je ntan yin to ba je pe ru ona e ba ri atunse gbogbo shopping complex bayi pata lo firo firo ko se eyan be mo se wa ri gbogbo awon ti won taja ladugbo yi patapata won wu le ntaja nbe ni o emi o ri nkan kan ti won joko ti won ta kaluku gan sasa la femi are bayi ni ata bi sa sala semi won na ni pe ko si oja ti o be ta nbe mo ngba to je pon tan be nbe kaluku gan saki ni e gba wa e saanu wa o iru ona e to ba je bo ba ri atunse ta re yan ba wa se ni ayaya o adugbo yi o ba aya ibama kunle ewo e ma wa re titi o le nwo yi e ra ri gbogbo oju titi re o Alexander siku ola kala express nle nwo yi oju titi ari meji titi le nwo yi o se siri
1: titi di gota
0: ma bo lodun facebook ko na wa wo e lo wa 32FM949 fe yen ibe le ti ma ri wo kete kete e to je mu wa bayi ni pe mo ni mo fe ti ile keso rode bi mo se nbo laaro ti mo duro kin gbe okada nbe nta fi ma duro tele ta fi ma rokada ke ju ogbon seju nkan kan lo ta rokada be duro wakati meji la koko yi e kan gba tegun nbe ni o okada gun fe na be won lo yin po gba logudu won se ebo nkan ke o ma lo ku ola ko se lo yin po gba logudu
1: jijo ton wa jo e mole ina ni
0: mo ti gba kamu temi ti wa lode ta wa nfaramo yi eyin na npada abo wa bere bu wa ladugbo wa ma bo lojo bo facebook e 32FM94 eri e wo titi bo seri eri eri e wo titi ah kabiyesi olohun ah
1: oloye
0: ah
1: saye na de ni be yen
0: eh
1: aye ni be
0: aye ni
1: larabadan
0: na
1: ah en gbadun be yen
0: eh seyan dada ma wule yo wa ko si tin ni bere ti e lopin be ri wa loni awa na oni ri yin gbe ba nbere bo en to ba se ala anu la wa na da mo to ba da koko te ni di wa en ti mo joye yin nu tori bo mo para aja won ni o aja won ni o e mo esi te ba fun awon oga yin lori ona e dona yo ra tun se be ba sanu wa lojo ni awa na sanu yin Alexander siku ola le nwo yi lo soju obo facebook e lo 32FM949 e wa rin titi wa tori olohun abasu e bese re korin kan gba kan oni wa ri titi wa ori jaga jaga titi ona adugbo mi re o

0: won se gbogbo na that one so na adugbo ti a o wa ba se todo ti yin ta wa ri na adugbo wa mo mu wa soju woro yi o o ku die kin wi eru ni nbo ntohun e lo be lo wo isojo ba juma bi in lo ti na ti bona ide bi ti ba de ti na ti dawo duro ijaba ti n benta yi o ti eya si wa bi ti wu omo e lo ta lo wa nbe
1: e ti wa nbe o
0: hello e ti wole
1: ah ile lo
0: awon nwo

0: ni Allah taku.
1: Ah baba.
0: Allah taku.
1: Eh le baba.
0: Ah, ne da mu ana wa si le ta o. O ko se da o. Ana mo se da o.
1: E se baba ojo ni tin. E se. E se. E se. Sari ojo ni nton jo mo ka bi lo koja pe ke so nu oko. Debi taba ni ta ni gbebe gan. Ani gba gada wa ti eja. En ti lo soro si wa njo si to ni se bi awon kini kan yan gbebe. Ebi na lo to pada wa ba wa so na yi. Eyin e ti e soro si ake ti e ba wa se.
2: Odun wa.
1: Oro odun amo ati ni ko loro si. E soro si ake se lo.
0: E ka le, e ka ro.
1: E ko ojumo ya mi.
0: Ya baba loye.
1: E se mami.
0: Aduro na ni mo nbe o. Ona ona yen o da. O ti baje ti pe ti pe won ba wa tun se.
1: E se mami. Eh ebe ngba te sambe awa kan ta assignment be be je dede fun akukun wo osun be la lale eh na adugo te tin to rapo na ori bayi ri ngba kan ori bayi ri ori bayi ri esun ti wa na oda sari adako e ma je ntan itori olo eyin te ba mo pe sumo won te le ba won soro ti won le gbo ati papa julo eyin te mo nse abaya gbangba te mo saaju won be ki won wa campaign ladugo wa o ya kayi na o le sise ile ina fun wa o ejo ye won pe ona ye oda nipo to wa ye o ko ma digba na ti won ti yin saaju taraduwe wa di na yin pe ke ejo korango yin ko waju wa igba na le wa lo ti do o ti doro se lu won ti towo se lu bo a kan ne lo gbowo fun won pe won mo disgrace wa say yin se n to da ni won disgrace yin aba wi orisirisi ebo la mo gbongba na ma din lo be loni ngwa lo be loni ma dan kan le I don't know, you both. I will both put your dictionary left. I think I love, I want to talk, and I bear you by left, won't be by. I bear you by left, won't be by. I do possibly better than my yaggy didn't jawa to a cash and cutting the boat, Roma for jury. What's a lady? What's a lady? What's a woman? What's a woman? I'm better than a woman. Ewa ni egbe kini kan e wa ri mi ngba tawon didire tin tele won na ba wi won ni oga fun awon egbe kini kan ni ye bayi egbe odikele owo ti won opin ti o pada owo ni pada adegberu owo ni pada abegbe je o su wa bayi ko lo sanu hello
2: hello
0: o npe tinu ni ade ni gani alagbere ati gbagbada
1: aboloye
0: chafe oju ona yen bagbe po
1: I'm going to go to the hospital. I want to come for your maro can the card loony. There's a card keke to wura da da. Anta wa fun. Awala piki for awa. Tio jori be ni pe. Awon ti afun to je pe won le pe babo loye ti won ba sadura fun. O so job injo Sunday to koja. Awon la won fe sami re ka ba fun yan maro ni card to ni pon gidi. Eyan maro. La ngba ba to joja de amo jabo won. I don't know George. I can't get anything back into George. I don't know what you're doing. I'm going to send me a cook.

0: e ka bo pada latoju oja. E ma je agbagbe pe bi aroko ti si la fa bo si. Se agbagbe oro amo la first ta ma se nbi lodo odun. O ma tun ti ko nu osu kejo ni o waye o August 29 ni o waye o. Se ma bi tan pe ni red. Recreation Club. Ibe ni o ti waye. Recreation la lo. Reki. Reki. Ebe la lo. Lojo na Olorun yo dun gbagbon okan si. Ti o ba je okunrin to dara re loju po mo kaaro daada o se se ko jade fun idije o. Ti ba tin pari eto ti mo fi number te ma pe number mi. Ogbon tawon eyan da si eje nja yin tan loni. Ti o fi ni di birthday be lojo na won ni o si ticket nle mo. E pe number mi leyin eto hun so bi se nlo fun yin. Apolopo awon kan ti sanwo le bayi sowo lawale are mo mo ni yo mebi. A ma se be to ba di aro ojo na e ba wa lenu ona. Bi be le ti ma gba ticket yin te sanwo fun le yoko kan. Ko si be se sanwo njo na. Beyin ba ti send 1000 yin to ko yin ti wa lodo wa. A ko seyin ticket yin. Be ba ti nde njo na ke si ma gba nkan yin. O ko yin o wa nbe fun number yin abayin ko seyin re. Ta fi ni gbe ojo fun aina. Ta fi ni gbe Adewale Ola fun baba mi lona lu awon akanmu. En ba ti senu. E ma je ntan yin ore nbenu keyin o sore. Lo to won le nti o sore ko ni o si en ta sore fun ti o mo ni owopo. E gbianjo ese awe eyan lore. Elomi nbe to je pe amola ajo kan gbigbona to ba raye joko laarin ero to ba won eyan pe jojo npo. O ni tumo ninu aye re. Le to je pe yo se adura to tinuwa yo se fun yin. E ba seru eni be lore. A ma menu eni ta se wa. Opo nkan ni won tin le lodo Olorun to lero pe ko le bo simo. Opo nkan ni won gba lero lati se sugbon to nja si pabo. To ba le gbe igbese ati igbiyanju. To se awon eyan lore pe iye eyan ba e ba fun won ticket. Yala lori eto aba won ti won bele la kole tele ti tin be wa pe Olorun ba jo yo e saanu wa o. 18 kon ni igbe owo re nbayi.
1: Bene.
0: 18 la won ti won si nbe nle bayi. To je beta ba de eyan to se won lore to fun won. Gbogbo won a si fun won number yin kan ma pe yin le yo kokan. Lati ma dupe. Eh yo eleyun ni oda ju ta ni tara wa. E ma je ntan ya je npada sori awon eto ta ti se seyin gege bi ibere teyin kan bere lose to koja. E lawon eto ta ti se seyin ta ti yanju e kilo data yi je gbo mo la kuku mu wa yin le boye ejo yin wa njo na ni. Se re ti oro tegbon taburo ti an wa yin ti an ja sile baba won ni ogbagba njo si. Apada yanju oro nlago agbofinro police station apata lati yanju e. A si yanju re kaluku ti mo aye ara re o. Koda ko si gbogbogbo ko si ija kankan laarin awon mejeji mo o. Kaluku ti wa laye ara re o. Ari yanju lori eto ito Olorun si gba fun wa o se Olorun o. Se ran ti baba ti won gbe omo kan wa fe. To si nba omo ni ajosepo njo si. Debi pe omo npada gba yan mi. To di ejo to di wahala ti yawo ke gbajare wa po fe paun. Asase yori lori re. To ra duro ti obirin bayi won kora won lo to gege bi ogbe omo Nigeria se so. Eni ko sa sala femi re ki won kora won. Mejeji kora won iya tin gbe loto pelu awon omo re lati gba na do ni o. Seri opolopo eyan ma gbo ibere sugbon won yi pada gbo bi abayanjo oro si eleyun ni mo je won tun pada biri pe kini o ja gbon kan pe ile bayi mo asongba na o. Koda toto gba ti an kora won obirin tun gwa sugbon mo wule lori ategun to rekun ponjo na. Ekun ponjo na lohun.
1: O se renekun.
0: Layin eleyi.
2: Nini owo eda.
0: Era ti arakunrin kan ti baba re bi omo mokanla to nikan si gbele baba re to gbeta fun baba woli kan. Owo wa ku 300,000 naira lo ba n sa lohun ni science we. Awa pepe ko ma bo wa gbo 32 FM ngba na la wa ni koko wa o si. O den jona bayi la na wa gbofinro la ki. Won si gbe ngba ti won gbe o di wo ni ile ejo. Gbogbo awon omo lebi to ku won lawon omo pa potale o daju daju olu baba en jibiti ni o. Won gbe lo ile ejo ngba na lohun pelu pe olu baba ni jibiti OBT ni won pe obtaining by trick. Eni won charge e fun gba na lohun. baba wa ni tarawa pe die nbe ko to jade sugbon mo layo lati so fun yin pe won ti bere si gbo ejo n bai ba won ti n rojo lowo lowo o se ara ti awon omo kan ti egbe ejo baba ti ya won wa olon gbadu akanu won lo ba pari ile oni baba ati ya won ojo gbe papo sugbon le to n ko ibe lo n fe ki won ojo gbe papo leyin odun mokan lati won ti yara won ape baba ape ya iya ni o soro lowo won owo omo lebi won loro wa mama la todun mokan la se loko mi ni won la won loko baba te ko le nje gbo bo won ti ni yawo mi won ni ko ni yawo mi gbo loro e dabi igba to fe fuye die ape mo lebi oko ape mo lebi yawo are mo ge omo fere asonwe won aforo woro asi soro e debi pe olorun ba mi o ke si gba akoso baba ati ya jo ko sinu leta won omo won ko o se mo bo fara pe kan ti mo so ngba kan lori eto kebuye re ti o mo pe baba re pe o n ko le kan toto eyin lo n fe ke lo mo gbe be anu ojo gbe po sugbon ija ti won bi odun marun ni ngba na o wa moko o fun ya loko ko mo keru ti e bo ni mo mi eyin mo fe ke mo gbele o so n baba na pe eyin mo ke mo gbele eru mejeji wa pade nwaju ta o do so mo ti loko pe eyin e jeru le nti yin eyin e mo lo e foro le gbogbo anbe jona lohun to lohun fun wa lori ofe ati yanju re won jo n gbe papodo lohun se o

0: Sagba gbe ba soro mo kan bi osu melo seyin ta lo lo ilu awon arabo omo nde obe tan ni iba keke ke ba se lori pe won toju re aso mo ti gbe eyan mi oyun to ni ba wale lara re en ton toju re won sa yan kini o je ki won lo gbe sonu camera ba mu won bi tan ti re da kini nu awon agbofiro be lo tun to danu won tu o won ri pe ah won wa wa lonu ile bi to ti jade won si lo mu won mu omo yi be won mu en ton toju re won aten to lo da nkan nu won je meta oduwo lati mole ilu ola pinjo na lon te ba fokan se to ilu on ke se libia o ilu on
1: ilu awon kini ni
0: ilu awon kini
1: ti jo yen
0: e se to e wo television ko yi eyin mo e set monitor la ilu ola pinjo na eh wa program jo na okay ma fi dun yin mi o ni so eh mo layo lati so fun yin pe igba ta bere oro pelu en to je boga omo e to gbe wole silu arabu ogbaran dan dan laye be yan ba se ada dan lu won won ma gbon won danu ni atowo bo oro ati awon omo yoruba ti an benbe ti ma ba wa da si oro ebolo ranti
1: mo ranti
0: won ba wa da si oro yi e ma je ntan yin mo layo lati so fun yin pe won ti fi omo ile ni je ta o ayo o wa ku o ticket ti e wale ara mo le bi ti re won ni tori gbogbo igba ti won be la ha mo ni boga won pe won ni tun gbowo o wa ku o ticket o apati kun won bayi ibi abele yun na denu o
2: ma se ri sale ti le mole ara kun
0: se gbagbe arabirin jo si to wa sori eto yi ni oko tuntun sugbon ti oko re ko ti egbon oko re ko omo re le oko aro lowo leyin re ti won jo mo si leko oro yi lo gbe wa bi ere bi awada ta fi le ko ngba na lohun lodo baba awon omo ngbo ya pe baba awon omo o wa sori ategun te ba gbagbe towo so adu agbagere wa njo na lohun eh a soro yi lojo na a popopo gbogbo eyin abiamo aye ni ko bere yo fokan bale o nlo lomo re bo pe boya omo bere awon obi re gbogbo eyin ni lakai ten ba wa da seto ti yin o mo ni baje o bo layo lati so fun yin pe lagbara olo ati ati leyin eyin eyan awon omo ti nwa ya won wa lateko won ti di ko ri osun ikan ni phone nu won ikeji o ni phone iya ti ra phone tuntun fun gbogbo ile eko won bo se re ko ma lo dede ya won raye se eto re lori omo re omo ti yiju pada o ti mo ya re o iya na ti ri awon omo re ayo re ti kun kolon je kayo won kale o se ro ni sirisi nta ma mu wa yi ta ba nje oye yin pa ti yanju oro ba ti yanju oro ba opopolopo ni ife gba gbo sugbe ta wa yanju nti ma ja yanju e ba se yanju e ni pe baba ko lati se baun baba ta ato ni ta ba to yo derun awe eku o lori eto ta wa le leyun ti lo ti lonu atun ma tele oro a ma tele a ma fun ni follow se gbagbe oro le ta mu wa njo sita ni arabirin kan madam grace kon ra ile kan ni koja mu loko lohun ipe mo le bi ti ara le lo re won so pe ile on le ni an ta fobirin an ti an le ti yoju o ta fi da ko baba kan lori etun gba na ta pe won awa baba ilu atun lo sonu oko te ba de akanre lohun sese tun wa wo okada bi okada 800 naira debe ni eni ko kan bi ona jede e ma je ntan yin bo layo lati so fun yin pe lana lana won ti yo ile fun ya won ti lo yo fun o ati yo le ya lana lana o e ka mere rin won won yo to pepere pere sugbon mo le bi lawon o gba egberun lona aedegbeta 500,000 only ene mo le bi lawon o gba o ya isi ti ra le o ti lo ko odun meji e ga ta sun na pon ye ko to mo leyun na o sugbon mo layo lati so fun yin pe honorable ayo ade o ti lo yole lana awon mo le bi won okokun lana fofofo okokun lana and you olodun ti saseyori eyun na o ke ma la fun yin gbo o ewo lo to ranti e le ranti kankan mo ru opin o ya sokan
1: ki sokan ti omo ni luva omo ni sliding door mo ranti yen na
0: e won sliding door
1: o mo omo ni sliding door ti mama ta se ni jejo lo ti gbagbe
0: se ti yanju e ni ta ti yanju la nso
1: a ti yanju e
0: ke yanju ke se window mama mama nun tam aha
1: o ma se
0: ba wule hun ma fi yan kuro so yin yanju
1: se da ga leti
0: gbogbo en ton gbe agbegbe omi adio agaga yin te ba mo ti won se glass ile te ba mo mo ti won pe ni mao
1: mao
0: e so fun mao ani oyoju ko tun yoju loni o ai yoju mao awa no ni ni suru mo tai ko wo fi bo loni ni ko si ni dola e ti ojo ri be ni pe iru oro yo le ma waye ka ma damo ma gbalagba laamu e wo to gbe mama debi lato mi lo so se iwo ma wa joko ko mi ore ma bori oloni yoju si yoju na leyin e ke pere to ti wa ta ti jo seleri pa nlo bi le wa nlo wu a si jo lo be ijo ta tu fe lo be o to lo si nle o ti la be kuta emi nikan ateti mi mo lo be njo na lohun bo se wa ri yi o da be pa jo mu nkan le pelu mao won jo pe wa lodo awon ti jo jo a lo ta ti jo ma se yesa woro pe leyin o fe da yo yo fe da ba won amoro ka wa ni ose to lo nipa ojo ona omi adio ilu to lo kan to loki asoro nipa abekuta ibadan expressway ojo ona ye ma je ntan yin awon agbalagba ma gbon po nle yo ba o won lo sabo ba le gbe mi o se fi ni le bo se ba mi ah ojo ona yi oh aye mi my life Emba ta ri iyanu kan ti o sele nbe peru iyanu wo la ri okuta ni ama pe debi ba ni ba wa da okuta si o okuta okuta ribiti ribiti okuta ribiti ribiti ah o ya mi lenu o ba nlo kan gan ba nje ogba yo mo ri sa ro okuta iwa po debi pe bo se wu ko lo mo okada agun to to ba ja iro le ki wo gan mo fese wa le o to won ba le o ko wa ro moto lorun gangan debi ti o ro okada lorun Ben yori se lori re tage lomo rin la irin loju rin ajo se ma la ri ten gbe signboard nbe ten lawon lawon se bi o mo bejoba ma so na ba won o emi lero pe won gbogbo bi ti o down down won si ba wa feel e pelu ye pe to da ni won se yana lade won se be won se yana ba koni tipa won se be won wa wo na jamo je lohun ta pariwo ti koto re tin je wa titi die die won o ti e fowo kan yun papa gbogbo omo nigeria o le ri yi o en to ba jore ara ilu gbogbo e na le nwo yi o awa oni dake as ni wisugbenu wo oni gbofo e ta ba ri dandan ni ka ma wi tori ba mi ko ka le wi npa tiwa pe aso won ba ta le so ona mi o ti ku o bo se wa o ona mi o ku o loju kan o bi a ba lawon ti sise nbe oga ti sise nbe oga ti se ero lo ga yin se o e to ga yin se yo mori yin wa o Baba je pe ba ndun yin ni e lo sa to se to e ke se nbe o ona ye ma je ntan yin ero to n gba ibe ni o

0: saigo.
1: Nikon ni kerin le la adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
2: emi Yetunde Ayokunsola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM afekan ma gbo daada ikan ni tin derin posunu te ba tin gbo iroyin a ma dan

0: Ogada. Ewa. Ah. Am I worried, you love me, sir? Worry. Look at that, don't lie for Jeff. You love, you know,
1: this skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM, 94.9.
3: Asikoto, Funroi, Lati Kone 32 FM, 94.9. Eteti Leko, Lati Boiro Ito No, Lagbaye.
4: Ago mejila ti lu lati koni 32 FM 94.9 e kasan iroyin agbaye lekun rere la muto yin wa saju egba won koko to wa ninu iroyin ohun igun ti o anese ndigbo lo ti pe fun apero kan mo nkobo lori ilana eyi toto fa won mo rilede Nigeria. Ogoro ikakoto on lo ti je yiyoju si ijoba apapo lori igbese yiya bilionu mejo ati esun marun naira fun awon ile ijosin bi sosi ati moshalasi. Nele okere orilede United Kingdom lo ti ko awon osise asoju orilede na kuro nile Iran latari ajaku akata eyi to nwaye laarin won. Iroyin lagbo amugborodun toke toke makinwa lo ti ni ko nilo fobirin lati lo sile oko mo leni ogun odun. Iroyin ohun re lekun rere olubi npe Fatoye lo ni royin yin awon igun eleyi to je ti eya o anisi ndigbo jake jado leyi ona ni won ti firoyin sita leyi ti won si npe fun apero ni kan mo nkobo gege bi ona lati fori kori fikun lokun lati se agbekale awon ofin eleyi ti yo je atinuda gangan gege bi ojulowo leyi ti yo si pe fun erongba don ti imo lara ati imo riri lojuna ati le je ki ofin ko wa butitan iyun lojuna ati le tun ki orilede Nigeria atawon omo niyan tin be nibe ki won tubo sun si waju si gege bi ate jade leyi to je fifi sita latenu eni to je

ti are fun egbe ti o anize ndigbo iyun oloye omenazu jackson o sala yoro wipe ogoro awon mo orilede nigeria to si to je wipe papa julo ofin eyi ti orilede nigeria to nlo o na lo je eleyi to je bi ti eyi ti o ti pe ti won si je eleyi to nja sisa mulo lati gba awon mo logun gege bi oro re siwaju si o je ko di mimo wipe ofin ti orilede wa nigeria to nlo nibamu pelu bi itan bo sese afojuhan to nti akosile re o na lo je eleyi ti anlo lorilede wa nigeria ti o si je eleyi ti awon iko awon omo ologun gege bi isejoba ologun nigba na ti won gbe agbekale re to si je sise atunse si o anize won salaye oro bi pe aifi aye gba awon omo orile lati kopa ninu sise agbekale ofin ton ti fifi erongba ati ariwoye won lede gege bi ofin orilede nigeria o na lo je okunfa kankan rin eyi to nkoju omo orile to si se atona fun awon kudie kudie to nti isoro eyi to nkoju orilede wa nigeria gege bi eleyi ti won toka si to ni se pelu ati le je ki agbara ko je pinpin kiri ni ti butoro orile to si fi mo sise agbeyewo si ilana sise eto dibo ati awon ofin mi eyi ti o pe fun idagba soke gbogbogbo lorilede wa Nigeria. Ewe nibamu pelu igbese to nti ipinu to je ti ijoba to wa loroye gege bi eleyi ti are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu to lewaju dari re leyi ti royin to toka si bi pe won yonda owo kan ti won pe ni bilionu mejo ole esun marun naira ti owo ohun ti yo si wa fun atiko ati sise atunse ti awon mosalasi ati ti awon ile ijosin ti nbe ni ti ibutoro orilede wa Nigeria iroyin ti toka si pe irufe igbese to nti ipinu be o na lo ti mu kudie kudie dani to se je ipe ogoro awon omo orile o na ni won benu atelu iroyin toka si wipe gege bi ariwoye awon eyan kan o na ni won salaye oro wipe irufe igbese eleyi ti ijoba to toka si ohun o na lo je wipe o je akude to nti sise akoba fun eto oro aje wa papa julo nibamu pelu awon idojuko eleyi ti orilede wa Nigeria to nkoju lara yi ti won ti toka si oro eto abo be gege o na ni awon mi lo tun salaye oro wipe irufe igbero ijoba lati gberu igbese be o na lo ni se pelu oro oselu gege bi ojuna lati fa awon eni oro kan lojumora nibamu ati le segbe leyin eto dibo sipo are ti yo waye lodun 2027 bako na ni royin to salaye oro wipe ogoro awon eyan kan to jomo orilede wa Nigeria o na lo salaye oro wipe bi ijoba bi won ti toka si ati gbe irufe igbese be o na lo je ko di mimo wipe nse na ni won o gbo igbe eleyi ti awon mo orilede Nigeria ti won fi nke riro tita onwoye awujo kan alagba wale oye wale lo ti wa jawe aki iwowo wipe yo je ohun ti ko bojumu fun ijoba lati ma go leyin oro esin gege bi ijoba apapo orilede wa Nigeria bi royin bo se kede re sita so si salaye oro wipe nse na lo ye ki ijoba apapo ki won gbajumo awon nkan to se kan rin gege bi isoro eleyi to nkoju orilede Nigeria lara yi ta ti ri isoro eto abo to nti ebi opagba fo mekele eyi tin ba won mo orile to n ba won wo ya aja awon kan tori koyo ninu iwa fifi won sowo eru ta won danu lati ile kan sibomi o na ni won ti bere sini fi ariwoye won lede nibamu pelu bi oju won bo se ri papa julo laoko ti won tan won jade kuro lorilede wa Nigeria gege bi ileri ti won se fun won lati pese ise ati igbesi aye eyi to derun fun won lo si orilede Cote d'Ivoire nigba ti royin to n toka si wipe awon eni oro kan ohun o na ni won salaye oro wipe o je ohun iya lenu fa won bo ti je pe nse na ni awon bara awon ni oko bi ti won tin fi awon se ise agbara to nti fifi won se owo nabi iroyin toka si awon ti ori koyo ohun leyi ti won si pe oruko won ni Monica eni odun 17 Juliet omo odun 18 Rejoice omo odun 25 ati Joy omo odun 2

leyi to si ni se pelu ifi owo agbara muni ate jade ohun o na lo je ki fi sita latenu eni to je adari ajo kan ti ki se ti ijoba to si salaye oro wi pe awon eni oriko yo ohun o na ni awon dola won pelu ajo sepo iyun awon ajo eyi to ndola ati ma fi ni se oweru gege bi awon ajo na eyi to nsise tako iyun nile Côte d'Ivoire.

0: ra kumidi rukale egure tura se atari ajana kuta yo won modele dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

ara ni aki yin pe ka san gbogbo oso patapata onisi owo onisi osu atokunrin atobirin to nbe lode ile yi a ma ku gojumo toni to tumo wa yi bo lowo ise ni gbogbo agbegbe te tin gbo wa okonko omonko ayanko o oruko mi ni Abimbola Lamid bo se kiyin laturi ikanni aderin posonu 32 fm 94.9 soft sand na ni eto toto gori afefe soft sand show ni eto to gori afefe feyin te ba de lori ofe lati wa lojo opaye lu kara wa ri wa pe atuti wa ni kale ba se se ni jo mejo a o wa lati wa dayan lagara ni ti wa bi ko se wi pe lati to awon eyan sona lati mo eto ba se rin ti a ki fi ta okiti ninu okowo ile ati ile ati dukia ni apapo bo ki ka bo le kan si.

0: lẹ́kọ̀ọ́ sí Abimbola Lamidi lórúkọ mi atẹ́mi àti àwọn olùkú mi láti ilé iṣẹ́ Soft and Property wọn látújọ wá lọ́sàn-án ẹ̀ ká sì lè jàǹfààní ara wa dáadáa náà ni ẹ wá tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ torí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ fún wa èèyàn ò kí ń rìnrìn ìbàdàn láàrínù bọ́ọ̀ bá rí ọkà jẹ ò sì rọ̀gbọ́kọ́ bá méjì ni ó ṣàárín kankan mú ń bọ̀ ńbẹ̀ ni lọ́sẹ̀ ìta tún wáyìí náà mo sì nígbà pé àǹfààní tún bẹ́ẹ̀lẹ̀ tẹ́yìn olólùfẹ́ wa èyàn olólùgbọ́ wa tí ẹ ó jẹ iléeṣẹ́ Soft and Property ní iléeṣẹ́ tó ń ṣe okòwò ilé àti ilẹ̀ mòye sọ fún wa báyàn fẹ́ ra ilẹ̀ ni o àwa ní onírúurú ilẹ̀ ní àkàtà wa tí à ń tà bó yẹ fẹ́ ra ilé ni o irúfẹ́ ilé tẹ bá ti fẹ́ ẹ sọ létí gbọ́ wa àwa ó bá yín ṣe àbójútó ẹ̀ á sì wá síbi tó dáa fún yín níbi ẹ bá ṣe ń fẹ́ bákan náà ilé tí ń bẹ lọ́wọ́ mi ọ̀rọ̀ àwọn ajẹlójú lè mọ̀ wá sú mi tán ń pè ní agent ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o àtìgbà tí mo ti gbélé fún lágbájá ìgbà tó bá wùdí mọ̀mọ́ kó owó ilé mi wá fún mi àbí kán sọ pé ó tún ti sá lọ bí ṣeé ṣe ìjọba tó rí ní tọrọkọ́bọ̀ ni tó dá padà àbí ọlọ́run ló yọ mí lórí ẹni tí wọ́n bá mi gbà sílé gbẹ̀yìn tí ò fojú mi ráre torí pé ó dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ one way or the other àbí irúfẹ́ àwọn ẹ̀dá tí ẹ mọ́rú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe é jẹun tí yan ẹjẹ́ǹtì ni kó ti gba sálárì kó ti gba rent lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin ò mọ ibi tí wọ́n ti ń wá ẹ̀ mọ ibi tí wọ́n ń wọ̀ sí ẹ̀ mọ ibi tí wọ́n lọ wọ́n ṣà ń san rent fún yín ni kówó pé Nigeria Enterprises what about the consequence torí là ṣe ń tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà là ṣe ń bá àwọn tí ó value property wọn là fi ń bá wọn mójútó èmi ni kọ́kọ́ mo wà nínú studio láàárọ̀ ìmòye sọ fún wa àwọn akẹgbẹ́ mi láti iléeṣẹ́ Soft and Property àwọn náà ń bẹ ní kalẹ̀ níbi ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa ká tó tẹ̀wájú.
1: ẹ kà san ìyáralé orúkọ tèmi ni adékunlé láti lè ṣe soft sounds property.
2: ẹ kà san ìyáralé orúkọ tèmi ni adéọlá láti lè ṣe soft sounds property.
0: ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ soft sounds property. ètò bá ta kókó ní èdè yorùbá adéọlá máa ń fi fínífíní tu kó ba lè yẹyin dáadáa ẹ mọ̀ pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ òyìnbó pàápàá jùlọ. mo kí ẹ̀yin tẹ wà nílé òkèrè pé ẹ kú oríire. ó wà ó máa ń dunni wípé patronage àwọn tó wà nílé òkèrè gan ó pọ̀ jù àwọn tó ń bẹ nílẹ̀ yìí lọ kí sì ni tó fa àìbìkítà àwọn tí wọ́n ti rìnrìn àjò sílẹ̀ òkèrè yẹn wọ́n ti mayọ̀tọ̀ nínú ilẹ̀ àti ilẹ̀ lọ́dún ẹlòmíì ìtumọ̀ ilẹ̀ ni pé ibi tí òun kọ́lé lórí ṣùgbọ́n àwọn tó mọ ìtumọ̀ ilẹ̀ gangan làwọn tí wọn mọ document tó ń jẹ́ pé èèyàn ní ilé lórí ọ̀tọ̀ ni kó jẹ́ pé wọ́n ló kọ́ ọ̀tọ̀ ni kó jẹ́ pé wọ́n ló ní ọ̀pọ̀ èèyàn kọ́ ni kìí ṣe òun ló ní torí pé kò tíì rí ìpèníjà kò tíì rí ẹjọ́ kò tíì rí wàhálà òun ló ní fún táìmì yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn àìbìkítà yìí bá bí ọmọ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ó tó mọ̀ pé àṣírí òun lé lòun yá gbé láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà nǹkan kan tí mo rò tó fà tó fi jẹ́ pé àwọn tó ń bẹ́ńlẹ̀ òkèrè ni wọ́n ń ra property lọ́wọ́ wa ju ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ́ ń lé lọ n ò sọ pé àwọn tí ń rà nílé náà ò ṣe dáadáa o bóyá tó ẹbí bàbá sọ̀fíọ̀ náà láwọn nílẹ̀ kan lọ́wọ́ yọ gbàbèrè tètè rà tán tó bá já síbi tí ó já sí mọ̀ gbébọ̀ ní orí kí ni kẹ̀búyẹ̀rì ń ṣe yìí gbọ́rọ̀ mi rò wọ́n bá yín pé ẹni tó tà fún yín tó gbowó ẹ̀ẹ́mejì lọ́wọ́ yín wọ́n bá yín pé jókòó á wà lè sọ tù bínú bí. ní òní màá bá yín sọ nípa àádẹ́ torí ẹ̀ kọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bá ṣe dára lẹ́kọ̀ọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ architect ọlábọ̀dé jami ogunwoye tí wọ́n wá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo dẹ̀ lérò pé àwọn tó yọgbọ́n kan àbí omi mú wọn rí mú ní ọjọ́ yẹn ẹ torí múlẹ̀ ni o yàtọ̀ sí pé àwọn èèyàn mọ̀ yàtọ̀ nínú property ownership and building for another person àwọn kan tún ń ra ilé tí wọ́n ń ra ilẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dà ni wọ́n ń wò wọ́n kàn wọlé wọ́n wò pop wọ́n wò ta no wọ́n maintain ọ̀dà ẹ̀ ilé ò ṣeé wò bẹ́ẹ̀ yẹn náà màá tún sọ̀kan fún ilé ilé ò ṣeé wò bẹ́ẹ̀ yẹn good painting yes look at the interior very neat no àwọn tó lo bíbá ìlú dáadáa èyí tí màá tún sọ fún yín pé ilé ò tún ṣeé wò bẹ́ẹ̀ yẹn yóò tún yẹ yín ní ọwọ́ ọ̀sán tí ò ní àmọ́ ká tó lọ jìnà ká bára sọ ká jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa àwọn ilé wa tá à ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí à ń ta mango estate tó wà ní akufo ẹ lè gba ológun ẹrú wọlé ẹ lè gba poli ìbàdàn wọlé àpẹtẹ àwọ̀tán ẹ lè gbabẹ̀ wọlé sí akufo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbé agbègbè ìdẹ́rádé ní ìdó yẹn ẹ̀nà gbansala ni ẹ ti rí ọ̀nà yẹn akufo lọ́lọ́ já pẹ̀lú rọrùn ilẹ̀ mango estate 2 million naira lanta. 2 million naira lanta ile Mangu Estate. Apu Estate wa no. Ah da ile duro di ene keni yon ba ti sanwo la kakun. To ba ti sanwo ora lenu. Chuban she Mangu Yeshiku. She Orange Yeshiku. En ba ti de odo wa sanwo ule. Lo ni business pe lo wa o. E de jo. Oko wo to ba dani loju. E yon fo wek ba yani. A o ni gbera gani le ise wa o bi ko se pe amọ nta gbe dani o je new amọ nkan ta gbe dani wi pe ko ni mago mago kankan nu so as a result obe ti an ba se ti an ba mo ko dun be an ba mo si bi dani ko ti si to buru nbe ke se gberaga oniruru onibara la nba pade sugbon to ba ti fe ra ifokan bale e bere lowo wa bawo ni le ilo le nta se fe ra fine ṣugbọn to ti di pe a ti nfagun yen te ba ti ri iwe e ri re pe ile ida looto ko si bi ta n lo mo e sanwo ke gba le yin ke bu e se ni o to ri be lo te tin ta le yen o tin lo fafa but say the document verify it anywhere it's authentic ba wa se sise ti wa lodo wa ni apu estate nta lowo lowo fun million merin naira 4 million naira lanta apu estate lowo bayi na si ni na tori awon to ba sumo agbegbe yen e mo pe owo ile ise oju kan na lo ma duro si bi mo yin pariwo akufun fun wa na ni nje gbe kin soro orange to ba ti tan o ti tan niyan ti le ba ti tan o ti tan niyan a tu ja mi loju ni ojojumo la se to nwa kun a kan le ko ile jo repete ka ko ile jo repete lai si eri to daju lori e pe ile ida ka ma so fun yin pe am process survey lowo eyin lo bere ise yin na olohun o tama mi ni adapele be ba ba yin lori oko agbara pele be ka mo so awon properties an so fun yin estate meji yin e le so 40% ke ma so iku die die laarin osu mefa ida akoko te ba so ida akoko le ni bayi nisin gbam eni ni 23 to ba tu do osu to nbo lo di 23 e tu so mi o de se se ko je wi pe ni on 23 yen apo ti sarajo ko je pe yo the next month e so meji po ni osu to tele asiko to re ofejo sinu remu ba kan na aje le wa losu olodun je ka je o mo gbe agbo wa je o aje le wa losu idisin ko je pe the following month we ya fe lo fowo ta tun ti pa afẹ fi raja ni lodo ti wa irorun lo bade ti o si ni ola lawyer ise yan buruko to ba ti to ya ti so lawyer dore re lo iro property olomo fonje awon ara bi sodo yan awon loya o mo ri se o e kan mo lo e mo bo ni owo le te so pe e fe sajo pe o yen kere yen at the end of the yo ja soju kan na so 40% o se san lori awon estate meji bakan na an ba won yan ta ile daada a ba won yan ta ile daada yes eni ma fe ta ile ti e to ready ni o ke se le anyway afẹ ta na boy je kin to kan si lagbaja e kan si lagbaja na ke to decide pe fe ke to so pe fe gbe sodo ti wa e kan si lagbaja na te ba ti ro dada e ke se property e wo e ma binu ata le yen mo omo wa kan abi baba wa kan lo so pe ka tu dawo eduro sele dada e te ba ti ready ni ni lo fi okun mu e to fe ta le lorun pe wa ta le yin no te ba ti se ton te mo pe property yi e fe gbe sori igba e se short video e fi so wosa wa ta ba ti wa je pe njo se polowo to te wa lorun ni sefini a polowo e loju opaye kara a polowo e lori radio gbogbo platforms ta ni patapata lati ba yin polowo re yo ya nle ju e te le for sale mo lara lo iye se to ba gba bi for sale nkan di o mo npa re sugbon te ba gbe sori 32 fm aye ti gbo to den ri loju opaye lo kara wa pe ru fe property bayi ni just do that ta ba ti ri ate lorun a jo soro a ni ke mo wa ka ba yin polowo e o te ba da tu ta ba ta leyin tan a tun ni gba kankan lowo yin e da wa dase ti wa adura ta so tele ni o kan wa laarin wa nbe e fa gbo fegun ke joko ele ni lowo bayi na awon properties kan nbe ni oju opaye lukara wa ni website wa e pe website fa awon eyan ati social media handles wa
2: e le kan si wa lori awon website wa social media handles wa lori Instagram @softsandsproperty lori Instagram ati Facebook pelu TikTok no @softsandsproperty lori website wa www dot softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com
0: Ashu back on la pe number to just le se wa fun yin nigbati akoko ba to area of properties to wa le yen loju awon agbon bi ti mo so fun wa yen then ka je ko di bimo a n ba won se amojuto properties won boya shopping complex le yin ko kale ni o boya ile le ko kale ni o te fe fi ya fun awon eyan te si fe fe wahala kankan lori property e da wa da wahala yen n ta ise ta wa n se niyan e da wa da wahala yen ka ba yin gba ile na si owo ka ba yin gbowo lowo awon ti o wa nibe a de ma ko fun yin ni akoko ti won ba ti sanwo gan owo yi o ni di next year owo yi o ni di next year lowo wa ko ni do su to nbo a ko fun yin a remedy si account ti e ba fe gan gan ni bi awa ti se ise ti wa ni source and property ni ipenija ta wa ni bayi ipenija ta ni bayi lodo wa ni wi pe awon to tin ba le se source and property ti won tin ba wa doko papo won mo pe alajosepo 32 fm o ni awa se le gbon kankan to ni se pelu controversy nipa 32 fm omi eko na ni alajosepo ni awa ti 32 fm lo fi je pe won polowo le won polowo le kaakiri agbanlaye ori 32 fm nikan leti gbon soft sand yes a dupe lo atun trust wa pelu ile won sugbon ni bayi l'office wa won o ni tan yin isowo ti awon yan fi nbere ile ton fi nbere ile awon need apartment bayi awon need apartment bayi o ti poju won ba properties to nbe lowo wa lo so as a result ti e ba fe ki ile yin wa in demand ti e fe awon tenant ti o ni gbe mi yin gbona to ye pe inu ile te n gbe lowo te ba fe gbadura pe olohun mo fe lo sun je kin jisa yi o koni sinu adura yin pe mo je ki won tu pop plug yi po boiling ring yi le o mo ju o ke se ibi ti tenant o ti ma so pe owo na to hun ika odogba lo ge ko trim e to ba fe gbale ti ka le dogba owo na ti eni wa mo delay awon yoku won a jana won so pe daddy taufika nikan ni sanwo na je won jana nu ile ki saye ero e lodo soft sand adura ti aso tele nbe fun awon tenant awa ki si je ju onile lo lodo ti wa a ki je ju onile lo ni odo ti wa bi a se nsise ni eni ba wo pe ile mi abi complex mi mo fe gba ifokan bale lori e won o ni emi ati mo le tenant kiri a mo ye mo vi ti tenant ti na awon landlord mi lodo lori owo na awon service charges ti won ti koku ku bora won dada landlord o ti panamo tenant lowo ni di e ti call e lon ti se ore fun yin ran owo yin se ni a gba kan lowo yin a mojuto ni ilana se ti wa a ba mojo property yin lori kore ade ati aso tole nbe e fun yin number te pe si tabi ke kuku ma bo ni office wa ni laughter house ni oke mokola oke premier ni mokola laughter house inu ogba kan na pelu 32 fm ni ogba jogba lo o e ba ti dodo awon ise leto abo yen e so pe e ka ti soft sand le nlo taratara ko mu rara e tu wa se caution ni ile awoda menu ta ko bi eyan le gbo run oke kori e mo kan eyin to ba fe wo bi tan afi to ba wo lati jaloku to ba fe wo lati ekuri o gbori oke ogo ori okan eyan run lati wo ore olohun ni bi bayi so bi yen se je ni e fe to ba fe gbele si akata wa te je ni ni wahala kankan right again boni ajere lori eto yi lọ́sọ̀ yìí bákan náà láṣí ojú òpó pín sílẹ̀ tí àsìkò bá tó ó fẹ́ ra ilé ó fẹ́ ra ilẹ̀ you need to know this èèbò kọ́ náà fi ń ra ilé o kì í ṣe tó wà lákàtì náà fi ń ra ilé o làákà yìí náà fi ń ra ilé o and it depends on àwọn tẹ́ẹ̀bá consult pẹ́ fẹ́ ra ilé kì í ṣe no I've been to America for the past 70 years this is beautiful eléyìí pín ẹ̀ náà 100 million yes accountant ṣòwò fún wọn tí ìra ilé bẹ́ẹ̀ yẹn o ani mo tun mo le di ma so fun yin un ton pe ni pe yan ra le ke se oda to wa nta ke se oda nu ile o adia fun en to ra maruwa aloku ti an ba gba ni auto base tin dagbin to don jubilate aloku lora engine ti lo body ni an ba okun so ti mo pe ti oda pada soko aro nu patan ko ba mu tonu to ti e to gbe ba fun ma nbere ti deliver a so ko wa lodo mechanic lataro o nbe nbe lori oro ile na o do not buy the body buy the structure itself n ta fi da ile mo ni pe so sando ile ti mo fara on a good day mo le collector sin mo le ko shopping complex don sin am ko chele ransin awon yan ko shop le e ra lodi e ra tan ni awon ko wa te pe won gba e ma ba gba rent won ba yin ko le ile o shop o e ra tan ni lekan o po dada e ra tan lekan but now ba la se mo ile abi shop ti mo fe ra to la lafia o ti ma won ara ikola ka ko le le ni ko dawo lola because of substandard materials existing ile le wa te fe ra but nje mo in to gbe le yen duro nje mo ipo ti le yen wa ki an to ko tan se ngba ti kokoko ko le yen se alaja kan ni ki en to ni to so pa lohun to ba siri to wa lo gbe soke se won test soil yen lati mo abi kini foundation ti an le lati le gbe ile yen duro igba ti o se foundation yen foundation ti biki la se eyan melo lo lo structure general ti ba se awon to ba se contract to se project nla foundation ti biki la se ti ba side biki la to ba yin se foundation ti o gbe ile kan ti o gbe duro ni olohun si de lenu se yin e wa pe ile yi lo kuruju ni adugbo bi te wa yin na fe race upstairs e wa race fantastic upstairs yen o ti eru yen ti poju foundation ti an fi block le layers melo kan ti an fi gbe olo tun wa lana mi e wa call label mi lari mo kan wa nbo o fe ra le owo ti de o wa ra le todo yin ko mo pe o ti re ti sale to ke na gbele asiko to wa ra si ni le wa do bale abi ni soko se pe yan ti so wonu bad investment ni yen o ma nsele nbo mi je pe ati fe dispose ile ko le wa attractive e kunu e kun ita ibi ti ceiling wa e so di pop hello sir hello ma nje e mo en to se electrification le yen se boda riwa ya ni abi boda oni condit abi well trained engineer opo ile to njona ki se pe nepa surge kan lati odo nepa lo de lojiji o awa ti gbe awon le de bi wi pe oh god to ba go di ceiling oto e ma gbo oto ni electrician to n ba to gba room and parlor to n ba se na ti e to ba se fanu adekunle electrician to ba crystal se fanu ti e ngba ti mo kode mo tun like awon na bling bling won ba mi connect e ngba ti won gbe waya won le gbe soju kan na lara waya to wole si ara switch fan oju kan ni control re ni oke odo esther ngba to na gba yara kan ti e o mo electrician wa boya boyfriend abori adugo abegbon to ma pa ise na na ba connect ti e agba ko ti wa de ba won waya loke agba ko ti de ba waya loke time ile yin wa ra lesi yes ama beautify ile yen ko le wa good looking e beautify lo to e ti change awon fancy block e ti so ti gbalode e ti change louvers ti member e ti so di sliding glass but what about the electrification se awon gbo waya to wole nbe yen se won ti ba yin yewo e di ti mo so pe e ti ra le ni pe jo ti na ba down lekan aya ka ti je ti ma ngu ti ma ngawu sawon yen ladugbo won a ba ngbe bafu kan debe so all these things are awon nkan to ye ka kiesi dada ile akogbe lopo gba ni ru eda to lo nda wa loke pe o yato si ile akota ile akogbe mo so pe mi ma gbenu leyi mm awon irin ti ma lo ko gboro je inferior to ye pe 3 mm lo ye kin lo si le ti mo fe kogbe e ti mo fe kota mo le lo 2 mm eyan na pe be eyi ka ro pe won ti pari complex to wa ni oju ti jare gba yi yen omo won nawo sibe yen won nawo sibe yen tete lo gba kan to kun tete lo gba ti e o good ko ba lo gba bo so mu expert de be apart from electrification awon material tan lo be especially irin how strong are they en to ta complex igbowo ti e wi wo to wo ko for ti e natural disaster ni so lo ti diga bo ni se wi wo le ra le ni wi o ko le ra shop now so if you need to buy house forget about your fat account forget about what you have. Ki se feed it here. Aile consult lawyer ni mo polopo yan silera. Ebi na lawyer wa o. Aile consult real estate company to mo nipa e daada. Lo ma fa ta yin na ma ra property yan to ma pada di gbese. Oto ni pe o ni document. Oto ni structure ile yen. Awon ta fi gbe duro ata fi pe lo re. Ako awon ile detached apartment to ti police awon kan ko lekan ko le ni. So wo ti e ko ba ko temi ni. Ojo be je ti mo ra fun e ti mo tale fun e lowo ni. Efe la fi kun lori awon kan ti mo so sile abi n ta ti so bo. Ka awon ara le tun le gbo lo todo yin na.
1: Okay, yarale. Ko se pe karale nikan ni o mata. Sugbon structure ta ba bi suri ile yen gan mata n ba mi. Awon amoye nipa architectural knowledge so pe different type of land o ma gba different type of structure and different type of foundation o ma gba different type of building. Iwo to fe ko le just one story building iru foundation to ma se o ma yato se to fe ko three story building bi nkan ti structure crystal so le ko pe elomi o le ti so pe mo fe ko ni two story building now then in the next few years olorun ba se wa pe owo ti wa lo we o mo fa o mo pe foundation to si ba ile lati sale yen nkan to le gbe two story building ni wa ni okay e ba mi yo panu re eba mi se decking eba mi gbe another story building ni elobia e ti je lo sugbon awon foundation nkan ti o wa lo awon foundation in the next few years e kon ri pe ile mi wo e ma so pe kilo fa sugbon wahala ati pile ni won ni amukun erewo oni okelewo ewo isale so awon nkan to ti se lati le ni and ti en ba fe kole na the kind of appliance system ma lo ninu le na matter because for instance now e lo so pe fe kole and se awon necessary things plan pe okay mo fe ni washing machine le e ran ko lawon instrument pe ton ba te ba lo bayi o ma feel it
0: to gbe to eh eh to
1: so
0: gbe na gidi
1: ola ba yin se o eh na owo yin gbe soke ile de pe ti plan pe ki ma gbe be nikan ni era lister era washing machine era won big appliances ile so all of a sudden e sai ni crack lara le e mo pe awon instrument te gbe sile ogogo lo fa awon kan wo yi it's not about pe mo fe ra le mo sha be call game le mi kan sha le call le sugbon ni awon kan to pe plans wa to ke go through ni le she to won pe kan wa ra le atun ma to yin sono pe okay nkan bye ni ke se tori pe comfort eyan wa na la ni lokan oro mi ju balance
0: e se se ara na fe fin kankan kun
2: all right, so the part where Crystal and Adekunle mentioned one by one only sorrow but I want to buttress, I want to buttress on the point that eh inte ba fe ra ra won le ben now ati gba awon to fe rale to fe kole ati gba won ni moran nkan ti won ma se what they should do but eh inte a fe ra ni owo won na you have to do your due diligence and that is what we stand for at Soft Sands Property. Ewo nkan ti won so pe ki oni le se nsin awon elomi ki se boy na lo ma gbon amoran now of course elomi le so pe won tin se tele je kemi na se won tin pa je kemi na se understand but the long run only ma je pe awon kan lo ma go through consequences awon kan ti ile yen ma pada drop sile eyin ti e fe lo ra tori pe ti di bo se ri e like structure like bo se ri lati ta e like inu e wa se gbo findings ile yen dada eyin ti e ba gba eyin fara eyin te ba ra gbogbon le ma go through gbogbo nkan ti ile yen ma pada fall out to see. So in short, make sure at every point at every point that you want to purchase a property, make sure you do your due diligence, and that is why we are here for you at Soft Sands Property. Gbogbo eto ati ona ni a ma ba yin go to keyin ma ba le stress ni o eyin sa joko ke fi oko to awa de ma se the right thing for yin.
0: E seun gan ni yawa ya fun awon ni bara wa tori opolopo gba lodo ti wa ba o kin gbogbo mo fe lo sabewo sori ile si won pe ni inspection fee awa ki gba a ki charge lo mo je won to fe ra ni. So for any kind ti mo fe ba wa da oko papo mo ntenu mo pe to gbo eni ba dani loju yan ma fi gba ri ni fe ti ba fe ra property dodo wa especially ile Fridays la ma sha ba lo si site Friday la ma sha ba lo si site lati lo mu awon eyan wo ile mo ni interest ninu leyin. But in to le mu a lo si site ni ojo mi leyin Friday oni wi pe enikan fe sanwo ile a sayo ti e fun agboro lo ni ojo lasan beyen bo ko le ro teru tomo lorun kaluku lo ni ise to nse pe at least Friday ti sumo weekend pe to mo le gba yin bi ise mi pe Friday ke se aro Monday ni a so pe an lori le no gbo nkan lo lasiko ti e Fridays la man lo fun inspection a de ti mo ye yan ta n lo a le make arrangement e wo pada bi te ba fe se mango le fe ni abi apple estate le fe a ti mo bi rajo o se je e bi ya se ma ri niyan but if need be as a matter of emergency lati lo ni other days ko si nkan to buru nbe but whoever wants to inspect our land Friday is there ah ni ide kankan ta npa ko si bayo bayo kankan lodo ti wa o se se karale na fe se afiko kan abi ibere kan lori ta ti pe kelubo ile kan do wa ni sisi ni gbogbo gba e kokko ba mi pe number ti le se wa fun awon eyan wa na ko ba japo mo ti 32 fm
1: all right
2: awon numbers to wo ile se soft sands property 091-646-15-000 091-646-15-000 Number KG 091-15-55-0055 091-15-55-0055
0: Yeah, awon yen ni awon number to wo ile ise soft sand property ṣugbọn yin na fe si abewo lati ba wa do papo e ma bo ni laughter house ni onile gogoro street egbe premier gangan laiwa oke awa ara oke anfara kinra wa ni ni laughter house ni premier hill mokola badon e ma bo office soft sand ibe yen ojukoro ki ipojukoro je e tete fe trust pelu property yin gan e te fe ra kan lowo e gangan e mo bi ti e wa wa si boya office oni yara kan te yan ti ma sa lo ni abi do ye pe ibi ti gbowo mi leleyi o yes ibi ti gbowo mo mo be ke se awon to lo bi lana da ah rent won ti do won ti lo awon rent won ti do awon ma ti sa lo ni soft sand ni ajo wa ori beyen rara ati rara ni oro tuku
1: ni le se ti wa de ni afayi son die diele because ti e ba lo yen son lati ka son le kono e ma son awon igbese kon the first initial deposit is 40% lori le wa 2 million e ma son 800,000 then e ma spread yoku e ma spread 1.2 million naira yoku within 6 months lori apple estate which is 4 million naira 40% is 1.6 million initial deposit is 40% then e ma spread 2.2 million naira yoku within 6 months kule ba ara ara le lorun ti won lo yen lati kule kishi di ta fi se payments plan ni
0: lafikun pe yen ba wa nda owo lo sodo wa to ti bere to nda owo lo so wa decide bi kan to di pe ah agbara o gbe kini yin mo olorun je ka ku sona bi efin tagbara o ba gbe mo pe omo mo ti mo foju si ti mo fokan si owo yo tele ran mo se ro o wa wu yin pe ke gba owo yin pada baba mi iya mi ore mi aburo mi e gba owo yin pada lodidi lowo ile ise soft sands property e to bi okowo real estate ni pe owo yi o se ko sapo a sa fi se nkan kan lo bi e bi kona fi pile ile ise soft sands property ke se nga je na fi pe se na fi pe se ile ise soft sands property ibo latu kowo si ti o tun mo bi mo si nowo to wa nle ti se wo tan dajo lo bi soft sands property so te ba le dajo lo mo pelu wa lori oro leyin we refund you like your cobo ko si charges kini kan e ti delay wa te ba ti san 40% ye gege bi awon olukumi ye so fun yin a mu lo si ori ile e ri nbe lori social media wa o ke lo wo a mu lo sori ile a won ti yin fun yin apa apa bi lodo yin osugbon ile ti se kan lori e igba ti e sanwo e tan te ba ti wa sanwo e tan lodo ti ba ko si e ma binu elomi to ti sanwo to lodidi so pe o ni interest bi te mu tele a fun yin bomi a wa ki se lodo wa o ile ti e sanwo re ta jo bere adeun pelu e le gba lodo ti wa be ba fe lo so fi wa dede be fe ka wo yen wa ba yin kole dede awa ki kan pa so e se dara po mo wa ni a tu number pe ka le soro dada awa ki kan pa fun yan wi pe awon engineers wa lo ba ba yin sise lori site o as is ki so fi wa ko fi abala todo yin yan yin ki so fi yin de confirm pe se ti won sibe so pe se 600 square meter ni won won fun yin ni abi 500 kan ba yin se di epo pe ko ba di pe fence elomi o ma wonu ti yin to ba di awon akoko mi so irorun lo jasi lodo wa ni soft and property la ni seju pe se to ku yi ma se ojo opo pe sile ma se ojo opo pe sile fun awon to ba di bere kan Mr. Yusuf Madailon lara awon time ti awon bere ba n lo lowo on number to wonu studio 32 fm lo so toni 070 55 000 949 to ko jole 080 97 000 949 +234 9062 000 949 alai mo tokan ti do bo somo to lo won fe won rosupa to ko jole agbe mo yibo hello ta lo wole to wa yo hello oko wo hello
3: hello
0: e ka ro ah ojo pe en o da e tun wa pe ni tori olohun ah ke se isoru la gbe wa si ori radio ko si aye gbadura fun mi losan yo awon ti oro ile ati le ba je logun abon ni bere kankan lo ni ta ti kakale nikan ba wa ni gbolohun ni osan yi concerning Mr. Yusuf boya so ri pe join wa late okay ani Mango Estate ni Akufo e le gbologun eru wole e le gba apeti awo ton lona poli e le gba be wole oju titi ni le wa wa ke se lagiju ti olorun ti gbo igbe awon omo Israeli ni ibi ti awon eyan ti n gbe ni ke se labuli awon ijimere bakan na Apple Estate ile ta ba ti so fun yin pe irinajo ta rin de be 1 minute ni to ba ti le 1 minute yen e so pa looto to ba ti le 1 minute abi o le 2 minute ta pe fun yin pe 2 minute ni odo wa lati University of Ibadan 2 minutes in de ori ile lodo wa a je pe eyan ti fe ra Trans Amusement Park abi pribo yes world nu amo wa te ba de be ya gbogbo agbadugo na agbowo na pe e wa mo lo e wa ja kajo la badu loju e fo so that side e a mo lo ati fe de be je pe bi ti develop lodo ti wa our 2 minutes is 2 minutes e ma fe ra le agiju aye e yo o wa o sugba wa o se ibi ti awon eyan gbe ti e ti ni neighbor tele mo bowo e ba le ba jimere bowo awon neighbor ba awa ita iru le beyin abe ba fe ra le oko aye eyo won mo kede awon ile oko fun yin laipe mo fe kina odun daada ni mo fe kina odun daada a kede e feyin te je olugbo wa ati en to fa ni okan lati da oko gidi pelu wa ni soft sand property Esther Falade na nbenbe ara wa ni ise ta gbere ara wa lo apin kakiri ona ti po lerun bo se rinu a si dupe lowo awon ti a je lowo na ti na to wa ti yo ju na wa olodun jare ni re batu awon na associate mo soft sand olowo baba tan wo bolosi tan ma gbo olu aje olowo baba tan wo bolosi tan so to ni die yi ko ri ju be lo lekan si a pe number ile ise soft sand fun yin pe je fe ba ni gbolohun ko to di pe yoju si wa awon number na re lekan si
1: so awon number to ile ise soft sand ni 091 15 55 0055 lekan si 091 15 55 0055 tabi 091 64 61 50 00 lekan si 091 64 61 50 00 ede lu awon social media handles wa at soft sounds property lori Facebook Instagram and TikTok abi website wa www.softsoundsproperty.com
0: adupe lowo eli oibadan to je moju ero wa ayoba mi taufik aba taufika studio manager nu niru akoko yi kin dupe lowo lati lebere ope wa na awon olukumi ni ileise soft sound property ogbeni adekunle ati yaafin adiola omidani e ma je koku da sigbangba adupe lowo yin gidi gan ni bakan na Esther Falade ara wa ni ati gbogbo wa lapapo ni soft sound property te mo baba to ko wa jogan to a do ma ni ojo re ni o ni agbara olorun ateyin ololufe wa ni soft side na te ki wa elebun aladura oro yin o ni loju o number to jasi odo temi fun ile ise soft sand property o le leyi erale abe fe mo bi kan se lo gangan nde ba ti pe awon number meji ta kasiwaju o do fe nbe fun yin lati be mi na soro bo ba je pe ji mi loju oru eporo ole le fe so ti esi amusere te poro ole ni wa lai ma gbe ma bi pere bukata kan ni ise ti o je ni wa ka 080 55 7087 0805 567084 ani pade ayo sosan property loni teru tomo yin lo ye ke lorule ayo lori odigba kan na

egba nla bore omi tente ekokon la bore amubaramu baramu eyun baba aleke segi iya won ogbo kini iya lode eyan ton ba fi mete ta si lowo olorun de ni ola o alode ni yo de ni aye se pataki emi de ni ole yin de ni ola mo de ni ye yin na de ni yi a de ni aye se pataki won fi owo fe wa won fo mo fe wa won fa tete ku tin se bale oro fe wa bi fe ni won fe ifa ni fe ni won fi fi fa joba e fo kin sara fe baba kukuro kege tini ele ni mo joko si on rere won turu wa ba mi odede ni mo fi de kan rere dagire wa ba mi mo joko enero mo wa do ni re to po jaburata mo fi re mi se akarin oje mo dagba yeke mo bo sinu ore eyin na dagba yeke bo sinu ore ogoro ore orisirisi ore wa wo siyin lojo wo siyin lenu e wa ba an farasa je bi sese fun e ka san o e ka aro e ka le o mo ki gbogbo eni to duro e ku duro mo ki kankan ko bere tin be lode le ye tun ko amoju ba mi o e ku ameti gbo mi o e ti file han mi e ti fona mi nitori pe ibi ti a nile ba

Egbo ti mo wo ojo bi ti won ti bi mi. Odan ti mo wo ojo bi ti won ti wo mi dagba. Mo burin burin mo be yin eyan tatapa de wa ya mi laaje ni agbe bi ni lo. Won ti so ipe bi eni o kin ba ni ipinle ola won ma ba ni na ni. Sugbe baba mi Edumare bo wa yan awon ore bi ye keni ti yan biru yin bayi. Won si gbe keke won wa ba yan gbe gbola won ba yan gbe gbola dori. E wa ni binu na tori pe asoro le wa leyan fi mo ore yato si ebi o. Ko si bi meje to gba tare bi le re yin na laje dubule si. Ikoni 32 FM ni 94.9 ayonu egbe daada feyin e. Awa gangan lo nisu mo fowo gba ya awa lo nisu. Aya ti mo fowo gba eran lokun bere pete. Onisu wa wa sagba lagbagun tori pe yalaya lagbagun o wa ni gboju titi kolo re fi yan tore afe ti o ba je gbese. E kaabo sori eto yin eto wa olowe lowe tan lulo gidi gbo ni o. Ologbon aye ku fede kale nbe un. Eyin oloye aye nko e ba mi fi lanfianu yin buro ke wa ba mi fi eti gboya wede. A fi ju onirun tin fi kije pa sosan nilo mi alufi lomo lowo. Opa tin be lowo re gamu gamu ni agidi gbo to gbe lowo yi ijo mo pe we koko la fi se boju e. Ko gbodo ya be ni ko gbodo ma dubo la se wa se bayi owe loro da owe loro da owe loro da. Emi ni kunle faniyi ifala TV computer da ifa mi mo fi ajemi adeda je kin lo lo kin to sanra ona gbogbo lo wole kan be se ngbo mi ni 94.9 e tun le ma wo mi biran lori itakun ayelu jera Facebook YouTube Instagram e ma lo si 32 FM 949 feyin e ni ke fi se awari re ni kan meteta Facebook YouTube Instagram 32 FM 949 feyin e e ma fi awon awile yin so wo si be loloko ojo kan ti akoko ba ti to a si mu ka.

gbogbo eyin ti ejebun ni ijejo to fi ma je dogun mo mo pe mo se nsoro yi ka de pe yo ti wole sori ero ibani soro yin oya o fun eyin te wa lori itakun ayelujara te ku bele tin gbo wa e ma lo si ori itakun ayelujara Facebook te ba de be epin logun logun epin logbon logbon e ri se pe lohun mi won ti e tun se nkankan la lo san laaro yi e to ba se eju ti mo ba wo won mu number ti e na jade epin kokara ale epin kokara oko epin lona jije tun pin lese koko e wa wo eleyi aroko la se awari re loni aroko je ona kan tawon yoruba n gba bara won soro nigba ta je pe en ta fe ba soro yi ko si ni tosi to je pe a ni fi enu so fun a kan fi nkan bi nkan la fi nsami re ti won ba fi esuru ati ewuro ranse si iyan kini yoruba n so kini yoruba n so ti won ba mu esuru yale yi ti won ti se ni ate wuro ti won ba fi ranse si iyan abe ti won o ti se ni kini yoruba n so e lo dan lori itakun ayelujara.

0: ale ya owe ati ora ale ya won ko laarin ara won won ni owe lesin oro oro lo sin owe boro ba so nu owe la fi wa oya o oya o oya o a fe mu itadowe kan loni mo ma so moro mo ma so moro lopo gba agban mi ni woli eja ta lo le ba mi pari e agban mi ni woli eja to ta lo le pari e e dara mo fin be lenu jo meta yi agban mi ni woli eja ta lo le pari e eh sugbe te ba pari re ko si ninu ai dan wo ko si ninu bere beta o agban mi ni woli eja e pari owe ohun ba wa so bi to ti jade ma wa tun wa so etan to ro ma e ka so oruko yin ati bi te tin pe lati do
1: be ni
0: agban mi ni woli eja agbami ni wole eja pajuba ni wole eye etu wa wo nje wa me pe yato sele yi awon owe kan na wa ba mi ti ati ti pa lori eto dada ta ti tu dada ta ni pe igbo eti le ton te gbin atapowo ton ti ya iwo oju mi emi oju o lara le ni fin foju di ni ese fa na ni to wa la to pe owe nwa lati nu ese fa adia fun won ni obirin ni bi te gungun ti won tin le ako won kiri iwore oye ku egun ogbodo na baba lawo iwore oye ku ibe wa la nlo lojo toni ti agban mi ni wole eja pajuba ni wole eye to je pe igbari re wa ni pe olugbungun burukutu la fin segun ogulun tu adia fun la asigbo geke en to kole aye to lo re pile torun arakunrin kan nbe ngba kan lasigbo ogege loruko re nje lasigbo ogege ma lowo gan o lowo bi oba dara ala oba lubi kan ton gunwo ninu odo oloye pataki tun ni laarin ilu okege ti ibe na lo ngbe dodo mi ogeti ibe lo ngbe ipo lasan lo ba fi julo o ni owo gan won tun fi joye won fi joye kan le ti won ma fi awon kan je nilu oye to je wi pe awon to ma bere ma be o mo yo wa nu be sugbon ti fe so won fi joye sugbon bo se lowo to iwa buruku owo re o le gba kan ju orin lo o lowo tun loju kokoro o lowo alagbara o loogun bi guyan ba guyan ni oke geti ti won ba fi ti lasigbo se ko ni je ki won ori na yan je o le wo susun ki awon eyan ma se nawo bayi o le ni ki won pa landi na ti won nda be yan ba gbe yawo ni oke geti lasigbo gege le wo susun pe e lo gbe yawo na wa tori pe o lowo lagbara o loogun enu oba gan oran ko se ni to gbodo se nkan ni oke geti ngba na lohun laye lasigbo gege to je wi pe won gbodo ma fi ti e se bi guyan ba guyan ti won ba fi ti e se iyan won yo mo le mo ni biro karoka baroka loke geti ti won ba beti lasigbo gege se e je mi pe okaru won yo si wa ro bete bete bete bi agbe barokoroko gbowo fuja le kokote ti won ba ki isu bebe ti ebu won ra kaka ki won feju ke gbodo isu won peyin koni ta agbado won ta pe koni gbo gbogbo nto ba se apase wa ni igba mi to baba fe gbe igbese kan obo wa pe sikoro lasigbo gege owon ni fe koju toju ti ohun o kini ohun ton fe se ton fe se ton ba se ba on fowo si o tori po lowo o fowo efoju awon eyan mara bo se foju won mara to be na lo je pe tun fi nja won logun agban mi ni wole eja apari re apajuba ni wole eye abi apajuba ni bale aparo je eja de ojude oja ambo

0: 32 FM 94.9.
1: I said, Unica.
2: Kosi onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oninawo imule ya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
3: ilele yi o
4: eja osan
5: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira akana magbo yi podun je 32 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lope ewedu gbegiri ila eforiro ero Pomo, tokata mora si koroboto suri amala. La fi joma se joe. Egberu meta naira. Leo fura ticket jegbado to gbadun. Pe la wolo nje igbalo de la wujo to yayi. Ta ye igbati won. Bibire food canteen loke ado. Ya adija lamala. Nija na adi oyo. Iya oyo alamala. Loja agbari mu. Ata wolo nje igbalo de mi. Koto sipe. Awa odi che won yi. Bi. Ta lo le jesu amala bakitan. La ri se joa ya. Ta bita loko rina oto le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to bono. La ri se joa ya. Of any form, and was in 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Boba wa dojo kokan di logbon osu kejo odun 2026 atuya ya pade ni recreation club ni doju kwadama sigba ni lu Ibadan ola to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagba mu pelu ajosepo ile ise ton se ohun elo ise be Maggie Cube ati ile ise ton pon ti Imperial Black amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni Laughter House sabi ke pe number yi 0806 218 519. I'm on a fence, 32 FM 94.9.
6: Hey, you fancy me?
7: It's okay.
6: E lo sori gbogbo ikoni ba ni dore ni 32 FM 949 fe yin e asap.
7: It's okay.
5: Fuji sore ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufu ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagwegwe a yegun. Lojo no lojuro. Nelu bado. A ye sodi e die. Owa la ari o shimefa. Kusi wa la. Kusi ari yon jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui roron. Kye sik bay le. Yekwe li foko bale. Ati wetu yon ju. Ile mechi. Lon ta wara wara tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu mere naira. O nilewa. Ija fara lewu. Feni toba mwa yon to dara. Wa muti re. Mwe waki aki aloni. Lori 0916-461-5000. Sabi 091-155-500. Sabi kia kosewa ne Laughter House. Uri ukitente premia. Mokola ilu badon. Sasan property. Urule fute seto.
8: Better to FM News. First, we're telling real stories.
9: We air stories from the perspectives of the people. Stories that our people can relate with.
8: In news delivery, we are fast, objective, and accurate.
9: We're all about changing the narratives by telling underreported stories and bringing those behind the news to your doorsteps.
8: At 12 noon and 4 p.m., we will continue to bring you comprehensive and factual news at home and across our various social platforms.
9: The stories you need to keep up with, from community news to sports, business, politics, and a lot more.
8: 32 FM News, first with telling real stories.
10: Eka bo pada lati oju de oja ikoni 32 FM la ngbe lowe lowe ni ete yi tin lo lowo lo bayi lori oro lasigbo ogege yi ti a nba bo e ma lo sori takwan ilu jera Facebook e se ware 32 FM 949 feyin e e ma fi ama wile yin so sibe mo bere wi pe ti won ba fi esuru ati ewuro ranse si yan kini won so kini tuma re tuma si ni to gege bi aroko Oro lasigbo gege yi ta ba bo nibi ti itan kan ti ti owe kan ti jade wi pe agbon mi ni nwole eja pajuba ni nwole eye arakunrin yi o lowo lenu o tun lagbara o lagbara joba lo ade nikan ni oba fi ju lo en to ba so loke egeti ona ni abege mo so de bi pe ibi ta agbara re de gan oba tun ma lo re ba wi pe dakun dabo n fe se nkan kan bayi o sugba ohun o e ma gbon lenu o igba to wa ya lasigbo wa sun lojo kan wa o pe ebi ohun ba ti e wa ku bo n se lowo to e bo n se lowo to e ti ohun lo la to yi se ohun wa lo sorun ti awon yokun lo to n ba wa de be se le ti won wa n gbe wa ni ohun o ba won gbe ni a se le ti won gbe lohun o ba won gbe ni omo le mo ba n gbe le ti won fi owo lasan ko bayi pe ohun gbodo ma pele le ti ohun o ko to won o gbe bayi ko ma pele re bayi laye ko ko won le ba de sibe lorun beyan ba jeun yo tan gba mi be eyan ba lo la tan gba mi irori won ma fe yato bakan bakan bo se pe gugu awon ton ba sise jo ni pe oya o e bere si n ko le bayi wura le si fi ko ile to n fe gbe lorun o na ni e bon pele re bayi enti lasigbo se wa ya awon ara ilu len loke geti pe abe wa gba wa ni enikan jeun yo tan o mu jo tan o se gugu e tan o wa wo pe on fe lo re pile ile tohun o ma de si lorun ti opopolopo awon eyan kan si wa to je pe won o ri ile gbe won o ri nkan kan se anwa ki so bi o to de gbo olukebe la ke si o wi pe e bayi o bayi kasa bayi kawode o e ja lo re bere si n to fe gbe ngbese o ku de ka to emi na wa mo ti mo se bi tare lo bi ro ri ti e se ri ni won wa pe babalawo ban fi kan keji legbati ti yo gbe fajale oro yi ti aso dowe o na lo jade nbe pe agbon mi ni wole eja pajuba ni wole eye olugungun buruku tu la fi se gogulun tu lo diva fun lasigbo gege eni ti okole aye tan to tun lo re pile torun apogirijin agbogiriji eja wole orun kale ba re taye gbe agbogiriji eja wole orun kale ba re taye gbe odu eyi to jade ngba na lohun leleyi won a ni pe te ba fe ki ala re wa si muse te fe ko ju aye pe tori to ba fi le ri ile na ko tan to ba fi le gbe be to ba fi le ku sibe o sese ko ma dalu la mu o en te se leleyi e mo igba ti awon lo si ti wa gbo wi pe oro awon ti jo bayi igbese wa fa won ko si wahala na na ba wo pe awon ni pe fale ki awon ni pe esu lole won gbe igbese yi igba ti won pari n to ye ki won o se tan ni oro ojo kan lasigbo ogege o jade lati lo re seyo ni daji edaji ni ke se oru o si ni awon agbo to ma sin awon agbon lala to ma sin bo se jade bayi ni won pe jo ti lo re se o fe pada wole won ojo raye wole mo a fi gbigbigbigbi won gba fi ya en ti fun won lo nje ti won o sese ma ri tele tele o wa de ni to je wi pe won kan ti won jo wole ibi to tin saka kiri o sa lo nu ngbo sa lo nu ngbo won tun gba fi ya ebi to le de won kan wonu ngbo inu ngbo la to je wi pe ojo keji won ori lasigbo gege ojo keta won ori lasigbo gege ko sibi ti won wa de gege bi itan eyi to di owo e se fidi re mule won ni pe doni won mo bi si lasigbo gege wa won ori oku re debi pe yo ti e wa le gbe ile orun eyi ti n ko funra re gan agbon mi ni wole eja apajuba ni wole eye o itan yo ko wa pe ka ma se aseju ati pe aseju ni baba ase te be owe ina ta ba si wa wo we dada pe in to fe da wole pe agbon mi re fe wole eja nu igbese to n gbe yo yele fun o en ton se yi o tun fin di awon mi lowo ni o ewo erin ton rin ijo mo po fin pa awon kan lekun ni bi oro tin po loko lekun lu ti aparo fin se erin rin nigba ti agbon mi ba n gbon mi ti won lo mi fun ribiribi lai mo po bo mi bi won se n bo mi mi diku be ni ile eja n baje awon ti won si n ko ile na kakan so ni itumo re ni pon sana bo kan se lo ati won pa juba ti won fi nkan kan gbogbo awon ibi gbo ti ti aparo awon eyo ko ngbe gbogbo e ni won so di ilu tan te pe awon eyo wa ni ribin farasin si sora re ka gbon mi re o mo wole eja sora re ki apajuba re o mo bale aparo je agbon mi ni wole eja apajuba ni wole ye abi apajuba ni bale aparo je bitan do we le ise rinu wa gbo te ba tun se wadi si waju si e tun ma ri bi mo se so ken to fe ya le lanfani lati dasi kini ohun ke mu bere ke jebun abi ke bere bere ti o ba aye mi na ke tun wa fi lu awon agbalagba eji kin meyo kan wa si se gbogbo wa mo be ta kan ran wa ibola kan ran wa owe le lo ba pe iya alape elepe akanran bo sere ni wu ni abepe ni ko se en to ye iya alape elepe akanran bire lo nwu ni abepe ni ko se ni to ye eji ki mu owe to tun farajo owe wa ko se ni to mede ayan be ni to mo pe lowo eni to lu mele lo mo tin so ki lo se iya alape elepe akanran se elepe te wa ninu oruko re iya alape akanran ni ibola kanran wa ona ona ara la kanran wa beyan ba do lo nsogo to ba wo ko to lo nlo si akanran won gbede be ona jegede lona le awon bi pe amulokun kan kan te ko ma lo ti laji te tun le gba be ja ijebu ibe la kanran wa oja kanran nigba na lohun ojo ke edogun ni won ma na arabirin kan wa wa nbe gbaju gbaja ni o ma ta ape eyin ni ki la pe ape ale pe ni koko bakan na ape o na la tun le pe ni saasun esasun atun le pe ni mangudu en ton sa nfi ikoko se bi ape nkan kan o ti ye yin ejo me edogun ni o mo naja kanran nigba un o je gbaju gbaja loja okan gbogi ni ta ba nsoro awon to je wi pe won di oja na mu to je pe to nta ape ni nta nte iya alape ni won ma pe en to wa fa ape le pe ti won fi kun to wa di owe on la nba bo yi gbogbo gba bawo eyan ba ti wa fe ra ape lodo re yan ni pe ha ape mi da o ape re si dan to to komanda bi abanpapo ti won ba lape mole gan ko fe fo be yan la mole dada ni arabirin yi o se dada yàtọ̀ sí pé apẹ̀rẹ̀ wípé kéétété fọ́ tí wọ́n bá tún gbóúnjẹ kaná oúnjẹ ẹ̀bẹ̀ máa ń yá bí wọ́n bá tún wá gbóúnjẹ kalẹ̀ gan láàrin ọjọ́ kan ọjọ́ méjì epo ògèrè orí oúnjẹ tí wọ́n bá fi apẹ̀rẹ̀ ṣe ó tún máa ń dúró dáadáa. ìkànnì 32fm lẹ́ ń gbọ́ 32fm lẹ́ ń gbọ́ 94.9 ni fẹ̀yìn ẹ̀ ìkànnì tí ìròdù ti ń jáde orí òkè tẹ́tẹ́ premier aláwa ní mọ́kànlá ń gbòòrò olúwo ìbàdàn tá a pẹ́ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ ọmọ wa ní ẹ máa lọ sórí ìtàkùn ayélujára facebook youtube instagram ẹ̀ṣẹ̀ àwárí 32fm 949 fẹ̀yìn ẹ̀ mo fi ọ̀rọ̀ kan síbẹ̀ pé tí wọ́n bá fi èsúrú àti ewúro ránṣẹ́ sí ìyàn kí ni yorùbá ń sọ gẹ́gẹ́ bí àròkù kí ni wọ́n ń sọ fún ẹni náà èsúrú ewúro bó o ló ṣe papọ̀

awon to si wa nbe ti won da ibere ohun o dabi won rin mi njakin tin ba ni won rin mi njakin kini o tumo si abi won rin mi kakele yi mo pelede adugbo ti yin omi eko eko na ni lori oro alapepe yi ti mo nba bo eji ka ko se gile na eja ko pa eji ko gbese buna a ma nse atunse awon oro kokan bo ba se wa ko si nti o gba lati ma se ni gbogbo ose ose sugba a ma nse arigba mi okoduro oro pe ta ba ti so fa mi yen si won ni wo pe bo ya kan mu lori sa emi ateni kan a nsoro laaro e a wa nsoro awon ti won se ma pada si ti alape ti mo nba bo awa nsoro nipa bi won se sadura fun yan nile yoruba a nso nipa ewure eni ti eyan e ba ku ni eni ti o ba nsa eye ni abe to nso ojo ibi o wa ki enikan to ye pe o nso ojo ibi o wa so fe ni pe a e se opo re laye o ati laye dera ati aiku tin se bale oro aiku tin se bale oro eje me wi pe ke se bi yo ba se ma se adu anu ke se bi won se ma se iwure unu ke se aiku tin se bale oro e ni boni aitete ku to nse bale oro aitete ku to nse bale oro o ko lolo ju be lo o ku ni an lo mi kan te pe oro won gan bi won ba ti ku ba oro won lo nigba ti mo ba re yan fi le fun sugba itete ku on gangan ni bale oro o tumo si pe aitete ku o alaafia te fi le je oro te ni aiku tin se bale oro ki se adura aitete ku tin se bale oro ni e lori eto wa kan na ni mo ti se atunse oro kan ta mo so pe bi ojo ba po gan to gbon gan ti a ba so a ma n pa ero kan je ti ke je ko mu itumo re wa daada ta ba fe ni pe ojo oro gan a wa ni pe aroroda aro aida aida n tumo si pe aitete da boro ke se to ba ni oro aroroda oro okanda sugbon aroro aida I down apa boro je kuro a mama yo didi gbe lo n boro ayo kuro be la fi pe ni aroro aida ojo o si po fa wo niroyin na ta banka ta mo ni pe ojo roro aroroda ojo yi to sele o fa omi ya le agbara ya sob aroro aitete da won wa yo aitete yen kuro yo ko aro ai ni ai bo se jenu o oye jin pada sodo elepe ape akanran eya alape yi gbugbu awe eyan ti wa ma ra ape lodo re to ba ti so pe ape ida o sugbon bo ti wa da to etun bo nijo me dogun o e se o owo mo wa lowo yin o etun bo nijo me dogun o e tun bo nijo me edogun eyi to nso fun wa opolopo wa won pe si ya mo tin se sa awon tun bo nijo me edogun o tun igba ti a pe o ki se onje n to e ka won mo lo kilo to fa won le pe a pe yo tete fo oni wa fi epe kun oruko re pe sodo ya nle lo odo ya alape nle lo pe ya alape lepe akanran bire ni nsu ni bepe lo nse ni ko se n to mo iya n wa ri pe bo ohun se n ta ohun ota to be mo ohun ota to be mo ohun ota to be mo awon kan se mo wipe ko si be yan se le buru to nilu yo re eni ti yo sunmo ko si be yan se le da tuna yo re eyan ti yo sunmo ibi ti awon eyan to wa n ra aja lodo iya e ti won ti wa mo ti won ti wa n so loro wa ta si awon eyan re leti pe e mo dodo iya n wo iye elepe ni o iye elepe alape akanran e ma dodo re o eni wa lo ba pe kilo te n fun awon eyan lepe wi pe ti won ba ti wa raja lowo yin e tun fun elepe pe won bo ni jo me edogun eya en wa soro pe ohun o se pe n to hun so ni pe won wa lojo me edogun to ba fi le mu wa lojo me edogun o tumo si pe won wa laye nu ai soro yan ran ohun lo fi dabi ipade pe pe lohun se fun won sugbon re ni ohun se ohun ere lohun su fun won
wipe nijo me dogun a tun rira okoko tumo si pe won tun bo won wa ra pe bi won bo wa ra pe mo sa wa ra nkan mi loja igba ti iya e to wa la oro re daada to la oro re daada le to wa le gbangba won ni se lai mo pe yin ni iya lape lepe akanran nitori pe won mo boya re le nsu ni abe pe le nse fa won ni iya lape lepe akanran bire lo nsu ni abe pe ni ko se en to ma moni bere o ba tere a ni po we boro o ba toro a ni pe tan oro yo ba nu o ko si owe kan to le jade ti o ni ni orisun bi to ti wa ti ko si kin se agbele ro apolopo awon owe ti e ma je yo ninu eun odu fa ninu ese fa daada oya o eyan ale kinu kan yin e mu bere e jebun e ma fi idayun sowo ti won ba fi esuru ati ewuro ranse si yan kini won so fenu ehun seme pe agbuto kin re je nibi e pe esuru ewuro la gba igi o ewuro la gba igi igi gbogbo e bowo fe ewuro ewuro la gba igi 0705 5000 949 0809 7000 949 ile okere +23 49 06 2049 awon eyan ti wa nbe ele karo

0: ekasun ekasun ma
1: ekasun ekasun
0: ma dada
1: ami
0: ami ase ami ekasun ibere keta ibere keta ibere keta mbo oya o bi a se nworan
1: ya na wo ni
0: oju tori bi ti o fo
1: ire lo nduro de
0: ire lo nduro de on ti eyin te ti o ba ge
1: eni
0: on ti eyin te eyin in to te ti o ge
1: in to ti eyin te ti o ge on te eyin te ti o ge
0: afi afi obege
1: obera si ge
0: eyin yo ba wa ni pe eyin mu ju abe lo
1: on ti eyin te ti o ge
0: a pe kan na o ka
1: abi kan na o ka da
0: be ni esun esun esun esun alaju yo badun lede yo badun lasa ede to rewa dada e ka san
2: mo ni fi ku aye ki o
0: ase ase ateyin na
2: ni damu na aye
0: ami o eyin na e ni lawon mi o ami
2: ayun ni joba
0: ami ami ami
2: mo ni di laptop ni gbe o
0: ami na ya la o
2: baba mi ko
0: baba mi wa dada
2: la gbo lo ara fe ran ku awa
0: ami
2: awo lowo idowo gbo eke tomo no so la ta
0: de do wo go abi kere letin dadan din dan dadi da
2: e pa bi e do da e ko ta e ni ba je pa pele
0: ami e
2: la mu giri to ba le die
0: e fo wa lai tun ara yin se
2: e ba mu giri keta
0: won ti mu keta
2: eke tomo ni ah e ba mu giri ikerin
0: ikerin ikerin ikerin ele to ba le pupo egungun oni si leya kana
2: egungun oni si leya kana oka oka paso e ko wa
0: egungun oni si leya kana baba ko sona nbe ni en ti yo ba ma so mo ni ko ah baba ko sona nbe ni ah e mo gba ben bo ni ke gba esun esun esun

0: Ekason. Ah, ma ti beti te, ma ti beti te. Ekason. Ekason. Ekason, koyan jite tin pe.
1: Bide mi lati agbaje.
0: Bide mi lati agbaje.
1: Deni.
0: Eshun. E mun bere, abe fe bere, bere. Ibere kini, ibere kini. E ma gba o. Agba to laja nile.
1: Agba to laja nile.
0: Eh.
1: Koni fowa ko mi.
0: Koni fowa ko mi.
1: Koni fowa ko imi.
0: Koni fowa ko imi.
1: Deni.
0: Se bi yo ba se ma npo owe koni fowa ko mi nugun. Yo ba ma ni pe a ni loko nle. Ka fi owo ko imi.
1: Okay.
0: Mo wa ni agba to laja nile, abi agba to laja nile.
1: Oh,
0: so le mi wa le to. Hmm, abi ele ni jawa. Egbon agba to laja nile, abi agba to laja nle. Ko ni jeun, ko tun ma fo egun.
1: Okay.
0: Eh, itori egun onje aja ni. Ajo mo so loju ni eyen me egbaran lowo te ba nje ran ajo ni soro sugbe te ba fe me te ba nje egun bayi e se mo paja mo moju yo kan moju bayi ni yo mo yin loju ni onje mi le nje yi e ka san sa e seun o ami ami ami ami
2: e san je ma to so loruko mi ti e so lati
0: si e si o e ka san
2: e seun Number 2.
0: Leji la nrode. Ehe. Number 2 lo bayi o. Agba to lomo leyin.
2: Agba to lomo leyin.
0: Eh, tawon mo po leyin e dada.
2: Ile wu leja.
0: Ah, awon mo no gbija re. Ah.
2: Awon mo no mo
0: sa lo. Si e yin baba wa o. Ntesi ko wa na la nse.
2: Ke
0: eh nkan to sele ni pe yoruba ni pe agba to lomo leyin iru won o kin ko akotan orin lomo leyin eh bo ba se nda la won mo leyin re o ma gbe ke wa se orin gangan ni won nso bi pe awon kan kan wa to ye pe baba dagba ju ba nti onirun omo eni la nbo fun e pe fun asa e pe fun wa ah e ka san oruko yin ati bi te tin pe
3: fala ku se o lagida ko se din lata pata
0: e se mami e se mami e pe fun wa ma
3: ba mi ko
0: ba mi wa dada
3: mo ku ategun yo ko ni ran
0: ami ami
3: ibere kefa
0: e fa le fa o ko ni teruko oya ibere kefa lo bayi o ogbon la fi npe mo aya nini la fi npejo e pare e
3: ogbon la fi npe mo aya nini la fi npejo iru ati pele la fi npa ekute ile
0: nitori kini
3: tori awo
0: e sumo meta si la nlo meta la nlo akoko yin si ti tenubodo lori eto yi
3: e ma so fun
0: ogbon la fi npe mo aya nini la fi npejo imaran agba la fi lo le aye pe bi yo ba se ma pare enu e se mo e pe fun wa ma e kon gbogbo e ko la fi nkora wa ha 0705 5009 ni number ti e pe si ore beti e ka san oruko yin aje tin pe
4: Isolayoye lati
0: ile ogbo ibon ile ogbo wa
4: iwo
0: osun state se wa lori ibusun ni ohun yin ile die kilo kan temi nbe ojoro ah olodun ti da wa na olodun bi bayi o se da ayin ni nibadan ibere kewa o ya gbo agbo ni rokoroko ko gbagbe ile ko bo tin so lori eto yi o ti pe gba o ti pe gba o ti pe gba agbo ni rokoroko ah won ti ku nbe awon gbugba awon ale gbongbo e ile isoju won ni isose ti wa sa ku la fefe ko ma de iwe kan si agbo ni rokoroko ko ma de iwe kan si a ta ba nko ni boya tin lo le aba ise kan gan eje kare le ile lanlo agbe kan rokoroko ko gbagbe le ile ile mi ile oni ile mi ile oni ile yana nina yo jare e ka san
2: e ka
0: san o kan yin ati te tin pe o ara ile wa ja e fi mi le je marin mi ja kin
2: e ti ko dupe ka yan le san le o
0: ami ase
2: love you
0: Ibere kelo.
2: Number 9.
0: Number 9. Kini bayi, kini bayi, kini bayi, kini bayi. Ba mi wa dada, ba mi. Ami, ami, ami, ami, ami. Ibere kesan abi, ejin ba yin wa ibere kesan lo.
2: Ah, ifa mi.
0: Ef mi le. Oya, ona gbogbo.
2: Ona gbogbo.
0: Ọlẹ gbogbo
2: alagbara. Mi gba. Ọlẹ gbogbo alagbara.
0: Ibi gbogbo yo ba ma so gbogbo alagbara o. E ma fi bo edi ko mi lo mi bi. Ona gbogbo. Mo ti so lori eto laaro yi.
2: Ọlẹ gbogbo.
0: Ha? Ah, mo ti so lori eto laaro yi. Mo ni pe ona gbogbo lo wo ile kan. Ona gbogbo lo wole kan eyi te so ni pe ole laye ogba ibi gbogbo lo gba lagbara nti eyin so nu e ma lo sori takwa yo le jara facebook eyi kin re eni ti o pin ju eji re to pin ju aroko ti mo fi sibe bi an ba fi esuru ranse si yan ate wuro kini yo ba nso kini yo ba nso kini yo ba nso fe ni ohun I mean, sit down, anti down gun, anti down gun, anti down gun, anti down gun. Hello, talo ambe. Eka son.
5: Hello, pato.
0: Olu konyi ati bite tinkpe.
5: Ato, to be an elefonto.
0: Hello, do an into.
5: Ve, elfone kamo.
0: Ibere karun, ibere karun. Oba ame du mario, ni she wala rungun. Oya o oya o oya ebi eni o kin ba ni ipinle ola
5: hello
0: ebi eni o kin ba ni
5: ara ile eni ni ba ni na
0: ah ara ile eni ni ba ni na oju oni pon baba lawo titi
5: kono dawo omo mi na
0: Baba lawo mo nso ke se baba o.
5: Ah baba lawo. Kolo dowo fa.
0: Ah lowo ta wa ni o ti beere oro. Owo fa na baba lawo ti beere oro.
5: Owo fa na ni o ti beere.
0: Ah e ma gbo oju oni pon baba lawo titi ko beere o ebo ana.
5: Eh ko beere ebo ana.
0: Eh. Ah gba jo baba lawo baba ti to wa ni pe ah. Ebo ta yan fun lana bo wa ni igba olowa to wa ru bo bayi so ni wa se nkan bo ta ni ko wa se ni eko ni eko ni eko ni e ma gbo kan ta ti fm dada igba nbo to ye pe gbogbo yin e ma wa sori eto a wa de yin sira yin eshi Abi ibi ta bara wa na ni olaju na ni

0: E ka san. Ah, eto gbeji te ba ti wole kuro nbi te fin gbo wa. E ka san.
1: E ka san.
0: Oruko yin ati bi ti e tin pe.
1: Kola kinpe lati makola.
0: Kola kinpe lati makola. Oya e mu bere. Ba mi wa dada, ba mi wa dada.
1: E fun mi bere ke.
0: Ibere kerin, ibere kerin, ibere kerin, ibere kerin. Won ti mu.
1: Iketa.
0: Iketa won ti mu.
1: E fun mi bi to ba wa.
0: Ki fun yin ni kejila.
1: E fun mi kejila.
0: Ojo to ro.
1: Ye ti da.
0: Mi ni ti o ti da o. Ojo to ro mo so. Ojo to ro. Oto ni ojo to ro ti o ti da oto ni ojo to ro ojo to ro loko eye lepo madi re eyi teyin wa so pe ojo ti o ti da eledumo e lo mo ye ni ti o pa ni tuma ni ipari re je so ti ye wa saba mi esun e ka san Oruko yin ati bi te tin pe.
2: Oruko yin. Oluwa mi ni wa ma ti mo la, ma ka bi mi
0: Ah, eya. Ba ni ba, e ba mi yin te fi n gbo wa sile. Ah, reti.
2: Be me, me papa. Be ti ni be, ta gba be.
0: O mo gbo yin.
2: Oluwa mi wa ma ti mo la ba ni ma ke la ti ni wo ni ma ka bi. Ta ba mi nko.
0: Ba mi wa dada, ba mi wa, ba mi wa, ba mi wa.
2: Ni wa ba ni ko ta di bo won ti te o. Ibere kokan de logun.
0: Ibere kokan de logun 19 kan.
2: Be mi.
0: Esun. Se ri bere ti mo fe bere te ba ti dan re. Ma tun wa yo ibere kan nibe.
2: Ni ja gbo.
0: Aya. Panso ofura.
2: Panso jana.
0: Kini pansa?
2: Pansa de enti wọn mọ n kó nǹkan ti ní ojúbu náà bí ya bí ooru bí ya gbè tí wọn kò bí ègbè bí ara bí ya sí tí wọn sọ sí ojúbu náà kọ mọ bá a bàjẹ́.
0: Ẹsùn ẹsùn ẹsùn ọjọ tó rọ tí ò dá.
2: Ọjọ tó rọ tí ò dá a bí ìmọ̀ ẹyẹ ń tẹ́ ọ̀tà.
0: Ẹsùn ẹsùn ẹsùn ẹ fún mi ní nọmba mẹrin tó parí nọmba mẹrin tó parí nọmba yín.
2: 4002
0: tin ba ti ku lori eto mo n gba yin
2: 4002
0: abi
2: be
0: eh tin ba ti ku ni ori eto ke flash number ti ma pe jade fun yin
2: o da e pe wa ti pe o pelu aje wa won ni bi gbe o
0: ase won ni je yin na gbe e mo ni je yin na gbe
2: ame o
0: Ola jun pasa o, o pasa o, o pasa. Ola jun pasa, o pasa, o pasa. Lowe lowe le tu e te ti n gbo lati gba yi wa. E kan ni 32 FM na ni ko si bi meji to gba tare bi lere ya yin gangan la je dubule si. E mo gbagbo e mo gbagbo to ba di on the 29 August, August 29. Amala amala amala amala first ayajo ojo amale ita mo se ta si lodun to lo to ye wa recreation club ni yo ti waye gbogbo e to ti bere be lata go mesan si mewa kelele laaro ni mo nso o ticket si ti jade 1300 naira ni 3000 naira ko wa si bi ti le gba ticket yen o e te ba de odo ya adija alamola ni ringori egba ticket lodo eja ticket lodo wa bibiri na ko bibiri egba ticket lodo wa eya oyo ni bodija egba ticket lodo wa 3000 naira te bo wa si ikoni 32 fm ni premier hill ni makola mbadan in laughter house ta wa 3000 ticket na ni etun gba fo to ba wu yin lati DJ atun fun uniform lati bi DJ DJ to wa nbe en to ba leru amala okunrin to ba leru amala daada ti o fe le bigba to birin ba ru amala okunrin abi eyan abi teyin na te ba le yara jeun onje gbogbona en tenu e ba yaju ten ba wa le joto eje arase jabata ebun be fun yin te ba gbogba oroke gbogbo awon to loko to loki ni won bo lojo na e wo boye wa wo pe yin o wa raaye pe ojo na gagale raaye e le fowo so won si wa a si ba yin jale nko ruko yin ti di nsi fun yin number te pele le pe a mo fe ja ticket ni mi le raaye wa sugbo ojo e gogan ni ni bye bye bye e si le ni ka tun ba yin ja fa awon eyan na ko si wa la nbe a si e ta wi fun awon eyan ni card nkan kan yi a lagbaja lo ni kin ja kin fun yin ni ticket e wa gba o En to ajeb lori eto na e pe number yi 08072720308 08072720308

0: ọlọ́run ogo ogwasi ogo go go go go go go go go ni fun oruko re oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe iko ni 32 fm 949 ewo mi laughter house la wa ni mokola hill ibadan ti ani ahin mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata ah abe ero lohun abe rowo si ojo yen ah ko wa je weekend lo lo oro ko ye yin iru ojo yen nsin ko wa je pe ah to ba tun on saturday awon kon se party eh ko wa je bo se se mo bo se mu owo e laaro yen ko wa je po bo si weekend ah hey ya ya ya ya ya ah ati jade ah at least eyin popsi e faramole e joko sile die sugbon ju gbogbo e lo adupe lowo olorun pe ojo itura ojo ibukun ojo alafia ojo ayo ni gbogbo ojo to ba wu kuro lo ma je o ki gbogbo eyin ololufe mi pe e tun ku amuju ba mi le kan si se dada le wa bi emi na se wa leni te ba si ri wa wu e je nlo wo e ma e won se won yin se lowo abo soju e a fowo gun mi o te ba si ri wa wu lori facebook won se lowo abo soju e baba kan ti n ba mi so lati bi last week se won gba ti mo so re pe ko si change nkan kan emi na wa ni experience ko e lanu ngba ti mo so emi oku mi o do owo mo but mo da 200 mo emi o me 100 naira tan na yen elohi abi ki won lo lo nje eli o lo nje bi tin ba pe e na ba pe ni elohi elohi ko ma down eli o eme me pe 100 naira yen pe meji won ni kan tatijo won ni kan mi ti e mo o le ba se fun mi mo wa moto o mo moto mi o fun mi mo le fe ra nkan ba fun ni 300 ohun 400 naira yi mint ni o mo ni kilo se o ni won o gba mo mo lawon wo mo lawon wo na gba mo den ta lo se pe kon ma gba mo inu iwe wo na ti ka iroyin wo lo so be kemi mama kemi ma loya ohun o won gba mo ni ohun o de ni igba mo ni ko buru mo ni elapoti oni krede mo ni mo fe joko si eni mo ma wa pele ipe won si mu mi le nibi si mo si ra ja o eh ko nse be nta won kini nse se o ri kini nse na ba mi gbe si ko je kin ma wo ba mi gbe si ahen e bi te si le nbe mu mi le to ba mu mi sile ma pele mo ra ja o mo so mi o mo fun e lowo se ri e je ka bara wa so to oro o ngba ta tun ko owo se ko wa ni sin 100 naira money olohun oni igba mo ni ko se mo ni mi de ni mi ki mo 500 naira wa mo ni bo mo ti fe ri mo ti ba fun 500 naira ki lo fe sele won fun mi 200 ah nja mo ti foju kon 500 naira kan yi o ni o da se ki mu 1000 wa to ba wo posi to ba 500 naira nbe boya mo ri he mi bi ti mo ni pin ni 500 ni ma wa ni 1000 ibi si mo n lo ni pe ejo ntori olorun mi o de ma won ta le gbe wa nipa olowo de yi so dadi yan wa ba mi soro pe awon ba mi make sure pe boya mo le re yan kan gbe wa lati bi 2 weeks ni dadi yan tin ba mi soro pe mi idejo ki n ba won gbe nepa wa ah mo ni dadi fe ko ba mi ki n gbe won wa kan ni kan lo ja na le mi won ba bu serin won ni awon ni awon ibere wa ninu awon especially awon ta won gbo killer ti se ta won fe ba se me pe oruko ton je ibd whatever ton je yen a le ba nepa nepa nepa ta mo won si yen o si bori oruko yen bo mu na lo bon panasin up nepa la won yan ma so we started with ecn ngba ta wa kere ecn la mo won si later nepa later won tun graduate mo ni ko buru mo sha make sure pe bojo yen se nse yen mo awon bi si mo le pe den gba ti mo tun bo en to wa gbe mi mo ni ko je ka sare ya won bi kankan mo dupe pe at the end of the day daddy eh mo ti ba yin ri engineer nepa eniko o ola ireti mo se so fa yan rade ni wipe olorun a je kan wa o gbogbo bere te ba se pe e fe bere te fe mo nipa won patapata n te fe bi won eto ola jabi question and answer bi eto ola se ma fe ri niyan ero a lo ma call e iyen ton ba wa mo de tun be eyan te ba mi ti mo le gbe wa nipa oloro owo kiko yi to je bank official in fact ti ba se pe mo eni mo koja yi mi ti ma le risk bi CBN governor gbe wa kilo fin se yan elio yeah o deputy governor she bo se mi fe ko se koja yi ko gbogbo mo Nigeria lo npe yin se ile ni kan ma ko owo ngba to te mo duro to birin yen lorun leni ko ni awon de se fi se toton losan ni o ipele di yen ma nsoro nu radio obo won ni kan ma ko won baba mi waasu fun oni kere kan to se fe en to se fi se to mo ni ko woju mi dada mo ni mi mo se fi se toton oni mommy eyin le se fi se toton o ba sare lo o mi ma won to lo ah oba birin oba birin oba ki ma mu lo mo ni mi mu lo gba owo e lowo mi mo fe be yin ara ale emi o ni e se ko owo o ṣugbọn mi o da 100 naira mo tin ba de waju e si ma fun e ni 100 naira to ba ni 30 jo ni to ba gba o gba ni yen obirin yen sese wa si apo e lo wa fi 100 naira han mi o ni 100 naira meji lo wa in circulation mo le mi o da kankan mo emi sa n gbo 100 naira emi na mo fe be gbogbo wa lapapo ejo nitori olorun ejo ti won ba ni ka ko owo nigba ti bank o se pa mo o gba nigba ti won se emi o se ni won ile iru ile mi emi o da mo se emi na o mo 2024 won ko se ile ti mo na lana na se ru ile na ko something like this but emi o don mi ti e da mo mama yen lo so fun mi ni oja lana pe 100 naira orisi meji lo wa emi o mo boya ta ba re n to da mo mo fe to 100 naira lowo yin but e ba wa fe wa fun mi mejeji ni ke fun mi ko wa je mint ko ye yin ati tatijo atele ta nko ki gbogbo e je mint tori mi o da mo mo fe be gbogbo yin mama loja e ma je ko je pe nkan kekere lo ma fa wahala laarin awon omo yoruba at least ta ngbo ede ara wa ton ba mu owo de waju yin te ba gba 10 naira ko te soja 10 naira ko so ni 20 naira 50 naira gan mi orobo fe si mo gbogbo bi to ye moto to ye ka ma wo ni 300 naira tori ko si change 400 no ngbe moto ti mo wa ni 400 tori pe ko si change won ti gbe 500 500 ni won gbe at least ma wo moto 500 meji ki to de bi ise ma sese wa tun lo wo oni 300 abi 400 kan ki to de bi ise ki lo de ko de ri be tele e jo nitori olorun e ma je ka ko owo iyen ni mo ni kin be wa fun tori emi for victim lana o ana ni mo sese mo pe 100 naira meji lo wa emi udamo emi sa ngbo 100 naira mo nna ni kan to fi han mi nsin mi damo ere si mo fi le lana gan mi da bo se ri mo sugbon en te ba mo e jo mo fe ke te ba le re ni fi ranse si but means ni mo fe mo de trust yin e wa 100 naira yo le wa ni kin gba I trust you emi fe mo abi ke ya mejeji ke send e si mi lori WhatsApp tori ojo mi tori mi udamo lagbara olorun daddy mo ti ri eyan si mo fe gbe wa tori oro ina mo de so fun yin mo se dija na le mi gba tan se mo bi ti mo gbe made address ibo mo gbe mo fe ma gbe jori oke mo ko la lo ko kan mi a ba awon na nbo wa salaye won nkan kan jaran irun ton post kiri mi mo nkan kan pe daddy yen ni won post e kiri pe en to ba ti di kini kan te bara na sori prepare yin won na si ri kini yen ehn awon o won gbe kiri lori WhatsApp ipe ina yin o ni ton mo ah mo ni wahala de sugbon lagbara olorun ṣọrọ ni ṣọ tọ ni wa wa ba wa so dada lola iyen be egbo ti toko ti yawo ba ji lori bed ta lo ye ko kokọ kira won alawon kokọ wa ti o ye ko ma da ijale laarin toko ti yawo te wa fe so di wahala te fe so di wahala obirin ni pe oko won o ba un soro mo o ni ohun kan notice pe odo bi pe olorun lohun ba oni se dada laji adun ni wa sakiun oli on wa kiun lera bi e merin oni the following week won ni tin ba tun lanu mi ki enu le ki lo se e emi ni mo kokọ ma n ki e ko kaaro oji ko ki mi kaaro ri mu ni eh egbo mommy ati daddy ta lo ye kokọ kira won as toko ti yawo ninu ile pe e kaaro se eyan won tun ma n ja ija ireni ye ke ah olohun mo dupe bo se da mi sa se ra won ore gbe kan wa ti mi ji soro honestly Elio, Oshu, mo lo Joshu mesan lo ninu mama mi o. According to history, over 12 months mama mi bi mi. Fun odin ni, ba, odun another story for another time. Odun kokoja ni mo lo ninu mama mi of blessed memory. Fun odin ni odun kan yen,
1: won ki mi ninu ya mi e won ki e nle ye kokoko ki e ti ya o ba ji laaro ya ore ye kokoko dispensation ta wa yi ko ye ki kokoko ki mi ninu ile toko ti yawo mo so fa anti yen ko ye ko dije fun mi phone number ko tin ba se ton sin mo fe pe won adadi emi o like e to ba je npe nle kokoko ji ti won to ba ki won ko se nkan to ba de jaun na na kokoko ji ton ba ki yin ko se nkan kan awon nkan kinkin kin ba yi temi o like o man piss me off awon yen kimi yen kimi ah a lot of you le gbe nu ebo ibi lati monkey e ka ro ma se dada le ji ma mo nkin yin ma ah anti won ke ka ro e ku jo meta ko si n to kon won lohun mba ma ki won they don't care for that see ba ki on hi hi oni kaluku ti ba oni kaluku ti se kini but tori pe ajo mo yoruba la se n we pe ni ile yoruba ani culture wa dey rich gan honestly speaking culture wa rich o rich dey be pe when you see a trained children omo to ton ko to duro to gba eko le ko di gba ton ba so fun e yeah e ma komi wa kina na kikim emi e wa ba e wa n bara yin ja daddy tin ba pe yin mo n bo le yin role emi ati bata kan na la ma jowo eye kin gbe yen be eyan ara le emi fe de ojude lohun tin ba wa de ma fun yin ni ori ofe eyin bi merin si marun iwo to ba de ti ready to fe ra ticket amala me bode elija la tojo ati elizabeth la simonia e ma boda lati pe wole te ba me pe ni ra ti te ba ra ticket lowo mi e ma boda lati pe wole iwo to ba fe ra ticket ni ko pe elo to ba ti elo nkan ti mo fe gbo ni mo fe ra ticket mejo elo ni mo ti ma da yin no e mo te e wo mi mo n bo monia next week e juwe odo yin fun mi bode elija lagbara olorun bi mo se ma dodo yin ma tete ku onle laaro mo n ko tiketi bo mo fe ja ma to sori tray e wa ran senta o tiketi amalare kilo pe le n ma ti bi ti mi tita ah by now dey kin tita ton ah se se pa won village bi ro le pa ma ta tiketi mi ton e yara le mi pada bo omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si e wo mi mi onbu obo biri re fefe e ma idide ko nbe mo n bo e ku kale

0: 32 FM 94.9.
1: Golden Chance Lotto Golden Chance Lotto Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winning o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yiwa wa ran sesa ni winnings idire ti lese Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
1: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
4: ileleyi o Bodun ba ti dun, arorogbo, bodun ba ti dun, arawusa. Ira kana magbo yi podun je. 32 FM 94.9 feyin e. Lo tun ti te pepe eto. Ayaju amala, amala fe. Elekeji iru e lo tun ko. Lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026. 29th August 2026. Ati sheri, ama tun se yi, ati tun ma so popolopo ru e loke epe. Ton ti gbadun, alujo, agwada. Erikekeke, ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti. Pelo pe weju, gbegiri. Ila e foriro. Eran pomo to katamora se koroboto suri amala la fi jo ma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadu to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni formu e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwa damasigba ni lu ibadan o la to ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu pelu ajosepo ile ise to nse ohun elo ise be magic cube ati ile ise to pon ti imperial black amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9
5: Hey, you fancy me?
6: It's okay.
5: Hello, sorry, Bubu Ikoni Bani Dore. Ni 32 FM 94.9 Fe ye, Asafu.
6: It's okay.
7: Gbogbo kole kole atagbaleku ewa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li lo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la oju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria fun le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113

0: awon yan tin pe mi oda e je kin gbe ile iya o de ti re o e ti su mi pe eyin ara ile ko so di pe mo n ba isu lo ikan lara awon grandson mi eh eni oloni gangan eni gangan eni ni best there mo n ki Joseph Rinu Faniyi eh omo lojo bi eni gangan ni best awon to awon July se wa po bayi pe mi ma n fi pe boya June po ju but July temi ni kan ni to wa lowo mi mo ka ngba ti mo n ka ton to bi 50 ni mi ka mo Joseph Rinu Faniyi congratulations o kare omo mi atata lagbara olorun wa dagba wa to wa be ni wa ju wa lo olorun to wa fi eta e lo re fun awon mama ati baba e olorun to fun awon obi e eh to je omo lowo won olorun ya gbagbe esin won lowo wa gun le mi o wa de rogulu o se oko mi happy birthday to you my dear Joseph Rinu Faniyi hello
1: ma
0: eka san sa
1: oluwe ko kero ni lati paraya
0: po ah e ku jo meta daddy a ku ojo sogbo yen dodo yin
1: ah ko
0: gbodo mododo wa nkan ti mo bi e se me pe eda mi lo sojo yen dodo yin o dodo wa den ba si ojo yen dodo yin nbole wa
1: eh
0: nbole wa
1: mo wa sobu mi
0: kele nbole le wa
1: sobu mo wa ti mo sobu mi o ma
0: ojo nro e lo shop ni period yen eh nice o ya e ba mi santo emi o expect yin shop ni period yen o bo mata de ti le wa shop ko si problem e ba mi dasi nte fe dasi
1: inu mi do pelu eto teri eh because emi ni mo bring eto yen ni mi gerin
0: be ni sir ani se de wa mo
1: ah ti mo so fun pe owo awon ko owo ti
0: ah okay o toni sha be pe ni kan so
1: eh emi ni mo so so inu mi wa dun pe ati awa na je lenu nunu
0: nunu
1: ile se padi
0: je ah daddy e ma so be mo sir o dun mi pe mo gbogbo awa ta 132 fm ni ko si nkan te fi lo wa e wo daddy mi e je npa ki ma we si e pa ah e ki ma pa
1: inu mi dun
0: ga ah ko si nte fi lo wa sa ni 132 fm ta dide si o
1: eh awon e wa so pe chama emi ni chama nu gbogbo awon dede rin
0: oh
1: chama nu gbogbo awon dede rin na mo tun soro nu radio
0: ah ko si nte ah ko si nte ami ko si nte fi lo wa sa o ah ko si ko sa wa
1: be din so olohun je ma ri so
0: ami
1: olohun ni gun lenu yin
0: ami e se sa
1: gbogbo awon aradugo wa ni mo kiyin o
0: ah e se o gbogbo eyin ara para mo kiyin o nkan te ba fe ka se te ba ti fi lo wa sẹmọ ko si le ise ti won ti ni management ta ba awon ara ilu ma so nkan bayi fun wa a wa gbe kale ni ti oni pa ile ise lara se re le te wa so yen se be pe mo lo o wa tun sele se mi gan lana 100 naira pe meji emi o de da kankan mo mi o de 100 naira kankan mo ko fe gba lowo mi but ngba to ya o pada gba eh se sa mo mo lore sa
1: ta wa nfa ladugo wa gbogbo gba ni mi gba ma gba
0: ko ye ka ko wo a se ba ma ko owo ngba ti ijoba o se pe ka ko bank do ni right lati so pe owo yi o e ma ko wa mo
1: be tin ba wa so nisin awon na tin gbo
0: e se daddy e jo bo mi mo boye ma ni link CBN governor or link deputy CBN governor boye ma mo yan ni CBN ti mo le gbe wa te ba ni link kan sa
1: mo so fun pe chama nu gbogbo awon dederin ni mi bo ni diri
0: oh my god eyin ara ile mo fe ki igankan ye yin seri ori eto ki lati se eyin le ni o emi ko ni mo ni un te ba wa se pe e fe ka ba yi sofin to to e awa ma joko agbe kale agbe sosun agbe sosi awa agbe wa oni mo se ma nso fa awon eyan tin ba se program program yi e se nkan to sumo ni osu to koja iyin o difa awon eyan kokon sese darapo won se ngbo wa ngba ti mo ma share program lori awon group kan ti mo sese join awon yen na tun ba mi share so awon to gbo se ngbo for the first time tin ba se nkan lana to je pe ru e sele si eyan lola to ba fi do mi ma tutu se eyin eyan yi mo de like yin e ma ngbo ready elomi oto ni bi to ti gba program o eyin ni eyan ti share ewo ejo ntori o le je ki ma share o iru ele ti mo fe so le ni nsin anti yan lati 2 years ago lo nsin gbo program mi oni bo oni mo se nkan kan ni last week uno fe kin ko nsoro oni ma oyan se ma nda si program olohun o like e o le lomi ma ro to oro nle nti won o le gba
2: kaka kon soju abenko unu ama twist oro e mo ni mommy mo ni yin o ma difa e je ka fa awon eyan lorun sile e je kin tun fun yan meji abi meta laye si kin to lo se program tini oni daddy lati last week on e se gbudo gbe nepa wa eru kokon ba mi kokon ma lo ja na le mi bo mo epo lorun a fun mi se lola lagbara olorun won a je alejo pataki nle se wa nbi bayi hello
3: Your sister,
2: my castle. Oh, Lucia, that's a woman. John King, a
3: castle.
2: Yeah, I am only shocked by Jay. Yeah, just you, low one. You make me conscious. Yeah, I don't know. Whoa, ah, I am one bad on Monsieur. Yeah, John Baden, you are look much on Bomofa. Yes, you must say, wait, take a penny marble, look for much refreshing. Everybody, me, I'm done.
3: That's called denomination of Kabiki.
2: Only Kamako.
3: End of May. What the Kamako, what the movie will go and they got it.
2: Eh, Josa. Iru, daddy, Iru, central, governor, central bank. Yeah. Any phone number, I won't get your king. We are only from program.
3: It's not in the country.
2: Okay, don't buy this, sir. A from me link one. In fact, we want to kill at
3: you. I will do that.
2: Ah, you know me, I did do. Ah. Ma wa je ya ajo yen ma wa je ya ajo yen aya eyin gan lenu e le ran mi to be te baba tin ba ri won gbe wa ye ma je ya ajo yen ajo yen gan loju o ya mo gbo yin number 2
3: e ti e dale le kan pe ta lo ye kokon fo ba kira wo
2: husband and wife tani
3: o da da e je ka wo lati bere pepe ni o di disaku remember igba ta wa kekeke omo tomo ba ti jo omo joko ko lo ki baba e
2: ani la e je ka fa awon e ya awon mo ko lori table yen
3: mo ba pata last bi te dan
2: okay
3: ga o bi be ni do ko lo lori aya
2: mo mo pe bi ti gbogbo eyan okunrin a sori niyan
3: ga omo ki baba ko si kan to buru nu pe ki yawo koko ki oko
2: abi koko koko ki yawo
3: e da da le ji o e ku se agbe o e pe fu wa o baba e dey do wa sadura fo keke lori ofe
2: okay
3: o biri bi wa sorry to say this ki se gbogbo biri e ko le se pataki baba mi and you don't preach equal rights in marriage to be sincere e bi ori kan to buru pe ko gbe ra tadi wa e ka ro
2: ti mi ba ti ji nko ti mi ba ti ji to je olokoko ji ki lo wrong to ba kokko ki mi
3: mama ti ba ti ji ye to
2: pretend hello
4: Hello, babirin.
2: Mo wa pelu yin oba okunrin sa. E ka san sa.
4: Anbali ati mo pe la pelu
2: ni. Ah, anbali ni yan ma to jo meta bo anbali.
4: Anbali. E ba mo wa congested mi. So Nigeria.
2: Emi se Robert Japan ni.
4: Eleyi gan mo ti pe to igba bi ogoji.
2: Kabiyesi, e yan se sa ife wa le ni. Ah, e se sa.
4: Akoko na.
2: Be ni sa.
4: Se pa to olobi bi te so pe ta lo ku kira won ta jo e ku kira won.
2: Be ni sa.
4: Se re n ba ni yawo kan. Ko di sa bu ko bere o ki ka ro. So be n ba ni bi mere. Se mo pe won ma se competition, won be ruju oko re. Da e le o baba.
2: But I'm barely a nice Sarah. Hey, Jackie, okay, hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: akunse opolopo awon obirin
2: e se sa
5: mo ni fi ku aye ni
2: idowo ogbo
5: ba ya ni e ba pale
2: mo dohun yen mo
5: idowo ogbo na ni keto
2: mo mo dohun yen mo idowo ogbo abikere leti
5: e se gan ni baje ni gbagbe won
2: e se
5: seri ko olorun tan lo wa ko ju saye
2: be ni
5: ona ni koko ki awon awon obirin pe te ba don do inu daada ni we di so won jo di ma jo di ma di ki anu la o te do no la na la ya na mo ju won ni oni o ko so ah bale mi
2: mbo la tun da si mbo la tun da si
5: e da won sa lun ya bale ma ki wa daada
2: babi hello e ka san Eba mi dasi. Ki la wisa? E dasi meta. Se ba yin ni. Yes sir.
6: Ni pa to lowode.
2: Be ni sir.
6: Se ri awon eyan wa ni ile Yoruba bi emi o ma isa to nda gbogbo wa la mu ni
2: Dubai. I can't understand.
6: Awon oke oya lohun. Owo ati jo won won si nawo yan lodo won ti ba tin so yi. Owo ati jo won so won si awon to wa lodo hun won so pe won si na funra won lode sa laarin oja won ti o je ni to nko o ti wa ti wa je to je pe a ta ma fun ku buruku mo wa lorun a ma nira wa lara nbi a ma
2: ko ye mi o
6: se aye ore mi yen
2: ko ye mi o won ko wo si mi lorun lana ko ye mi o
6: Ani
2: mo ti ri 50 naira gbe yin nisin o ti pe mo ri 50 naira lowo eyan kan je ta mo fe le toro pe ko fun mi honestly
6: so ni ta to lobi ni ta ti kikide
2: be ni
6: aye o eni kankan o roju be kankan lati ti lowo ta so da ko ja ko temi se ji la ro ko
2: mo ni good morning sir
6: o ni pe ro mo ju ni eh aye ro no ti o gbo pa mo ju
2: oh my god mama mama wo e pe o mama wo e pe o ki mi ngba to gbo nje ewo it is where my brother e je ka ti e mu toko ti yawo kuro e mi pa won kan awon ni won gira won eh ko ki mi o mi gbe ah mo dupe lowo olodum bo se dabi awon oja kan wa ti mi mi jari mi o de ni ja ti christian afide eni fani be ki wa agun la oni be o ki wa agun tete iwo iwo la kara wa ti mo mo ti soge se kiki e fe do nje fun mi ni e yara ile ewo e je ka go on san

like cow conso, if we can confess it too. So be a yon dasi oni fine. Oni be a yon dasi oni fine. Oni should bote yon bad dasi tori boya la won kokon ti won lai ru e koja. Oni bati a won fe okwa won ni she lo wo, ni she she. Olorun de bless mommy and won die. Kon se gbogbo yo yen po o. Sugbon awon o toro je. Ko de se nkan ta won be lo awon obi awon ti won ki fun awon. Ipo se mo wa ri oko awon. Olorun bless won na. But blessing si family oko oni ko to ti awon iyawo. Oni laarin osu meta ta won se igbeyawo. Ta won de ile oko awon. Ijo to posu mefa gerege ta won wole oko. Won ijo yen ni se bo lowo oko awon. Ah! Won ni boko awon se dele. Ton mu iwe gbele e osh. Awon ni koko o. Mi ni so odun yen fun yin te ba ran tin gba kan. Won reach danger won yan lo like. Ya. O po gan. Won ni boko awon se de to no paper yen ta won ka bayi won la won bu sekun ni. Won la won de ti bere se. Tori pe gbara ta won se gbeyawo osu keji si keta l'Olorun down awon lohun ta won loyun. Ah! Awon ni emo ki leleyi. Awon lo so fun mama awon. Mami, wala ti de o. Ise si bo lowo oko mi o. Ah! Won lo ka mama awon lara. Won ni mama awon wa so fun pe tiru sele bayi ba sele. Eyin mejeji e si kere e ma banuje. Awon Olorun atun fun awon ni onu abayo. Won ni bi oko awon se mistake ni lo ba lo so fun mama e pe ah mami.

mo se gbeyawo ta se gbeyawo ise bo lowo un won ni bo se di won ni ka lo ko awon fa won ni letter yen lojo Thursday awon so fun mommy awon encourage awon pe ka won ma worry pe gbogbo n ta won ba need tori condition ne ba ni ko ma mura ko ma se be n to n lo si bi ise shop lo po yi shop meta la japo ko wo nkan to wu e ta ninu shop ko mura bi gba to ba lo bi ise ko lo mu party yen ko ma ta o ba tin fowo e gain yen lo ma fi toju ile imi ma restock pada ma ta ma fi toju ile but with your condition nsin bo me pa gbare wa gbe to le se ma bo agbere wa gbe o agbare wa gbe o eh iwa atoko e e ni jelele lagbara olorun won ni bo se di aro saturday gbigbigbigbigbigbigbi lenu ona ile awon kawon mo kawon ma lo silekun kawon ni koko awon lo silekun awon pe ta lo le ma kon lekun but this hour of the day wa je ya oko awon elese da oh ya won ni mama yen so se ori aye e se ora aye e won lo wa koju si oko awon se ori bi ta e gboran gbe ede n bo ti momo e wale ni mo ti wo fin mo lo gbudo fe o sha ni dide on lo ma fe ese o da nkan won ni mama won ba ma riwo benu ah se de mo le se de me pe gba yen face to face lo poju awon lo iru mani palo won awon to wa ni other wing lati jade sister pe mama kilo de asiri ti awon gbe pamo ti awon o fe keni keni mo won ni bi mama se tu asiri niyan awon neighbors awon ta won jo ngbe ta won jo face awon to wa die ile otun ati ile osi ati ton gbe ni oke won ni gbogbo won no wa da mama yen lekun won loju ti awon poro bayi ni omi nbo ni oju awon won ni gbati mama lo awon so foko awon o mo nkan to ma sele to ba ti di Monday boya ki won na mura ku ile ko ti e wa ka kokko jo jade nkan boya ta ba ni en to le help wa ko kan lo ma joko ti abi ko kan sa ma lo bi kan abi ko kan lo wa se kankan o le ma foju si se yen ka so condition en fun mommy mi ti mu suggestion bayi wa emi mama lo si shop mommy mama se bi igba to ba je pe mo ti ri se mama mura bi en to nsise so asiri oni tu won ni oko oni ohun le lo bi kankan o kaka ko ma won ma lo do mommy titi ohun anti yen ni awon sa bere si ni lo do mommy ta won awon mowo wale won ni ko pe owo ile awon diu won wa so fokan pe ko ma worry awon a sanwo ile oko tun wa lo so fun mama pe eh ama ti rogun bayi ko ma owo ile ma ti diu won ni para ti oko awon ma down e wa wa mu yara kan se bi baba re ti ku gbogbo lere emi ataburo enikan la wa nle wa mu yara kan na awon na pe a ko ma ori pe iyawo ohun o ti n ba mama e sise so iyawo ohun lo ma sanwo ile won ni bi oko won se fojo soke to foju gba nigba ti won fi agbo kini kan ro mi fe daruko loruko e ma won owe ta ma n pa ta ma n fi oruko eyan powe ipe se oyen mo de lore kan to n joruko yen mi wa ni daruko yen e je kin pe oruko yen mo ara mi nigba to n fa gbo ye mi siro e eh ki lo se yawo a ma sanwo ile ori buruku niyan oko lo ye ko sanwo onu ile tohun ati yawo e jo ngbe o gbudo gba e park eru yin e ma bo nbi won ni gbati oko awon wa so fa won ibe yen ibi ti awon de n ko lo yi o dabi pe ki shop mama anti yen wa ni laughter house kon wa ma ko lo si di anyun re e wo bo se ma easy to pelu condition yen awon we a je pa won ni lo shop mama awon mo ni awon a joko awon atoko won jo wa nle oni awon je kini kan sona bon ya ni ipe si mama ko won foru awon de bi pe ki oyun yen ko jabo lati enu awon ni ipe awon wa ru awon wa se funfun pe njo kan ko si onje ta won fe je iyoko awon de lo nje nle o de seju si oko awon ohun ri toko awon wonu yara aya e to lo jeun mo de phone lo nje o n ba jade o n ba lo ba ara ile keji o n wa lo ya owo lowo ohun o wa wa sodo mama ohun mama ohun ri n ba mama ohun bere si ni sunkun ni kilode ma pare na o mama e wa ni pe o da ko buru mama ohun wa phone lori sirisi nkan ba pada sile o gbe awon wa bimo

0: pa won ni pe to ba mu e to gbe omo ku ninu ile yi to lo sodo mama e e ma je kin so gbolohun yen tori gbolohun yen dabi igba teyan ba gbe yan se pe ma dari wa sinu ile yi mo laye ati sisi lai lai alo kini kan na ni ri kini se sati mo awon nkan be yen won lawon wa daun awon ba gbe omo awon lo sodo mama awon mama awon bi mama awon se ri awon bayi gbigba omo ton gbomo lowo awon bayi le general hospital ni ata won no sisi ri omo bayi awon gun omo wi pe omo yen o le ye ni igba ti ti itoju wa dun omo yen pe laarin 3 weeks to ba lomo ta won gbe ku onu ile yen niyan won lawon eyan ni ro ni boya won tun lo ji omo lomo gbe ni pe omo yen ti wa change awon na ara awon ti wa se osu kini oko awon wa osu keji oko awon osu keto oko awon wa mama won ba gbe onise lo boko awon pe to ba mo epo si ni yawo efe ti omo I ba lo osu mefa ninu ile yi to ba wa wo ko gbagbe npa e won ni iyen lo wa ti oko awon lara loko awon wa wo ba bere si ni be awon pe ka won ma binu suru to lojo ni mama mi ni emi mo bi ti mo ti ma mu mama mi iwo sa se suru ola ti mama mi nje ni wi pe mi o ni ise igba ti mo kuku ni ise se mo ma nlo be ma ta ti ifera wa gan sugbon la wi pe ise bo lowo mi oni mama mi nje ti mama mi de se nse yen tin ba ni kin se girigirigiri temi lawon eyan ma ri awon eyan oni ri ti mama mi o mami oni o so be fun mama awon pe mami e se e temi de ye mi o won ni bi mama awon se ranse si egbon awon ti wa n Canada ni wa o nje o le se pe kin wa mi wa mo o gbogbo ran lo to ba fe se fun mi wa se fun yemi si ati oko e gbogbo ye to ba nilo ki lo ta nkan ma lo ta ba mi se ba omo yen se ma body son eyan ara ile won ni olorun de fi oro si mama awon so fun egbon awon won olorun de fi se ase o da ko buru emi mo bo se n towe o ona sa bere o na won to odun kan abo mo fe lo Canada ko se gbo wa to we Canada in January wa ni ko ma bo n February o kode to ba je pe school lo fe se to je pe next year lo fe lo school by now o ti je ke bere by ba se wa yi kin se gbo wa bere admission our the next month our send the letter of admission see emi mo mo se nse o but ninu gbogbo school o da bi pe ti Canada lo man long like that emi I don't know won ni o tu odun kan abo ki o to bossi won ni igba to wa bossi omo awon lo le oko mama oko yen mo o awon nkan to je valuables awon si lo ko but oko awon awa a pada lo sodo mama awa a pada lo sodo mama won ni igba ti o wa bossi ta won wa nlo oko wa lo dagbere fun mama pe well mami olorun ti ba mi se o ko se pe family yawo lo fe ran un o ki mama e ma lo de ne o pe olorun ti ba mi se mo ti tabi ogbon mo travel out o won ni ni mama ba fo so ke ori emi o se o aya mi o se o oluwa seun yawo re nko o ma mu lo oluwa o se won ni bo se di jokeji ni mama wo aso no ba tele omo e wa sodo iya yawo oku orire omo mi oku orire won ni wa toko re lo lu ibo gbigbadura ni ara adura ti mo gba ni on sha travel ibi ti mo wa lo re o se be pe iya yawo o ni access lati lo toro lawon omo lohun iyo oko ni o ni access tori pe omo e se lo ni anti yen ni pe n ta won wa se re awon bi mo kini sohun se mo won ti di meji gba ti awon a fe bi keta adeti aye phone kankan mama wa n be omo e pe ko jo ohun fe wa o lo mo wa se pe ko si lowo ohun o owo yawo n lo wa ti yawo n ba se pe ke ma bo bo se le se o wa lowo e sugbon ti yawo n ba se pe ke ma wa e se suru fohun o wa ma kiyin le o wa ma pada an sin lawon o je ki mama yen wa o won ni ko si eni ti o be awon o je ki mama yen wa won ni sugbon later awon je ki mama yen wa ipe iya ti mama yen fi ji awon ni ko mo e ma invite e o but ko si bo mo yen se fe se ta wo ba da si emi o mo nkan ton ma nto mo yan ma nko we ni o I don't know mi mo bo se nse and say den lawon fi ake kori ipe awon oni gba ki mama oko awon wa se mama yen fi yaji awon oni sugbon later pe anti emi si mi o ni ton yin later gba ti wasu po ti mama awon be awon awon je ki mama yen wa pe ngba ti mama yen na dede mama yen realize nkan to se awon wa pe idi ta won se nsoro ifun yin ni wi pe iru e tun wa tin sele lowo lowo seyan awon kan awon wa so fun pe o sele sa awon dariji pe keniyan jo ntori olorun ko dariji mama yen o sele sa awon ta won na na won ni dariji o ipe kin fi seto ka awon eyan le da si awon fe send e si ore awon yen ipo re awon yen mu awon pa won lagidi gan awon burugo pe iru o le sele sin ke dariji ro le pa lanti yen se so fe mi ipe o wa nsele si ore awon yen pe ko si nkan ta won o fi be pe ko jo awon mama yen ma se wa ko po si awon mama ti wa na sa nse wa pe ko dariji mama yen pe iru e sele sa won odo ka won to dariji na o take time o tori nkan ti mama yen se sa won dun ko si ebu ati epe ti mama yen o gbe awon se nigba ti se bo lowo omo e awon koko nigba ton ma awon pe 40 days mama yen o wale wa wu awon lu odun kan ati abo lodo mama awon mama yen o wa not until ta won fe travel ni mama yen sese wa yoju lekan ta won fi wa awon de put fit awon down ko se n to fe pa awon atawon ya oko awon po se pe bo later oro po awon eyan fi oro olorun bo awon awon dariji mama won niru e ti wa nsele si eyan awon kan lowo lowo lowo bayi ojojumo la won be anti yemi se ba mi fi seto ka won eyan da si mo fe send foran yen mo fe send e si ore mi tori pe ibi to wa ko le raye gbo ki la ti se bo gbogbo nkan te ma send sori platform awon ma send e si o wa ni oke to ba je pe looto fi seto to ba je pe looto ni o dariji yo ko e to sto paro o ya fi seto ka won eyan ba won da si egbo eyan ara le se ri dariji se pataki teyan ba ro didun fun akora ko je egun awon kan ti se wa ni ese kan ti ese yen mu omi bo loju wa ta ti make up mind wa ipe a o ni dariji sugbon bibeli wi pe idariji wa ni owo olorun no matter te nkan teyan ba si e to ba se fun e iwo kan gba wi pe is one of those things ka wa yari kirikirikiri pe mi o ni dariji yen loju temi o o ki se nkan to da eyan ara le mo fe ke ba mi dasi dada e me pa se kan na njo kan lati Canada tolorun gba fun wa eh e je ka jo dasi dada ki arabirin ko dariji mama oko yen owo wa lowo won toko e ba fe ni ki mama e wa owo wa lo anti yen lowo wa lowo won sugbon iyawo yen yari se laye to ba mu mama e wo bi ma make sure pe ati wa ati ye e pada si naija se de mokunrin no un yen a le sagidi ema se ibile ti le man sagidi o tun be we be oko lori aya e ba me se ibile apa yin ti ran o ko ran olohun yen o awon ogbe se ran yen o emi ti se oju opo sile ta lo wa lojude lohun pelu mi hello
1: hello ma
0: mo wa pelu yin elija ko yen ticket mi le fe ra
1: oh seri oro mi lo tin ni
0: o ba yo da si mo nbo mo ni ya
1: Jo ala mama re ti mo ya.
0: Okay.
1: Teri mo ko pe ba o to ko ti yawo yen dupe. Bi pe ise wa laarin awon mejeji.
0: Beeni.
1: Mo ba won dupe gidigidi. Mo wa ba yawo yen na dupe pe Olorun pada da laare.
0: Exactly.
1: Pe ni family to da. Ko wa ro oro ko fun ope laye ko je ko wa.
0: Iyo ko e si eni.
1: Nani yo gina mo so
0: ko fun won laye
1: ko fun laye ko fun laye
0: ko gbagbe e gbagbe e
1: ko gbagbe
0: gbagbe e se jare gbagbe e pe tani ahun atenu gan se ra won nse ti oni se eyan bo gbagbe hello
2: hello akoto
0: e se sa oruko yi ati te tin ba mi soro sa
2: ah ah ogbeni tadi tan mo ba ti o da pata
0: e ba mi dasi
2: akọlọ omi emi o tori pẹlu wo pe o ma ni ẹsẹ kan teyan le seyan teyan adi kadi poro ni fẹ dariji yan
0: ko sẹsẹ naa
2: gẹgẹ bi ẹntẹ sọ ẹntẹ kan sọ si ni ẹ o te kitan ko to dan ju ko so mo ko de ma pano ke ni no to dawi o ma gbo ja ti be won ina ko ba gbo to ko izi ko won na ti ko ba se ri ko ni ko de mo yan kan ni to ba yin bon se gbo lo program ba ju to ko n kiyan kan ta re da si ko la o ma ta ri ina ki se be o ma ni bi ni ran se ma ni da re ji to ma to pi la
0: Ben,
3: ese
0: sa tori ero to wa ninu ese wo lo leju ti a kan jesu kini jesu se ton fi kan mogi sugbon ni baba dariji won nitori ti won ko mo nti won se awon gendi okunrin o mo nton se ijosisi hello mo wa pelu yin ma
4: e ka to ma ikoto
0: yes ma
4: tori arabirin ti won ko toro yen
0: be ni
4: ko toro do lo
0: hmm
4: omo to n gbe kiri yen to ba lose e ki lo fe se wa be na iwo ngbo to ba ya na ni amo lo ti da lare ko de ti gbebe amo ko so fun teje na pe ko si se ti yan le se gebele rara yo dun wa o
0: a dun wa
4: amo agbo ga le je ni keji wa
0: eh
4: nkan ti won julo ni kan ran ni si lo yin bo yen wa lo wo won won le ti ba lata de gbele ko ni oko e a wa wo la oko e yen pe ko tede wa ya hun o tu ni gba to do yen sele ajo astijo anowo won adari je to se won
0: o dariji
4: e to wu ko le ri adari jira wa
0: ese awon ese kan wa looto te ba gboju soke te ranti e ma sunkun eyan ma sunkun but I mean let's go now hello hello
1: hello babere
0: mo wa pelu yin
1: se ri o ma dariji won ni
0: okay
1: se pe oni malebi ni won
0: be ni yoku
1: be
0: ni be ni
1: bi bala baba nso ko se po be bu
0: be ni
1: eleke do wa nbe ni pe ti o ba se iya ile to wa le gbona mi iwole
0: okay
1: so ko si ko le kan ko si pa rin enikan lo le gba ran aya e na wa
0: be ni
1: sugbo po je ko lo ti odo o
0: Koshi Benny. Ah, who's going to be my last caller for today's program? Talo wa lojude lo npe ilu mi. Hello. Hello.
5: Hello ma.
0: E ba mi soro soke ma. Last caller, hello.
5: Hello, hello ma.
0: Yes ma.
5: E ku eto ma.
0: E se ma.
5: Terry, all the competition should run with Joseph Samuel Brain.
0: Benny.
5: In fact, all of us is Google for the young. Don't do it, don't want your duty.
0: Benny.
5: The next thing is the king of four group.
0: Of course.
5: All of us is Google for the
0: young. Mm-hmm.
5: What does he have ever seen Jemola Ben Yanko?
0: Abi?
5: Abi Yanyaloni has said, see, don't you?
0: Abi?
5: Abi?
0: Abi?
5: But God has been a perfect God.
0: Ẹnìkan kan nu ò ní fojú sunkún ara wọn. Ẹ wo mi? Tàá yọ.

0: ati tun le kan ninu aka nibi to wa gangan lo je ke tugbo lowo oro leyi ki ma fi royin leyi ki nfi sileko fun yin ka tun le gbadun ara wa lori ikoni aderin poshonu 32 fm 94.9 abin balala mi dinan the sporting crystal bo ki pe ku owo ya se lata aro agbere edaya wa lede yoruba na la jasin a si gbadun ara wa doba ni pelu royin to njeje na tori argentina won tin fi die mule pe won tun tin para won lerin o ori o kere tan won ni awon ololufe ore argentina lenu bola la fese gba ti on lo bi egberun lana adota niye ni a ti pe ajo fifa bayi pe won tun gba ni o asikagba ifese won se dije fe agbaye laarin orilede spain ati egbe gbe bolu tori ede argentina won gboro tun gba ni won gboro tun gba ni e ma pe lokun ose to koja o na ni orilede spain ni a fi agba han awon alara bi amo ni bayi eni ana lanata e ri pe kan to ko lori papa na ni tin japoro amo ijaporo ti wa po de bi wi pe eyan bi egberun lana adota o na ni won pe wi pe ki won tun ifese won se na ki won tun gba ojo tajo fifa ba mu pelu sakoso infantino a ma kere fun eyin te je olorufe lati wa tun gba idije fe ya agbaye akutiri okan ti yan to gbe fe kuro lori papa to parade e tan so pe ke tucho lo gba mi eye mo bi ro yin se fidi e mo le ko nta jo ri ni lori de morocco nigba ta won senegal ti ojo ta kan gbon e ja ku nbe nkan bo sinu awon royin mi e ja ki won ku ori o ninu pe pe lo arsenal na tori pe awon na ti se aseyori eleyi to gbongbon ogbologbo atamotase ti ma mi mewa le kan soso crystal zones oni won so pe won ti gbe lati ru kan ti club bruce pelu owo to lo bi million 4 won le ni ogbon owo ti pawn nibe agba ball bi ban se fidi e mo le won ni ko si bi ti o ti le gba ball lowo waju lapa otun lapa alafia ati lowo aye atamotase gangan ninu ta ko le fun won jodi mimo pe o ti mi awon meta o le ni ogoji o ti se ranwo marun o din ni adota ninu fese won se to din meji ni adofa fun iko egba ball ti club bruce bi ran se fidi e mo le niyan lẹyin ti ikọ ti arsenal ti yonda Leandro Trossard ti yonda itanewo pe ki apa be ko mo sofo lapa alafia ki Christos ti solis ko ma bo ninu ko egbe balu arsenal ti waju sa tutun eleyi to nbo lona bi aro to ntenu oludari leka ile daya won ninu comment ti egbe balu arsenal and the better to ba je tin yan tele be gele loro seri ninu royin eleyi to nba ode ja je to nba bo to jade niru owo oro le tuni eleki sai tun pe kelu eleyi na bo te je pe ko gba balu fore de nigeria sugbon omo wa na ni e ti royin igbe o na ni agba balu lo waju eleyi to wa ni iko ti borussia dortmund lorilede lorilede germany na ti fidi e mule o fufu wa ni nigeria ni eni barcelona ti fobe ko bayi o pelu royin to wa lowo won tin je lenu tele tele wi pe adeyemi karim yo darapo mo iko agba balu barcelona sugbon ni bayi won dajo si ma ni ani o si o ti hande bayi pe gbogbo e to ti to fun karim lati wo so iko agba balu barcelona ni sa tutu to nbo ba de se ngba won ti fidi e mule wi pe adeun olodun marun na lo towo bo eleyi ti o fe mo to olodun merin lo to bo a lodun marun jare yo fe mo to sa 2031 ki ade re ko to tenu boro pelu bi nkan seri ni ati beyen e ja para wale kan mo ko bona ka wonu royin to je jade ni ile adulawo pelu boye je pe ajo to ndari bolo la fese gba ani ile adulawo caf won ti jodi bi mo pe awon atuse kan yo mo de ba o ti e ti de ba ni be me so pe ti o ba fi di idije ti ile adulawo mi to nbo aje pe awon orire ti o ma kopa ninu dije ti ile adulawo o kere tan won mo je bi meji odi ni ogbon 28 participants na ni yo mo kopa ninu idije fe ile adulawo e to nbo lona ngba pe orire meta na na pin si Uganda Tanzania ati Kenya bi o se mo lonu leyin ti won ti pin idije ti ile adulawo ina si odun merin merin yato si meji meji ti a mo gba tele sugba latara be awon igbese mi to tele ke ba so fun lana pe ipade ma waye na ninu isakoso ti CAF mo ti jo di mimo bayi pe mo se pe atawon iko re ti ejo ronu won ti n gba lero bayi lati se afikun awon agbe bolu ti o ma kopa ninu dije arin gbogbo ile adulawo boya CAF Conference Cup ni abi CAF Champions League sugbon bayi o Zamalek ti fa gbe muja pe ti o bayi dewo ti o se afikun awon egbe bolu ti o ma kopa ninu dije ti ekun ile adulawo a je pe awon yo wo awon ninu tin je ajo CAF awon oni gba idije omo be ye fidi e mule ona ni bo se kere e si e ti gbo yin amo gbogbo ara ti o ba ti be jade a ma wo nigba ti o kini o ba mule gan si waju asiko ti awon idije ti o mo je ti tewo gba lowo awon orire ti en ko we rough sowo awon orile de meta kan rin awon na so fun ajo to ndari bola fese gba nile adulawo wi pe awon setan lati jo gba lejo irufe ti kenya uganda ati orogo ati omo ya won keta de ti won jo che alejo re ti ejo gba lejo ejo gba lejo e to nbo lona Burkina Faso Mali ati Niger e mo pe awon meje emeta ni ya ko lara ekun iwo orun le adulawo ti ejo ndoko papo ECOWAS ti en si wa lo dara won duro beyi won ti pe ajo CAF pe an se tan ati gba lejo yi keyi ninu dije ti o nbo boya ti sa 2032 ni o boya ti 2028 won si fun awon abi ti sa 2036 pa awon meta ta se tan ati jogba lejo re lo to ni pe pa sere nbe larado awon kan ninu awon orilede yi papa mo ko pe orede Burkina Faso ologba lejo on ni 1998 ti mali gba ni 2000 amon ni bayi won tin je ko di bimo pe papa sere mi tun lo lowo ni orilede ti Burkina Faso bayi pelu atunse lawon ilu mi e to ku nbe ka won ju sele ni Tanzania Uganda ati Kenya na ka le mu iroyin mi so amon le je iroyin mi tun tori re Nigeria jade nibi ti won ni Iko Re Monsters ati awon ati egbe agbabolu Enugu Rangers won ti fi ori oko so won ti foko so dun wai nibi ti oro dedro pe won ti gba wi pe odo remo ni Iko Rangers won ti gba idije to je ti elekun je kun ti won pe Iko Rangers na fi ami ayo meji se kan ti o fi na Ikorodu ni igba ti San Tenobodo lo eyi ni o fi lo ti o fi di en ti o mo soju wa ninu dije ti CAF Champions League Sagamu ni won ti gba bolu won labele ni papa sere ti Iko Tiremo bo lo ma ki royin o debe amu lati pa ti beyan na e je ki kabo le kan si ke le ki faye gba awon akegbe mi to ku ninu okulu ta jo wa ni ole toni 32 FM 94.9 Laughter House okay tete premier makola ni lu bade kabo
1: Ridwan Adegunle Clever King kabo
2: wa fe an ba le lo ko ti mo je emi na kin kabo
3: Islamiyya Olajumoke Busari lo ko temi o e kabo sori akoto eto na.

0: je pa ora Argentina ti ko ti gbe won je ki be atodo baba ogbon igbese CAF lati so gbe ko rede meta gbalejo idije ile adulawo be abakopa awon rede mi po na gan na won opile to Kano dan awon rede dan pile kokan baba sun won ki won opile to Kano nikan ka kuku gba bi ka so pe ba ka sun me marun mi po gan won mo belegbe Niger State ni amọ bọlọ ti wa ri nisin ti awon rede to je meta meta ti tin toka si pe awon fe gbalejo kini ibere mi wa ni pe oni 28 se aseyori ni o je fun orilede ile adulawo ni abi ebu eyin ninu oye tin
1: ohun ti mo kokko royin ni wi pe toro ba ri ba akoko fi ese ofin tabi nkan to gbe ajo duro pe nje o nbe labe ofin fun orilede meta tabi ajo meta kan lati le gbalejo nigba ta ti lo ye wa ri pe be ni o sese be ta ba de nkan tu wo awon to tu je bi awon ti o se isedale wa ni awon ajo bi FIFA ati ri ni aipe orilede ari Mexico ari Canada ari USA lati le gba alejo ti won de se kini on bo te je gbo opolopo eyan lo je pe won fi awon idikan mole pe won se awon lona eto ba Canada turi to nbo latara pa ti orilede bi meta tabi bi mefa gan ni pato ari orilede orilede Morocco ari Portugal ari Spain be won tu fidi emule pe won tu kan sagbani Argentina lati le fidi emule bi boya ibi ti kini awon to di se wa gan ni pato ati ri yen to di fidi emule pe won le se be lodo awon ta gba yi pe o da be gbon tu gbe won ju wa lo ka ma pada bo lodo wa ta ba so nipa orilede bi meta abi meji tabi ju eyo kan lo won fe gba lejo a o wo iru facility ati awon nkan to pe ki kan se gba fe so pe ki eyan kan gba lejo lasan o gbodo ni se pelu pe lagboju wo boya papa isere to gbonje fe gbe ti o gba gbe awo sona to gba wo bo awo yen bakan na awon igba yi gbadu awon eyan ti en ba wa lati ilu kan so di keji nbo ya ja lo bo ni o se ro won lorun si a soro nipa re awon rede ta won soro nipa re ta ba wo won mete ta tan so yi nje melo bi melo nu won la le fo gba ya fun gan wi pe awon ile won ni nkan to pe fun la peju we boya o oke ni ska kan gbo ko rede Morocco won fe gba le jo le kan si won wa mu rede boya bi an fe mu bu isise on ve mo mo a ri pe won kan be kari won along ni Morocco nikan o to na darin lati le gba lejo nipa re in to fi mo ri je wa Nigeria ta fi woju gbe boya bi bene baba wa dasi ka le gba lejo eyo kan e ri pe ati awa gangan ti gba wi gba awa gangan o a ni nkan to pe fun lati

0: pọlu nkan to nbele ni sin ko si nkan to buruju bo je pe ajo kafu ni atuti wo yi bo da o e je ka to fi kun dede ye tin wa tele o da lo to ko si nkan ta be se bi va ni pe ti pe dede bi 48 to wa tele o awon to fe busi fifa tun pe be pa won tu busi emi ro pe awon buse pe awon na ti roye pe vatino o da pe vatino ri beje daada nu kini bo se po o e je ka awon na introduce so do wa o ko le fun awon orilede boya bi si che oni o bi awon orilede bi awon je pe ko ti eye ka ma roye won rara to je pe bi nkan se ri lo je ka nipa ta awon na ba tu wa ni sin yi a tu mo roye bi gabon awon bi gabon tin wa tele ata orilede mi ta kere je juro awon ke vadi gan
1: eswatini eritrea
0: Eja amọ roye won so amọ nilo wura wa je pe ise wa jo mo pa gbodo mo wo boya amọ wa won kan ni pe kini en gba abi ka lo re mo tun wo abi ma ta ba buru o pe si che ajeri ti afẹ gba bọlu
1: ara aja te waju ogbe ni raf
2: atokun
1: che ya ta ba damọ 28 che yo pe wa se ko ni leyin
3: ah lakoko no pelu awon asisile ti a nkan ta ti emi mi pe ajo calf mi mo nkan ti e mo le fe pele si suje mi pe won fe ma se ayanjuran lo si inu nkan ti won se ninu taban so ti pa ni ti UEFA abi ti ajo FIFA iyen to je ti ajo calf agbalaye emi pa ajo FIFA gan lakoko nigba ton gan na fi ma ko fi kini ton ma fe loju si lati 36 lo si 48 won wo nkan ti won se ninu ajo UEFA nkan to je se lajo UEFA no lo je kan na po ki awon le gbianju kini lati le je ki o tun fi kun eto raje ibi ilu to ba ti fe gba awon alejo ru fe nkan bayi sugbon nkan temi ko lero ni pe ti ajo kafu ba ma gba alakale o lo ti wa nibe orilede meta awon lo fe gba alejo idije afcon to nbo lona yen orilede kenya tanzania ati uganda nkan to ma wa nbe ni pe awon orilede to ma wa ibi awon 28 to nbo yi alakale o lati ni kale fun won se eto abo wa to po ma mu yan dede fun awon orilede to nbo yin nkan ta ma ro ni ati wi pe awon officiating ti awon ma lo iwon ninu tournament pe se alakale gbugbu e se nkan beyin o wa owo nkan te ma wo ni ta ba wo ti di ajo FIFA ti iye idije fe agba ta ise gba lo ton yi a ma npo awon igbese kan wa jo pa jo fe gba gan ohun gbe e ma npo ko fe sin pe nu awon fe se won se ton gba to se nlo pe nlo bi 102 matches e ko won gba nu idije fe agba yi a ma npo ajo are ajo FIFA iyen jan Infantino gbugbe patapata lo fe pe ara kun o wa nbe iyen fi han pe awon alakele ton ti fi sila ton structure iru nkan beyin won ti fi gbe sile wa o je set beyin so won nkan ta wa nu pe boya awa na ni ile adula obi a ma le emulate ru nkan beyin boya ta ba so pe ka na gba kini yi boya o ma fa wa na ni good result so nkan te ki ajo afi ajo kafu na te ko na kokko buju wo ni so da wa ipo ka fe gba alejo nkan bayi o so ma fa wa ni result nkan te afi so nisi ti o vile de ti o nbo ni odun 2027 te ko ma gba le yo ni ore de Kenya Uganda ati Tanzania yin nkan isi to ba wa fun wa ohun la ma fa mo boya nkan beyin ma ko
1: e seun gidi gan ni ah fun yin te ba wo wa lati le te ba wo wa lati le a ni alejo nla kan ninu studio ni role yi well eyin te ba ma ngbo ege dada oruko won oni sajoji sin papa from inception lati ile gogoro ta ti bo ka to de big guy ladies and gentlemen mo announce fun yin pe a ni coach Michael Oyedbode Olufemi ninu studio 32 fm ni Nigeria table tennis coach all the way from England baba e ko le sa o
4: e ku ro le o
1: yes sir
4: inu mi dun lati wa pelu yin bi mo ti ma promise yin ti se die pe ma yoju but leni I made it a point of duty to just be here so
1: thank you so much sir a ma lo so joja a ma pada de ta ba de a le establish awon kankan dada ba pa lori table tennis Nigeria 32 fm 94.9 kan dada ni pochunu e ku kale anbo

0: a ma fi ti oja kun nigba ti akoko ba to pelu bi coach so fun wa pe awon halls kan exist nigba kan emi ro pe gege bi nsc o ya ba ti le boju wo bi ti a ba kini ide awon irinse ti a nlo ebi ngba ti hall yen wa awon irinse kan wa nbe lawon akoko kan growing up ni secondary school temi olorun mo wa fortunate lati lo secondary school yen or first school ko si equipment ta ni nigbo ile ni grammar school full sport ko si this course o javelin o short put o every call it anything ko say ita ni nbe awon kan ni custodian awon kini yen ti an toju e the years kan kan to de be tori teacher awon kan pe mi recently oni gbo ti mo daruko yen oni ko kan yan kan mo awon eruko ti ta bo full school ta ko ni 1957 to te mi de wa de be around 92 ta wa de be ngba yen ta de ti ba awon kan 1957 e ba awon kan na jogun e to toju e iru awon won don ni fc sakoso table tennis nigeria ti awon hall n fi di ibi ta awon mo tin tari sila bayi
1: seri wala to wa nbe ni pe o da pe nkan to ba ti je nkan joba wala ni won pe gbogbo ise ministry won ti gbe file kan lo bi kan won ti se kini kan awon o de le awon mo to fe practice o le do de won ti gbe file lo bi kan agbodo ojojumo ni won ma ojojumo le gbodo practice every day le gbodo gbaradi so gbogbo nkan ti e so yi irinse table tennis irinse to ma n baje easily ni gbogbo awon table because se mo pe
0: to gboro je
1: o ma n baje easily ododun ta ba sora gan ododun la ma n ra table
0: wow
1: lawon club to wa n loyinbo ododun ma n gbe table no ma n fe gbe table tutun jade
0: wow
1: nitori pe o yato sira won table te ba ti lo bi osu melo kan ko ni fast mo ko ni dabi kini mo mo de se n gba ojojumo gbogbo kan improve si lojojumo everything technology is improving so for you to follow the technology the advancement of the sport you have to follow the trend ko se nkan to easy lo to lati ma ra table lojojumo sugbon to wa gbe ba table to wa nu hall ti table to wa me ti to bi 10-15 years ko wulo mo tori e tawon mo wa ba play lori table yi ton ba de lo yi bo se wa ton ko table mi le fun won ara be ni pe oto ni sport tawon se bo se ma ri gogan na ni
0: e ja pa soju oja a tun para bo
2: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke

0: e ka bo lekan si to ka tesiwaju ka ma ba de yan ara ile lagara pelu alejo ti agba ninu koloni irole toni ya coach five good eti ye akoko kan ba nigerian table tennis eti ba won sise lo si tournament e si nse pelu won di sin abi ba mi
1: o ti o jeremy oruko kan ton ma npe mi gba kan o jo ni wa no ma npe mi gba kan
0: mi o be ni kan shota
1: eni eh so yes oti to be I think the last time that I had anything to do with Nigerian table tennis they were involved gogo ni so last time ni I think was 2016 Olympic Games
0: okay in Rio
1: that was the last time so and you know me I still guide that memory jealously in all coming so one kilo chele but the ti gbogbo e lo bo se lo ta dupe lo olodun ti bonu gbogbo wa ndun pe kini lawon kan lo plan o mo e ma se mo sa gbiyoju ati frustrate osodi abi ko to da ki eno so ko ti facebook pe kini kan elomi wo ori oye awon kan de de be one so mo pa won lawon wa nbe ni isin bo se won lawon o se se
0: wow
1: won so fun kan se kan won doje won so fun wa categorically awon lawon nbe isin bo se won la se se pe kini Olorun de baba wa se aguda titi wa o je labe gesi. Iso wa la nje Olorun o je ka ton lowo eni kokan je so ko si wahala. Won ti se awon dan so ina won ti se. Won ti se. Asi ti ni bo se ba ina ni si ari. Ari bo se. So adura tan gba si ni pe Olorun ran on ku so ji lowo. Olorun ran lowo tori ise to gba yi ko sise to se o se to derun rara because nkan ti
0: eyin ti rinu e ti rode
1: nkan ti olohun ni olohun la rinu rode sugbon
0: eyin table tennis nigeria mo so lati so molude bariga
1: nkan ti baje gan bayi nisin o ko olohun ran ku soji lowo lati mo bo se fe to tori olohun awon keke wa to ku awon keke la woju bayi nisin awon tori I don't know bo pe boya oun no a fada gba eto ro si bi kan olajide
0: omo tayo
1: mo se ri leko
0: alaye wale
1: oun no to bo pe bo ya na a su oun na o ma re ni ka so ko se pe tori agba na lo na tin da die die awon mo keke to wa nsin awon la gbodo wa ba se ma tori je titi lo
0: eja tun ojo da mo kukura awon facilities mo se sunko forilede a para bo e ku kale
2: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Ejitu FM 94.9 feye lotu ti tepepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th august 2026 ati seri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lobe ewedu begiri ila eforiro eran pomo to kata mora si korobo to suri amala la fijo ma sejo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokandinlogbon osu kejo odun 2026 atuyaya tuyaya bade ni recreation club ni doju kwa damasigba ni lu bado ola to ti so diwoke buka buta to nteran to jire pe laluju to bagba mu amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise to npo ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to do

0: Hello, Akura Leo.
1: Hello, me are you?
0: Hey, gay Pastor Sammy at the Para Airport.
1: Happy belated birthday.
0: Thank you, sir. I've just seen
2: you.
0: Girlfriend, Divini.
1: Money, oh yeah, and it is not quite down.
0: Go this year, baby.
1: I
0: can't talk to my brother. I mean, I like to be coach. I want to carry that dying loan. Hello.
3: Hello.
0: Let's go. Okay, let's go. Let's go. Yes, sir.
2: I'm going to go to the hospital. A sha gbodo tun agboro tun lo tun kan to daru se because a kan ma bi en to angbale awon gba sabe carpet agba nkan kan ati so kini na ti se die eni kokon o resolution kokon mu jade so agbodo gba ba ife se kokon agbodo sha gbodo se kokon a je be okay o Hello.
0: Amen. Hello. Ekura, let's go.
4: Ashu.
0: Kali tun entertain elomi. Hello. Hey. Awako.
5: General Batala Fio, Lakiye. Congratulations, Lakiye.
0: Emi kan ma se kini kan. Bo ma nbira mi le pe bi tin ba gba koja ki won so nipa mi tin ba kuro. E so pe mo buru sugbon mo achieve o pe mi. Hello.
4: Hello, Langoroki.
0: Kala o le sa o.
4: E ku eto.
0: Yes sir.
4: Oruko temi Sunday Afolabla de na apata.
0: Kara o le sa o se wa o.
4: O to ni to ba yin so. Bo ba lo pe se nkan to ma se yan awon oba yin de kun ni je kun se rara. Awon Sunday ro re nu lati se nkan ko po ti ni Nigeria ipo. Sugba won to je pe won afẹ ki Nigeria gbe ri rara rara. To je pe ko sa be jide number kiri. Won ni je kan se. Won ni je kan se ko lo ko kun lori ofe lati le se kan ba bo sibe o.
0: Amen. Ashu. Ah, coach. Loruko babawa Tuji Abioye. Loruko giwa wa nikan ni Peter Romo. Loruko brand curator wa Olorun Toba Yusuf. Ati iko ege lapapo. The last time ti I interview yin atohun le ti da wa lojo yen. Ah, bo o je nkan yo fun wa wipe live le wa no studio 32 FM leni. Gbogbo ta ti se fun wa lati eyin wa adupe pe okun. The contacts, the connections, and everything. Tali kataluri afefe. Amo lori sao. Lai meye to suwa. Adupe gidi gani o. Ayo te fi on wosi. Leye pada ba o. Lai bro long ene kanjuwale o. Mwen bani ye kanjuwale on wong ba manu. Ironu le ma fiwa e ma pada. E ma lo. Nino lanla ati idera le ma lukba yo. E ba mi ki awa Italian brother. John. Che elomi ino tungba. Kosobini kakaton play table tennis.
2: I remember.
0: The right people are debe lojo kan ta si le so tan yo a so tan yo lagboro olohun elio na ni yamoju ero mi taufiki aba taufika lamoju ero tun toro re to ni gbogba wa ta jo sise patapata ajo se wa o ni baje a tun ni pade to ba di lola o daro

0: nọmba won ki wa ni ibasepo yin pelu won oruko ti won mo yin mo daada ti ko ta ba da lekan bayi won ma ni pe ah lagbaja ni bo se je na lekun rere ni o e ka ni daruko eyo kan to le won ma ni sin ti be se wan pe yin gangan tun ni ah anybody ni ani e mo pe nọmba yen e mo pe nọmba yen
1: atejise ina ni ka franse e le fi se text message tabi ke je ko wole lori WhatsApp e mo wa gba pe be ba se fi ranse lo ni kia kia to ina la fi mo raye tete mo pe won to ko mo de pe ngba eto ba ti fe pari ina le se wa mo fatejise ranse first come first serve ni o e tete mo fi ranse ni nsin 0906 2009 9 4 9 gbe mi soke die na ifa

0: Okay, sir. Thank you, sir. Do you enjoy your day. Bye.
1: But I didn't ask you to lie. Memory low for me.
0: Eh.
1: Shola!
0: Eh. We. Bala mi se ma npe ni e
1: awon wo la na yin o
0: mama
1: tan fun yin lomo
0: ba tare
1: e ba yin lo fun like re o e da kun boya e si mo ba wa ta lori text message o e mo ba wa ta lori text message to
0: on yoro do drive
1: e ojo opo whatsapp n se ni se rodorodorodorodorodo te ba le wole lori text message 0906 2000 949 a text message 0906 2000 949 ati roju opo whatsapp ati ri tu o ta koko lowo yi
0: nje ka rada bi kan wole
1: e ma ba wa send the text message e ba mi yo le ngbo 32 fm 94.9 ikoni aderin posoyin ni na re fe yin e nibi ta tin ba won eyan ki awon eyan won ti won se ayeye kan ta bi o miran eyi ti won tin fi atejise ranse so wa pe ka mo pe won ka si mo ki won ki a se won pele ka si ke won ka ge won e na la se lowo o iwo kine ba se oluwa
0: Ati ba.
1: Ni se kilo de ti kini yin se bayi. Eh,
0: ori lo pa. Oye mi. O ti ye mi
1: na gari.
0: O ti ye mi. O da bi kini ele drop. O da bo ti.
1: Ta le gbiyanju ati.
0: Eh, mo gbiyanju lati pe Mr. Akin Ade. Le Adi e bo gbanju lati pe won sugba na
1: won ni to ba ko waju se abi toro ba kan ki to ba kan le o tun ni bi kan a gbe e ja se ba e boya te ba send message lori whatsapp e ja mo send re si number eleyi
0: o ti order bo ti
1: bo ni so ti se
0: order bo ti o ti wa pada
1: okay e ja wo mo tin wo bi a le fun yin ni number mi ni o ya gbianju lati lo si America pada ojo ya won sari take break eja doju oja ta ba ti de
0: ta ba ti de
1: pada wa

0: together.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju lo oto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni

0: 32FM 94.9.
1: Etati agba ititi afin bawe musulumi aye kami asowa ukasi malahun lokan
2: etati eje so fun yin idi ta wa fin se ba mi yo ke le mo fi won fi ki awon eyan yin ti won ba nse faaji ti won ba nsa ayeye kan ta bi o miran e na ni ebo ni jawo ni awon ta pe jari atejise sin wole lori 0906200949 lori text message tabi lori WhatsApp e na ni atejise yin yo ti wole ni

0: lameto lameto ejo e je ki won soro eyin ti pe yin eyin ti pe
1: ba mo gu aladako
0: eyin ti pe yin eyin ti pe yin
2: won tun ti lo bo se mo nlo nu
0: eyin ti pe mi ti pe yin
1: o da seri ta ba ko ta ba so gankan
0: mi ti pe yin mi ti pe yin
1: se wa ninu
0: ilu e wa le wa ba le je mo mi lori mi ti pe yin ejo
1: se wa ni omo soro fa wa ba so gankan o ti yeye omo na jori e fara yin ba le o e mo je ki won ko yin si wa koju yin mo ba ri mo bo lona ti eyo gba ri
0: eh eyi ti won ti ri ko ti ri mo bo
1: mo be wo ni ri won sun lati o je won sun won ji lati o ye kan ji ojo ni ro yi bo bo fi woru agbado kan bo le nisin ogun logbon ni ogun ajo ba fi tojo melo kan
0: eyin le
1: se
0: eh la meto awojo e kale
2: o emi na ki yen se ri oro awon ara bi oro won dabi en to n fayan laso ya ni to ni ko ma soro iba to n fa yan laso ya to ni o mo soro se o di iba to ba n fa ara e gangan to o di iba to ba n fa ya ni to re n soro ni isin o n dun lenu yin eni e ko si nkankan o e won wa n bi kan ni o oselu lo n bo yi bo se ma lo won tun ti lo boya won lo gba toju ni oke okun ni be yen ta lo mo be se ma n se niyan igba to ba won ele to wa mi e toju won daada e tun ti lo niyan eyin gan o le dan la kan tun ma re eyin na mo keyin na ti gbon tele won
0: esun esun ohun la meta ojo le gbon emi ni kunle fani yi e fanla oniroyin ti eti ni pe ko ba yin gba royin ni teki ko si ba yin fi sowo si awon to ye ati bere gbogbo lanu eji kin bere lati ayin la meta soro kan won ni pe o se se ko je wi pe ai chief pe won lo gba toju ni won o fi wa e ja wa wo loke okun ni won wa tenuma e ba gbenu sikini dada csu csu eji ka bere bayi awon ikan ninu omo minister inu apata o graduate ni ile eko giga faisti ni ile okere ikan na ninu awon omo eni to tun lakun laka ni nigeria ona tun tojobirin ona tun keko gboye ni ile okere ko wa si pe aka iroyin kan pe awon mo yin keko gboye ko se to je pe won keko gboye ni nigeria a fi le okere ile okere ni en teyan ba sin ta en ta onje e le jonje yin en o ja onje lati ta o tumo si pe onje te gbe kale ko wu yin lati je fun yin nu e se eka eto eko nigeria ko ye to fun awon mo yin lati lo ki won keko jade nbe
1: cheri
0: ati pe ti won si wa keko jade ni ile okere run se won si rulu won o si rulu ni nigeria sugbon wo wa sise nigeria wo wa tun je gabale awon omo nigeria lori
1: seri ohun kan ti e mo oni pe olodum je ki o se ati se ko ba wa mule bi egbe su lo fa de fin ronu beyen beyan jo eyan kukuru eyan giga onipo olowo oba alu en ti ori nkan kan je ko se do momo edele okere ti won jo pe ko ma wole to ba ti je gbogbo ilana agba ilana ato teyan vin lo le okere lo ba gba wo be lo ko si ndo mu now nisin yi se mo di ta bi nko mo opolopo awon mo wa sibi nitori pe awon ti won wa tan ja awon mo bi yoku ti won ti an be nle won e je kan koju mo eko won tan ba daju ko won ti gbe camera e wo
0: e ma gbon ti won so la meto
2: gbo won
1: e wo omo honorable kini kan o lajo nje buredi o lajo nje miliki o lajo nje gbopofu won ni je kan fokan si nkan ti won se la fi wo wi pe ati pe te ba wa ni ibi bayi won fe mo jaye pe baba won iya won ara ile
0: won ni drone class
2: amo amo
0: eji kun soro
1: alagbara ni
0: eji kun soro
1: be duro la fi pe kan lo si bi ti oju o ti ni to won nibi ti won ti lenikan ka won na lo farajiya lohun bo ba ti farajiya lohun interview mo pe a wa se tan lati fi ogun ta ni niyan o ye wa ma bo opolo ti e ti riun e wa fi sise na jori ake to fi gbe wa de bi ta gbe ibi a de yin de o ye tu gbe wa lati bi e tu gbe wa soke si mo ta ba ti wa nbi ti po nu won ba wa nbi won le mo fe serious se pe gba mi wa to mo ba ti mo pe baba ohun lowo lowo o le mo fe sise
0: mo
1: wi gbe gbogbo to gu wa le na olu won je a fe je kan lo foju wi na beun tan ba ri ya tan ri baba won ori won pe
0: papa orun to mu beun ti o san won bi won se strike ni lokere
1: otutu o mu
0: bi won se le strike ni lokere te pe eto eko won odun marun yo mo lo bi odun mefa merin
1: strike
0: marun
1: ya mo odun ko

0: olu oba ati dupe pe awon ologun awon tin se dada nisiyi owo won tin te awon agbesumo mi elomi yo lo si rulu ni won gba mu te po wo ribiribi won tun gba lowo ebi ati ere kan to je pe o fe lo gba resort e ni ni awon ati lawi ni won da lona ti won si mu sugbon awon ogun won sise dada agbesugba kayo e wo iru igbese an te pe awon mo to ye ti wa ni gbanu ase to e ki won je gege bi eko pe ah se bo mo lagbaja ile eko ibi kan kan na ni ajojoko mo ri fanran kan teni kan olotu elege ti won sese yan kini ni o wa oko bus lo wa o wa joya photo omo lewa lo ba ya photo gba te oni teni na lo ni gboro ti ma joya photo sugba ti lewa yin ko ri be
1: se eyin na gbon ton so le kan won ni o le ja awon omo kan no mama ni won lara no mama gbe camera no mama so pe omo lagbaja ri o se iyin o ki nse wi pe awon omo ti won ti eto ni won wa nda awon omo to eto lamu tore en so o ndun lenu yin iba ta awon omo yen te eto won te se nkan to ye ke se fun won awon omo ti yin te le nto ona wo na ni pada won lamu iyin akoko tori won so le kan o ndun lenu won ni e awon se dada o kini kan oro strike na ba omo yin ba lo sohun to ba jodun meta ni won pe odun meta yen na ma lu ama awon omo ti wa nbi odun meta won o ndodun marun o ndodun mefa gan bo mi
0: ni ajo mo shreling
1: ni ajo mo la se pe yan so nu loju ona bi to nlo ke yan wa ma lo bi kan odun meta wa lo nbi o tin lo odun marun ko ti se tan e de wa nbe inu yin de ndun iwa buruku le nwu yi tori olohun ti e yi pada
0: se si esun
1: e yi pada
0: Eshun
2: Sheri enti e malele. Sheri e to je ki opolopo oro omo Nigeria mi to je ko ta dada ni pe opolopo nti o kan wa
0: oro won ta bibu
2: olori ilu won je o kan wa lowo lese le ma gbe sodo wa e so pe awon omo ti ato awon ni won fe ma han awon ma wa le mo sa wa la ba yin bi mo se ti wa ni ka ba yin to ti wa ni ka pe ti nkan maye derun ti ayi oni fi ni
1: eto eko won nko
2: sa wa la mo ko wa la mu so ki la mu tempo
1: o awon lewe to ye ke se te ka ni ko
2: government kan de de na jori ateni ba lewe nbe
1: ki le so
2: e ba le eko nbe
1: awon oluko nko so pe nbe awon eleyi ti won lo strike nko
2: awon se ra won tin lo strike yen awon gangan ni si o kalara te ba ro luko ti se kalara koni support e so to ri pe majority won o ti po ju minority lo ina fin da sele le
1: o da kon ma sase danu ka won ma sise keyin ma nowo
2: e bi si lu amoye igba mi la yan odun kan awa ta jo lori lu gan a le mo gbo osu la ni osu mefa ta ni so fe ni kankan
0: en sise si lu niyan
2: na
1: gbo osu la ni osu mefa ame n woso tusun lojojumo lojojumo e mo yo kan te ko si ba te ba jade
2: aso to je wi pe elomi ni won te pe won ko bun wa ni
1: awon wo no bun yen laso
2: se ba won awon eleyin ju anu ni
1: awon eleyin ju anu no bun yen laso aba won te n gba betele lowo won tori pe boya fe gbese fun won ton woju rere yin
2: se fe mo mo re su ni se
1: e je wo o
2: awa obu eyin den fun wa laso a den fun alepo ta ro soko o
1: se tori ona na na sin fun
0: e se se ri Nigeria a wada keri keri pon be gan ni ose ta wa enu ni egbe awon omo leyin Kristi ti won wa ni apa ariwa Nigeria awon ke gbajare pe abawo ni na ki se sore ti obo o se wi pe won ya owo kan soto ninu aba eto suna odun ni Nigeria wi pe owo n po owo e ti won ya soto po sugbon ni pe ninu owo e ti n lo bi 8.05 billion owo Nigeria won ya soto wi pe won fi se won fi tun awon won fi se awon akanse ni awon ile ijosi kan wọ́n ni pé iye tí wọ́n bù fún ilé ìjọsìn bóyá church ó kéré jọjọ sí ti mọ́sálásí ṣùgbọ́n kẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni mò ń lọ ó kéré kò kéré o ẹ̀yìn ọ̀kan àwọn ọmọ nàìjíríà àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ń pin àti tí wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ni pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ẹ̀kẹ́ ètò ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀ ó ní tí wọ́n ń kojú tẹ́ bá dé ilé ẹ̀kọ́ mi ṣé ń gbọ́ mi sí ẹ̀sìn o kò sórù lé ń bẹ̀ àwọn ẹgbọ́ ìlẹ́yìnlẹ́ kalọ ẹ̀fọ́ra balẹ̀ ìlẹ́yìnlẹ́ kalọ àmì orídìró ni àwọn ọmọ wà àmì abẹ́ gíní pàápàá jù ní àgbà àwọn àríwá nǹkan kan ẹ wá wo bílíọ̀nù mẹ́jọ owó nàìjíríà wọ́n fẹ́ fi tún awon le just se e wa wo ki wa se yun nikan o apapo we ti won ya soto wi pe mo fi ra won tun agose won kan le just won ra carpet won ile gbe imam kini kan ile awon eko to ni se kini won ko bo olu won se gbugbe to je moru esin on lo bi 30.2 billion ni won ya soto o re wo ni ipa se kini kan ti a fi wo pe ile na lo ye bakan won ni pe lati se ati ko awon afin kan nkan kan ba gbugbe lo ba e ja wa we lo la ya soto fun eketo eko e lo la ya soto fun eketo lera e lo la ya soto fun eketo abo lori esin lele yo e to ba fe
2: e je ka ko gbugbe elese oro eto abo yen emi wo yi pe iyen arun oju ni gbogbo omo Nigeria na ti di bi ti nkan de du te ba wo ni si lati owo aro yi sale yi e le gbo bi tan ti je ni kankan gbe
0: e gbo fun palace 22.15 billion won ni be ni waju
2: mi tun mo loba loba
0: loba loba awon wo nbe
2: e ba mo bo leto eko te so pe lo la
0: o ba wo luwo ni
2: ale ni araba le ba mo se le yo kankan ni e so wi pe lori eto eko pelu lala kale gbogbo gbogbo iwo orun ile adulawo patapata o si bi dadi nla owo kale fun eto eko ile de Nigeria ile e lo wo wo ka kiri ka ati yanju be yen eto ilera e lo wo opolopo sibitu en do ba eyin nisin e siki ke lo be boya won ni toju yin te ba re ni to siki nile wo san joba to ba ku ebi lere ki se be na ti pa boyo ti ku kan to gbe de be ni ebi lere ebe n to ti ku yan lere ayi pe yo so fun yin
0: a wa je boku soro
2: ele to wa pa to wa pon dandan be ni pe ko si n to poju lati na fun olorun nipa olorun ohun gbogbo ni sise ta ba de fun olorun ni toro a fi gba kobo a fi gba igbelegbe ta ba fo olorun leyo kan a fi gba akaimoye oni teri yen teri opolopo dugbe dugbe jolo jolo agbo ti mi ko to ti mi be le lu mi to ti dogun le adu awon awon awon elesin ka kiri le ka le ka lori de lo mu adu alu ka kekere mi lu wa to le sele lu mi to gun ti sele tolomo ni mo momo ti yawo ni moko ti egbon ni ma buro mo ti mo ko dojuru so ta ba wa ni pe ile ijo sin o ta ti nbe lo ta ti gbadu ani wakati ni seju lojojumo lododun lososu e je ka tun se inu olorun o dun lati ti gbe waga dubai lo se wa ri lodo awon loba loba yen e lo wo palace of england lodo queen elizabeth to gbe se dede omo re charles to wa nbe te ba debe e lanu le bayi ni le pade
0: e ni se won pe palace ten so lo da bi ile gbe are ile ise are te pe
1: ti lohun ti won mo
2: se wa ri nta ba na fe je
0: oba me lo wa ni england
2: oba eyo kan lo se wa ni a wa ri bi
0: a fi me lo ni
2: e wa barabale ta ba wa ni ka wa yan bi isedale ti wa eya ti wa se wa be ko le ya ti won se wa
0: palace
2: ta ba ba wo pe ka yan palace kan oba wo la be visit oni dad ko si no le la fi wo wi pe ka nawo re ka kakiri gbogbo pile merindilogoji to wa ni tibuto rori le yi pe oya ilu eleyi e fun ni e ba tun afin si ilu eleyi o gbe o le dun a je pa awon alale awon to ja won ni sese na won ni so pa ko yan ta won kere bo se man se kan niye
0: lame to eji kin bi lere lori igbese wi pe anbu bayi fun 22.15 billion ti won ya soto pe won fi ko awon won fi se atunse awon palaces bayi kini orewo ni mo na jori ori nbe e ro pe boya ilejo anla kota ni itori awon ilu ti won ba ni oba fun ra won si won mo pa awon ma laafin fun bi apere nisin eyan wo Ibadan itori bi ta n gbe la nse e wo afin oba kini won tun fe tun se ni bi afin oba to ti duro rekete
1: abi
0: ti ati te pe abewo ni awosi filani
1: seri won se ma se ko je ko ya imi lenu mo amo mi oni ye ma so ebi n pa wa e lo ya lodo alaso se owu la fe je ni tori ko ye mi eto abo wa nbe ko ti igbopon to
0: la won ti yanju e
1: eto ora je wa nbe e wa nkan se si e eto eko na wa nbe eto lera wa nbe gbogbo yen wa nbe e ri nkan kan se e la won oba kan le fe lo ma ko afifun abi le fe ma tun afin won se se oba ni iya afin je ohun ni abi ilu to fi oba sori oye won won se le fun laafin e church kan mosque kan awon to fe ma josin won mo bi tan ti ma josin se won le se fun ra won ni ebi npa awon eyan pariwo lojojumo pe awon nilo ile awon nilo yen ko se kankan nu ete se amo e e je ka tun lo wa church fun je ka lo wa mosque fun won se won la won fe gbadura ni to roro yin oje mi e kera carpet fun won kera awon nkan to ma fi ma korin fun won orin ewo nibo
0: eyin na ri
1: se yen ni oni je ke bi npa awon eyan mo iyen lo ma je ka awon mo lo lewo
2: da ba te gbogbo ta fe se se ke sa won kan la yan si be tan mo moju to
1: awon kan le ma yan si be kan ma moju to abi tori ara titi yin ki won le ma
2: o
1: le ma
2: se
1: logo bo fun yin so se yen se ni
2: sa fe su mo se la
1: sa bo logo bo fun yin
2: abi ile oba la fe sun
1: kan ma so fa awon mo jo won pe e lagbaja kan ni ke dibo fun tori pohun lo se le fun wa se bi tori apo ara yin le se se
2: e je mo je kan
1: lo bo nkan owo te de pin le owo te la le yin nisin eh ni bi se nkan te tun le be se awon kan no ma joko ti owo yen
2: le
1: jo ma pin
2: se
1: se jo pin ni
2: kama binu si yin
1: binu tori pe kini
2: kama toju olohun kama toju awon alalemo
1: tori pe kini
2: kama sore volomo
1: solohun bere ore lowo yin ni
2: e ti gbaba
1: ki lohun bere lowo yin ki le nse
2: se ti gbaba
1: awon tolohun ko si yin la be se ti toju won tan
2: ki la fe toju be awon wo lo siki
1: awon wo na siki
2: se ba la da re si la
1: rara
2: nba ke ba lo nje wa alagbadu
1: e wo gborowo e ri bo se ri
2: bo ni bo se
1: owo wa lo won na je gba e wa alagbadu ati
2: fredi papo e fiti na da ko ra ba ti ko jo to mo ro
1: e mo eyan to nji la ro je so ku dale won tun ni je la ro di gba ta go meji la ba ru
2: o
1: le do won dojo keji
2: e wa alagbadu ati
1: bo owo wa so owo wa lo won na je ru e
2: elomi wa ko ni je nkan to ni protein kan ti o yo ni o mo wa kiri
1: e igba ti o je pe nkan to ma yo to ma gbe do aro ojo keji la ma wa
2: so te
1: awo se ni je
2: sawa ni gawa mu lagidi
1: anfani ki le se fun ko fi rowo to da ko jeun to da sara
2: n to wa n te so won ti yi wa nisin loju titi bayi nisin yi n to nka luku ba je laaro ko mo ya sori fonu en ti o ba ti ya je so fonu ta a gbe ajo kan kale won mo lo mu won lo mo fi pa mo sibi kan
1: eni to ba wa je nkan ti o da to je nkan ti o se dada tori bo ko sowo lowo ki le
2: mo a lo mu a lo fi pa mo a fun lo nje aka to tule
1: e tun ma pa yan
2: a lo fi pa mo sibi kan
1: tun ma fi pa mo
2: a la lo fi pa mo sibi kan
1: se ke fi pa ori bibe logun ori fifo
2: se ko wa pa e danu
0: e seun e seun eh mama be latodo cs ohun si ma pa re sodo alameto awujo
2: eso kede so ni
0: eh igba ti won bi eni to je eh alakoso e ton ri si oro abeto suna ati pa wole ati gbe de to rajele legbi ma so fi nigeria wi pe kilode e n pare wi pe awon ajo awon ajo awon ajo owo ti won pa wole ti gbe pelisin sibe sibe a si tun yawo kilo fa igba ti won soro ni wi pe eh nkan ti awon project gege bi revenue ti ya ma wole won gbe lori pe bi 7 owo ti won na nigeria sugbon ye ti an na gege bi expenses wa on lo bi 10 owo ti won na nigeria won ni se amọ yi pe awon eni yi won pa o wole ntoto ti ba ti wa pa o wole daada be won pa 8 owo ti won na nigeria se mo ko yo ku bi 2 le ti awon ofise jo re wi pe n to fa na nu expenses ti awon ta won ni oju ta won project gege bi revenue ti wole lo won wa bere lo won wi pe iki le wa na wo le lori gan eni ko ha ta gbin ta na wo le lori ni owo le so bayi owo de le bona owo wa pada wa so fun won
1: se so apo ara won ni
0: owo pada wa so fun won pe ba won se na owo lele ibe ti mo wa n bere lele yin e ti wo pe iye te mo pa wo le lele be ni abi be ko e si wa wo pe iye ti e mo na lele e ti ni afojusun pe e mo pa meje wole e si wa wo pe in te mo na e mo na mewa kile ti e fi le se ni iwe ku ni won te gbogbo awon owo ite na si pe a ko afin a tun le jo sin se bayi nkan kan bayi kile ti e fi mu yun ko ati awon kan mi bi e se wo pe ki awon mo na jori a ki won se ra oni iwe ku ni won te ke ma diku ba bi owo se n wole e se be
2: cherry
0: won tun wa ni ke tun wa so pe kile na wo lori gan e ti wa menu ba kankan ni pe e tun pada bo
2: nkan to wa lori oro yin ni pe minister ti ko daun ye o ti ri pe alatako lo n bi un lere
0: awon lopoju legbi ma sofin
2: e je kin so gangan fun yin in te mo leloyin nilu ba se wa yi won pe nkan ni constitution authority e won ba le query e mo in to nda wa la le ni nkan ta ba ti fi han yin e gba nda ba ti news e gba pe ko si niyan te ba wo gbo bi ta won so ba tech kankan ti won wa ti joba won ba so pe ago meji lolu ta ba woju ago won ta di gba ago merin won gba be ni pe roju alusi ejo ya de yin ni yes me rojo buruku de ro yi
1: igba ti joba won ni momu lomu fun won
2: gba pelu nkan to nbe nle bayi te ba so pe alakale owo imbo la nko owo sowo dan pa la ben ni eyin o se mo so gbo la tin rowo osu tan san ba weyan
0: a mo pe en ya owo mo ra won na ni
2: sowo dan ya nikan la bi san gbo e
0: ewo la tun le se mi san gbo e
2: ba jo owo tan ya nikan la bi san owo osu awon osise leka leka ka eto aboni o eto eko ni o atawon eka mi to ye gbe won gbo awu osu lo ni dadan e lo bi won lere ko se do le so pe aje olowo ya bayi tube telomi fi mo paro gan ni pe won fun lo wa ya elomi ti fi aposun re yawo ni banki baba ti se wo banki oyo wo yo ba so pe won lo osu gbogbo to da wa la le ni sugbon ko si ta fe se si yen on lo mo to ba on debe se wa ri nkan kan be tan fabo lenu jo meta yi ta ba fadi gbogbo agbaye ni won mo wa be orile wa wo ni bi tan ba lo e ma jenti si so loju e
0: mo be loro lati so sin
1: oro ti so re won le ri nkan so pa to pe nkan ta won fowo se re ibatan ba ti ko ile to ba wole ton ba ku sapo ara won won a lo yawo won a fi san owo osu nkan kan wa ta won fe se bo se so bo lati jo ini yen e wo yo nun ton ti wa nbe nkan wa ta fe se e fokan ba le ko ni sewu nkan bayi la tun fe se amọ nkan ton fe se yen a ni ri koko e ile ton ba tun wa se a ni ri lajuri e ko ni la pa kankan rara lara omo nojori a seyin na ri be yen won le soro abi cso ki le ri se si
2: te ba so pe gbogbo nkan ta nse lati bi odun melo kan lati ma lori po pe awon eyan ori ra awon ti won mo tin lo won ma soro buruku si yin le ni
1: ilu kola ilu ina kola wa wa
2: o ma da ni
1: awon o se ri ki lo de ta wo mo nkan to nlo
0: o loju
2: won mo gbo nkan ta
1: e la won ti won mo nkan to nlo ki lo de ta wa o mo nkan to nlo abi awo leto ati mo
2: erin titi abi erin titi
1: a se ile la nbe lojojumo ni
2: titi wo ni oda
1: ah ah awon bo leyin gba
2: a nso fun yin na ni o le je bi ta ngba ko leyin
1: se bi ta yin ba nbo ni bi kan wa sare lodo da be lo ko la te nbo
2: se eyin e gbo kan ina
1: iru wa wo ni awon ba ti wa nbe be bo kon to ke to wa yen ko
2: te ba do da be ta ba ko nbe se won si oda be
1: awon ti won ti nbe be kon to lo da oda be nko
2: e ma bi pe na jori esa
1: awon leto ati rin lori titi to lo da
2: jori a esi aba o kese leto ta so pe yen meji pe ni bembe o ti o ya yin niyan o ni biti kan wa de duro bayi ni si orun ran abi orun
1: eyin le ran orun
2: ojo ran abi orun
1: ah owo yin niyan na wa
2: kan wu lele abi nko
1: ah se beyin le je ko ma wu
2: se mo ye fitina ye wahala iye owo rogurogu ta tun na lapara ti wa si oju ojo ti o fi yiwo
1: olodun le fun niyan wa bi ta
2: e lo ori ede gana
1: alawo owo yen ta le fun
2: ojo ro ni ori ede gana de bi pe gbogbo won mo li wo moto kinu na ngun kaakiri seru esele nbi
1: eko nibo nibo ni o ti sele
2: so to ti won
1: iyen ni ke ma iyen ni ke ma bi mi
2: so sele ni o
1: ni ko sele ni eni ko awon ona te tu sese nse eni e tori awon ona yen o ni omi se nya sawon bi kan o
2: ta ba nawo to ye ka na ni koda
1: se ero yen po mo tele
2: elomi oni dale re mama yo jade ba yo ti ri re lori omi ti o ma lo
0: e seun
1: awon bi teyin gbe sori be
0: e ja pate wo fun I chief e pate over chief csu
1: e ri mo le pate won yen daada
2: e ri ko ni le nilo lati
1: mo ka awon go le pate won yen daada
2: ise ri ijoba to ba je bi pe o ba tu se daada ijoba chief yi lo ni nigeria yi o ti jaya awon omo won maye
0: ijoba are ile america olun gbosuba kare fun igbese aja
2: odo wa lo tin yo gbo to bi dani won america
0: e ma gbo fun igbese yi ti I chief yi ti won gbe lori igbese igbogun ti awon agbesumo mi ati idabubu awon omo leyin christian ti won fi esun re kan awon pe awon agbesumo mi won fi yo ara ile mi won ire kan wa jade won ni po tun wa sese ko je wi pe Nigeria ki won ma ni anfani si igbese to iranwo yi to je wi pe ile america yi ti won se fun nigeria latari bi won se ni pe awon fesu kan won pe awon elesin kan ni awon agbesumo mi doju ko enikan wa jade to je oloko ko ni wi pe ko si nkan kan ti yo se fun ile de wa nigeria pe agbodo san to bi wa ko le be na si ni awon eyan ni gbanu ase na ni pe ewo ko si ti o sele jare wi pe ka to sosa latin sosa won ni se ikere merin lo kuko ni won lo wa loju pe ti kan ba ye nbe a mo ti ba da ran wo won iduro yi se mi nigeria o ni mo lara ati pe gba ti won se ran wo egan awon melu lo kan ni nigeria
2: seri ibi te ti mo nsi ni yen o ye ke mo bi wa lere awon bere kan
0: won la n bi yin
2: nigba te ba ri ta ba nse awon kan mere mere ninu lu eri para ko ni kan mo npe njo kan
0: o
2: pe to ba pe wole yo o lohun gba owo to won ti di laye hun ninu owo yen o ko le nbe
0: ata kankan gba o
2: ninu owo yen o ko le nbe e to ku lo lohun be bi je bale
0: o ku mo paro mo ata kankan
2: o gba owo yen ba se na niyan okay education trust fund ta ya won awon omo ile eko ibule ro pati
0: net fund se bi elegbimo aso fin nigeria ti ni pe awon tan wa di third fund net fund nkan kan ba awon eke eto eko
2: niba to je bowo yen ta da be ko lo bo se ye ko lo asi nikan wa baba ti takato abi oda to be o da be gbugba owo yen yin oni be gba ijoba o a ro pe le se kini o e te fi wan se ibule ti ru de bi se meji meji o ibule te ru bi se meta meta o eni bere mo to ba wa di gbe awon so gbon ya wa lowo kan lese ma bere gbogbo la na si ese ti gba bi pe ki so gun eyan ki so gbo eyan ki se million kan ki se mewa ki so gun ki so gbon ni be nigeria kresi ki se pele kan be si ri owo n wole lati joba apapo de pinle de bile de joba bile ni kaakiri kaakiri lo ti wole ta na be yen lojo ojumo lo so su lo so se wakati wakati gbenu waju ke bere be awa ya ni se wa bere gbebola seri owo ti awon ajo tin ya ni lo american gankan ti so pe awon se ti kan mo seri ugbo yen do de me ati mo nbo ni ta wa gan ba takuta yawo mo gbogbo agbaye ni o mo la tori won mo bi pe baba ya ansan pada laisin wa nitori bi gbogbo mo pe ta bi nse inyo bo si je ni
1: Professor e soro kan ni sin pe te ba yawo won ya yin tori pe nda pada lai se pe boya won wa sin ko to di pe nda pada amo kiro wa sele lati odun yin a gbo ri pe gbese yen o wale o nlo soke ni gbogbo gba ibo le san si
2: ki sona kan
1: ki sona kan bawo lo se wa nlo soke ni gbogbo gba
2: ke se bo se ri ni
1: te ba nsan pada o ye ko ma wale
2: ni awon ti so ke adije million mefa o adije
0: o je ni pe
1: mo ba ni mefa le je leni to ba dola o ti ma di mewa bawo le se nse te ba nsan pada
0: alakoso nipa
2: to bo se to
0: adije e tun je alakoso nigeria nipa eto oro aje ati ato owo na nkan kan won soro yi pe wọ́n ni 83 trillion owó táwọn yóò ti tu 80 trillion bí pé ìtorí pàṣípàrọ̀ owó ilẹ̀ òkèrè tó gbẹnu sókè ni o lọ fi rí bá wọn o àti pé àwọn legacy debt èyí tí wọ́n ní tẹ́lẹ̀ gbèsè
1: kan tó ti tẹ́lẹ̀ lọ fà
0: wọ́n fẹ́ bí wọ́n lè rè wípé ìgbà tí wọ́n ń sọ yìí wípé owó pàṣípàrọ̀ ilẹ̀ òkèrè ni ta ló jẹ́ kí akùdé ó bá owó tí wọ́n náná jura ṣé bí àwọn ìgbésẹ̀ àwọn ìṣàkóso yín àti ìtẹ́ jogúnbá ọ̀nà ni wọ́n gbagbá lọ́wọ́ owó nigeria tí wọ́n depreciate everything ṣé bí ẹ̀yìn ni ta pé owó nigeria ní agbára dáadáa ni ṣé bí yóò lè fẹ̀kẹ́ gbẹ̀gẹ́
2: tá a bá ti lára bẹ́ẹ̀ gbègbèsẹ̀ bówó nigeria ó sì tún lágbára ju owó dọ́là ilẹ̀ òkèrè lọ ara yín ìbalẹ̀ gáàsì ti wọ́n o búrẹ́dì ti wọ́n o ṣúgà ti wọ́n o bó dẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn
0: kó máa wọ́n àbí
2: tó bá ti wọ́n owó tí wọ́n mọ̀ já wálẹ̀ tí ó fi di akú rẹ̀ tẹ̀ ṣùgbọ́n yẹn fara balẹ̀ ẹ mọ̀ kéènì ẹ mọ̀ gbóni.
1: àmọ́ àwọn ilé ìtẹ̀ ti ṣe kí ló tà sí rí àǹfààní ẹ̀ o tí ì lápa rárá àwọn ilé ìtẹ̀ ti ṣe.
2: ọjọ́ wo lẹ ti tò fẹ́ po kán
1: ẹ ti sí àwọn èèyàn ti ọjọ́ wo náà ti tò fẹ́ po kán èlò náà rà báyìí. Ìlú náà ràtẹ́ lè lò náà ràn án
2: sí. Kò sẹ́ni tó lè sọ fún mi pé tó ń bá ra epo.
1: Tó dáwọn èèyàn kan sì tò lánàá o.
2: Àwọn náà máa tó bóyá ilé epo tó wà ládùúgbò wọn o lè mọ̀ ṣiṣẹ́. Ìgbọ́n mi wà jẹ́ pé àdúgbò ẹ̀ lómi nísìn o lè jẹ́ pé ilé epo mẹ́wàá ló ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò yẹ pé ọkàn ní ṣiṣẹ́ sẹ̀kọ́ wọn tò bẹ́ẹ̀ o lè ṣẹ́rí ko se en to le so fun mi pe boya un gokada abun wa moto abun fin se baba abun si fe po se gangan pe to ba ra ipo jala kan ni boya bi apo mefa o to je 12 pe 12 lo fi pa o kere tan o fi pa to 5000
1: se 12 yen wa le ye ko ra
2: se gbo nkan da so
1: ni to le po se iru iye yen lo ye ko ra
2: te ba bu epo ti wa na jori ai ati epo awon ile okere mi e ri bi pe epo ti wa I mo pe ko to tan ju tawon yoku lo tori original ta wa ntan bi
1: oh fake la won ta lodo ti won
2: e ta won ta ki lo te fi ko to kun bo wole epo won ni boko won je
1: e tu so
2: epo ta won lo nbe won lo je koko won tete
1: ta lo nte epo fun won
2: aba omo bi ti ma ti epo aba kan aba ran won lowo ni
1: e ran won lona wo
2: aba be won se
1: pe kini
2: yi o e be forget na mo ri nkan je
1: se be so be mo bi to tin repo nsin
2: o le je pe won ji mu lodo wa si le mo ji
1: won ji mu lodo yen de lajule talubode en ko wo
2: iyen o mi
1: ko mi pe kini
2: se ri ore to lo se fun ana jori a ojo mo tin je la wa sa mo lori sa mo la
1: a mo lara la da to won
2: kilo da da to won
1: sa ni bo bon ton ni
2: se e gbo pe ile ri bi nbi se igbo mi ile ri
1: lo o so wo ijoba
2: o se dan
1: iye o so wo ijoba ele to wa lowo yin la nba yin so e ma ma ba ye olodun du ipo ele to wa lowo yin la nbi yin bawo le se nse
2: be ba mente
1: tori afun so ni yin be se wa nbe yen in to wa fun yin be ke ma so e so mo o toro yin o ye wa mo bayi
0: owo ye bo se lo lawo ijo la meto mo fe bere bere ti a ba fe polongo idibo a ba fe seleri fun igba ye gbadun omo niyan iru awon kan wo lo ye ka ma seleri pe tin ba wole o bye bye bye bye bye bye on ni ma se ati pe si awon mo na jori agan mo to kan loran won aya I chief won lo si ibi kan to pe won tin hun aso aya I chief wa ni pe bi I chief ba wole lekeji o ipe awon wo buba awon fi buba awon wo buba to keti le ni won je so de pe aso hun papa julo fi pe awon oba mo osugbo ti le ju igba mi awon wo o le daran je sa won la o le je ki bi a kankan o sa ti le ati we re gan ma se bakan bakan o wa lara ipolongo na ni ati ileri na ni o fe je pe ah tin ba fi le wole o eyin te eyin obirin te hun aso yi in wo buba da chief ba fi le wole lekeji mo se kon tu wa nbe ni anenu o dun ah mo se lawo buba o ma duro di igba ti a chief wo lekeji ki won o ki yawo a chief na ki won wo buba awa gan ta je omo rile sa mo nkan ta fe gan itori igba ti ki wa ki fe gbe apoti ni kan ah tin ba fi le wole o iru bata ten se ni ma wo wa e ba mo se kan mi fun tori pe tu wa bata ti mo se un eh mo ti mu le ri mi senu
1: se ri awon tinu won dun won mo ntan se won mo nkan ti won
0: fe o ko pe nu won do sugbon mo pe do
1: se so won rerin seri bo se lawon awo bu bayi koda awon ti won ta nu won owo won kono tun ti ma ra o ton won le ra wa la toke okun oni ele ton se mi bayi o
0: funda won le ti won na won
1: won le wo ti won ah won gbe won gese ayan ni
0: won se wa ka ma lo nkan ti wa ka ma gba sa wa
1: seri ni odun ta wa yi o ilu o ye ko ti kuro ni ipo pe won so fun wa pe e tin ba ti wole o e ma nina o tin ba ti wole o awon osi a ma gbowo su se ko ye ko se gbowo o to ni se ko ye ko se gbowo su tele ni
0: e ma binu
1: osi se to se ko ye ko gbowo su ni e to e ni now ati wa kuro ni ipo be yen ati si wa bo se le ti o da to yen tin ba ti wole mama wo buba buba bi ba wo
0: won lawon ma wo ni kini pe awon wo lojo won o fi more
1: pe aso
0: pe awon wo pe ah o wole o
1: afani kini yen ma se fa awon mo nojori a won ba wo tori mo so le kan pe ebi npanu eni ka ma lo odo alaso so wu la be je ni tori bo se ma se ni yen gbogbo gba awon awo buba
0: dem na ba wole o I wo mo
1: buba yen lo ma fun wa lo nje bi ke
2: seri nje mo lele
0: yi
2: aya aji won soro yin ladije kan mo riri awon do nse aso ati asa ile wa bo se to lokan won oya lapejuwe to ba je pe ro ni won fi npa ojo le ti ri iyawo chief ko wo sokoto sokoto tontin ko fun mo ni tan ati ewu ibi de ti mo pe ni to value asa ati se wa ni o tun wa fidi re rin le o tun fidi erin le
0: bo ba ti ro
2: baba tu wole in fact bi se mistake ni pe awon so pe baba tun wole won o ba bi pe odun mejo yen o pe
0: se ta so pe an gand out nkan ti won se
2: awon soro gege bi e mo pe ije obirin oto ije okunrin oto ije obirin
0: bo lo se ki won so
2: awon ti gbagbe pe alodun mejo o pe
0: okan ye ki won ni pe awiwe abuba rapa to celebrate our second time
2: yen ti o ti ko se ni kankan dun baba du yen
1: e tu ti se to be se ma ru
2: even kama campaign
1: to ra won lo fe dibo fun yin
2: kama campaign
1: sawon tan fi ya je ina ni
2: Ere ye gba lo wa ba won yan se n pariwo ka ka giri be ko si nkan kan yi igba ti won lo sibe won donate owo fun awon obirin na e ma gbo se do fun bi pariwo ara lu o nje ka mo ko la lafia se je ba la lafia mo ke to ba en je ro ranko o gbodo ki a ro yi do iro en to ba en je ro ro ni ke yo no kike yato se ma gbo yen ki ke ngbinu o ngbin se e ma gbo ton ba ngbin e gbo pa won yan ngbin
0: eyan be pe eji buba won se awon te bi wa npa ton ba ti wa wo ohun ebi un ko pa awon eyan ma
2: gbogbo si yin yo je ka o te gba te ba fun yin ni ambassador ni se bo ye ba fun ni ambassador ni to ba boya o mu gini o se fonu abose we kan o fi nwe se pe iyin o ni pe ko so pe ku gbo eyan lo ras bo mo pe ah nti n to yin royin fi mu ose yi lowo
0: o ti dara wa
2: ni o awon yo lo mo
0: ara ti wa fi le wo lu aso aquelta bi ki won ko o tun mo si pe na ti dara
2: won awon ni o awon eyan ti o be ra tele won lo mo ara tori pe iyawo
0: won gbara itori ga ti won soro akara awon eyan ti gbe akara ngba
1: amo se iru ele da won wo la won eyan ma wo
2: ah iru e wa ni o mo wo se ka bo so run won ni
1: ewon ele to ti e n wo yi gan ibo na tin ko wa oge
2: kun na ko ni o ti won wo yi gan ko ko liji ju e ti gbo ara lu won kamera lu je ke
0: ro asadi pe mo ke se ba wo lojuju me tin ba wo kan loni ikan wo wo
1: la o ti wo lola
2: to ba ja to to quality
1: owo ri biribi de number 1 ran
2: mo ni mo wo lojuju mo
0: beni e ja deji de ja anfo ikan ni 30 fm le ngbo fe yin e olore ilu ni eto e tin lo lowo bayi laipe laijina yin na e la nfa ni lati dasin anbo

Laye to wa ninu re ni ke ba nfeti si. Tori pa laye ninu re ni se lo dabi ABC. Pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi. Orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pa woda. Be o le gbo share share ojo labi orule jera di. Bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu. O tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe. Lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata. Laula Mega Top Concept Limited. La soju atalagbata kan gbogi lori le de Nigeria. Mule ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 854

0: ti temi
1: o se ama fi we baba re to
2: olohun
1: ya na se be se ma se suru fun ra yin seyin nikan ni ha seyin nikan ni
0: wo ko e salamu
1: omo ni o ori omo ni o ori be se ndaru tender tender tindi yi ori omo ni o
0: mommy to ba se to ba se tomo yen gan ni o ye ke mi mo nkan ti ma ti oju e
1: be wa omo nlero
0: ba o ti su mi o o ti su mi ba e wo to ba je pe tomo ni awon parents mi owo wa lowo wo egbon mi na wa nbe ma lo gbomo ti won kini iya o le jo

0: rafra nkan te ba fe je ni ke so ti mo se wa bayi mo re da ti nowo nje je ko ra biscuit nbe yen kin je gbon kan to ba ti temi lorun lowo ti mo wa bayi o go so ron be omo lowo ni mi
1: ewe fun mi bi
0: ile olowo mo ti ma gbo ma gbo ile olowo mo ti wa won fowo to mi ni kin awo won fi awo je mi ara wa yin po won ogan la bi mi se njo lo
1: are wo ba are
0: se tan so kin ti mo se awon owo ti mo ni ti mo se ai principal wa ko ni laje ta ba wa nu class o ma ko wa nko le ma wo wa lo ta ba ti je mo se ni pe kin ko won yan mi wa ka sai wa nkan ni
1: ti mo je fun mi e ti fun mi o
0: ah iya ye da won lo
2: o mo ri chess man ni Colombia gan ni ko ni rowo ilowo ibo ni mo ti rowo ti je
0: olowo ndadi mi won je fun mi lo
3: wa dun nkan te ri benu
4: ah de ti na pupo na
0: master che ile olowo mo ti wa ti mo se wa o lance mo le ni pe balu ma gbe wa si
1: mo je ri e
0: mo le ni balu ma gbe wa
4: raf
2: private jet tabi air force one
0: anyone mo le gbe odadi mi lowo se omo lowo ni mi ah alowo gan lodo wa
1: o lowo lodo wa fun o lowo lodo
2: ba fun you
4: abi ke le
2: Master!
5: Bi mo se wa n so lo ibi iya omo nti bere ganu omo ti o jiyari ti ese pe ya re mo si ni bombo nbi en kini kan se gba nikan bi a ti bere si won ba wa loju pali ni
6: ba ma se bodo ebi na lo mu lo
5: in se ya o mo le joya in se baba ko le se bi baba olon sa mo le leru ko ndi eru re ini mo fi n pe yin fi e pe aro ke pe odo finu yin ke bara yin sibi yo mo nti bere nu loju pali

0: ra kumidi rukale ewure turase atari ajana kuta yo won modele dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: Fatty 2 FM.

0: ti je ka mati mama
1: mama mi mi turia atete kuban boshe tugon inu ton ti bi ohun o ti do si ilu baba mi iwo ona pe ilu yen ibe ni won ti bi ohun so awon mejeje wa pade won fera won
0: kokun ajina ilu yen ajina sera won
1: koju taba mari ni aye igba yen ese la fi ni sugbon nisin taba fi moto rin ise duwe wa
0: Baba fe dawo leta nu. Adupe lo do lo. Eh awon ile iwe wo ni e ti bere? Gege bi tala ko bere ngba na lohun.
1: Eh ile iwe to wa ni ilu wa ni mo ti bere.
0: Boya be ni baba ti se oluwa ngba na lohun.
1: Ibe ibe lo ti nse alufa. Eh Bethlehem African School. Odopo. Ibe ni mo ti bere ile iwe.
0: Kini awon te ka nbe? Abi bele ti pari gugu e
1: ah yen o se se nigbati mo bere nibe nitori pe baba mi je oludari manager awon adufa lo je manager ngba yin
0: ni lewe alako bere ijo na lohun
1: ile alako bere o ye ki nti bere lewe tori laye igba yen se na ma so fun wa pe ka mu owo wa ka mu lo si ori
0: ko teti
1: ye ti wa ni odikeji owo ti mi o de ti o dugbon won ni omo manager ni eje o lo bere mo njoko seyin ki se pe mo wa n wa
0: waju
1: eyin ni mo njoko si ti mo fi bere ta bere ajapa gbogbo ta se dada ta to po si ti n ton pe ni standard one aye igba yen yoruba na fi n ko wa ti ti a ma fi ko to di pa de standard one lati tete ma gbo ede igbo
0: diedie. Ojo wo osu wo odun o gangan ni baba mu mi aye ti won bi yin
1: ton bi mi ah ben won bi mi ni odun 1932 1932 ni won bi mi
0: sojo atosu
1: ojo ketadinlogbon osu January 1932
0: e wa pe omo odun melu ke to bere ileiwe alakobere
1: ngba ti mo bere 1936 omo odun merin ni o ye ki n po omo odun mefa ki n to bere yen lo se ya mi ayara bi asa
0: igba ti e wa bere ileiwe alakobere nibi ti baba wa yi ti won ti je manager bi odun melo le lu nbe
1: mo lo ni ibere a lo bi odun melo meta katu merin kato de standard one ta de standard one a wa lo titi standard two standard three standard four bi ti a se ka niyen odun ti mo kuro ni ibe yen ni skulu yen 1942
0: ibole wa tẹsiwaju
1: ni akoko yen awon ile iwe won ni standard six awon to ni standard six won po tori e ilu kan wa ti o jina si wa won pe ni isorun ibe ni gbogbo wa ta ba wa lati awon ilu mi ibe ni mo ma
0: nika awon ni standard six
1: iye awon lo ni standard six so a lo ka standard five standard four lati kuro a wa lo standard five standard six
0: igba te wa kuro ni standard six nilu ohun isorin bawo le se tesiwaju
1: ngba ta kuro
0: abe bere ise nitori awon kan lawon bere ise o
1: ngba ta kuro nbe ta debe o se mi laanu lati so pe baba mi ti ku awa ni ka lo se idanwo gbogbo idanwo ta ma n se lati lo si ile eko giga secondary school awon egbe mi gbogbo alajose emi naa se won gba mi si ijebu ode grammar school ṣugbọn iroro lọ to ye to se ajeji nbẹ baba to bi mi gan ko lọ si grammar school yen o se die nbẹ ko to di pe o kuro wa sese olukọ wa di alufa ṣugbọn pataki ti mo fẹ sọ o ni pe mi wa le lọ si grammar school so mo wa lọ bẹrẹ iṣẹ

0: awa o gbodo ba won raun aje tatatan arira oko komo mo je araun
1: arira oko
0: opo iba won raun
1: arira oko
0: komo mo je araun
1: arira oko
0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re e rin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibe le ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero ba ni soro tele pe ni si 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 odufa te lanfani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa oyeku lowo otun odi lowo osi oyeku di e ma ba mi ka lo ifani oyeku dindi oyeku dindi adifa fun bata ti si ore sango won ni okara nle ebo ni ko wa se obo riru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni jebuture la ba ni lese o ba risa be ni awon agbagba merin ni won ti ikole orun bo wa si ode aye agba alakoko ni bata agba elekeji ni koso agba eleketa ni dodun o ti agba elekerin si je sekere awon mererin mo kan keji ode aye ta won lo yi iwo oju mi emi oju o won ni ka won mererin orubo bata se gara bata lo won lebo oru o akuku mo po na lo tobi ju gbogbo won lo koso na orubo sekere ati dondon ni nbe leyin to lo ri sebo ngbati awon mererin de ode aye won bere si ni jise to lodumari ran won o wa adijo kan kabiyesi ilu n wa pe gbogbo won epo oke bi eku eye oke bi eye won ba ni ka won awusasa ilu ki won wa dafa won pe gbogbo awon onilu gbogbo awon ajoye ilu ti lo ba bi to ni an ba n bo si gbagede are oni bata lo koko bo si gbagede are o lo ni bata ba ju owo ja re si bata re lo ni bata n pe ti wala awon ajoye ilu wa wo pe eleyi ti o mo oriki kene ti wala titi tele nwi eyi oriki kankan ko pe kaluku sa wo ni bata awon ajoye obo ojo oni koso na ba bo be lo na ba bere si ni wi tenu e ba won oni koso se ma wi gbogbo awon ajoye ilu won sa wo ni koso ni eni kankan obo ojo oni dondon ba bo be oni dondon ba ju kongo silu ne ba npe eru oba ni moba oba to eru oba ni moba oba to be lo ni sekere ju sekere oke lo ni sekere han sekere lo di chichi kirichi ni gbogbo awon ajoye ba mu eti esi kini an kopo yiran to ntileke loju agbo ba bere si ni dun loju agbo ba bere si ni ro eri bayi lo ni dun ba wa yin fa ifa yin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi se rere kifa oyeku dindi adifa fun bata ti si ore sango won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboruru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o ba risa e ko ta ri konu oyeku odi tale ni pe ruru ebo ni gbe ni airu ebo ki gbe yan lati gba wa ti se nle yan merin ti jo duro loju kan ti an ti jo mo sowo kan ta ba n soro nipa ape orun ipe orun ta yi opapo mo ti kande sugbe fa ma to ni sona ibi ti awon agbagba merin ti jo n ti kole orun bo wa sile aye bata ko jale gbogbo ana la mo pe bata to bi ju gbo awon ilu yoku lo o lo won le boru o nla gba gbogbo won alafoju di ti wa ti pe oni gara ti wa ti pe nte eyin o to ke eyin o mo pe re oni koso na ti oru bo o wa je pe dodo ati sekere nikan ti nbe leyin to lo iru bo awon ni won wa gbori ni gbagede oba loni ni bi oni nawo nbi oni ko mo nbi olomi nira dodo ati sekere lo wa gbori loni ti wo na ba fe gbori lenu ise re baba gbogun omo ikan na ni ojo ga awon to nwo won waju won ibi tan na ti bere ni bi ti an rin de to ba se pe ru seda dodo ati sekere yi to ba se pe ni seda ti an na nko bi oba ti e wa ri be bi wo na ba fe dabi tara waju e e bo ti sekere ati dodo run gba wa se to ba se pe ru oye ku odi tale nla da fun o ti wo na ba ti ru e bo yi ninu odu fo oye ku odi oro ri o tu ba yi o tu se ijo ti eda ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o ogun ogbon egbegberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ase nbe ninu oro be ni oro lolohun fi dale aye ti awon baba wa ba rin ajo de bi kan tona ba pin meji meta won o mu o kankun eji won o to ifa lo ni odu to ba hu loju opon ta lo kokko da odu fa ngan ni gba wa se eni to da odu fa ikini etutu to se toro re fi tuba to fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye gbe ebo ati etutu ita babo oru tan gbogbo re to nawo si yo wa to olowo ta ba ti e wa sise fun o pe olori ilu o ti gba waju awon aje koja na nu en to ba ti gba pe sara nbe ko gba pe o so wa aje wa awon to nri loju orun na won de awon na ni won tu sugbon gege ba se gba pe adua nbe adua loluborí olohun oba osipe meji adua na la nse ni di sense adua ide ta kora won te ba rin ajo to ba debi kan to na ba poruru mo lo to pin meji meta o yawo se gbese lo nje nbe bi an na o si ola anu ki bo si o se se rin on jeje iliri mo kan keji ko to ifa lo ban baba wa se to lati gba wa ti senu gbogbo nton ba da wole yo si pada mo yori si rere adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomo na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 oye ku odi lodu fa ti mo mu wa se ti gbo wa lasale yi e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pere apo ni awo ko wole ke

di adubi agbe fagori ite omo dida wa ma gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eniri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo ore re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adubi otun olewo le ibadan ni baba sale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sas ni e ti so kale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada e we ji adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye we ji adubi otun olewo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

ẹ kale gbogbo bi ti e ba tin lanfani ati gbo adede ni de lawon de towo towo adede dide won lawon de toro toro e gbo badedi gba bade kini ki won pera won na adede gba mi de loni mo de towo toro taiku ti se ba le oro ni e kale nbi Ikani 32 FM 949 94.9 le sibe ten gbo lale yi waidi shola rola bi presenter lo ko mi ko ye so tun de omo agbon yu aporogun ju apo to lerun won ni ban rogun lai lai ofa to lerun won ni ban ye ogun lo san o le lori o le aso kote wo ma to ko bi ka ro mo to da bayi ka ma mo se miliki miliki express miliki lori express music ambassador eti mo pe baba ti de hun orisirisi awon ilu ti lu ti fan ti dun to mi alagbanyu gbanyu la se be ta mo tesin yin ni

0: King Dr. Sikiru and the barista. Fantasia Fuji ni mo se be ti mo te wole. Pe ka jo ma gbadun e to mi alagba yan gba yan gba.
1: Me fudu won fi toile
0: ta. Aku gbianju o. Olorun o de yanju wa lade. Eku gbianju. Eku ataro. Eku ajajo ti e je ko mo okun e lo mi laya. Aku gbianju.

awon kan si wa nta lale ti pe awon o ti wole nti won o lori ko le da na ni won ba kaaki olohun oba o kuku de yanju yin lade yanju yin o ni ja sasan gbo isun soke isun so de yin o ni ja sasan o ba se nta yo ma lo yo ma meran ni igba mi wa teyan oni ni motivation lati jade nle boya ojo su ni awon teyan ba ran ti omo ti o sanwo ilewe ah teyan ba ran ti omo ti o sanwo ilewe ah teyan ba ran ti pe ko so be nle ah teyan ba ran ti owo ajo teyan da lola ah ni o bonu ojo yo gbianju o fe bo

yo ma so ton le yo kokan yo ma mu le yo kokan yo si ma ni tuma yo ma wo yin la kin emi ara emi o ti fe ri eni ti mo tu ri pe ma so tan be dauda ipo akara ni yo ma so itan yo ma mu le yo ba won besin e ma feel e ja fi pop juju e consolidation lele wa si wa inde K1 the ultimate.

bi ya ba de ya re ba de inu ya e dun si ara ara ya mo gba ti otio ah kilode iwo lo ndana fun yawo re ni inu ya e dun gbo gbonjo ati salaye fun ya ya ogbo o igbere ti wa bere ni pe se kohun o mo dana mo ni abi kohun o so fun ya pe e wa o ba se se le wa re wo ake mo gbe le yin o abi kohun o mo paro fun ya ohun ko mo fi pamọ fun gbogbo gba ti iya ba ti de ki yawo won mo wo kitchen kohun mo pretend bi en kohun ko lohun se awon eyan tin da si lataro ti won si tin mu oro kan ikeji to mogbon wa won ti fi nda si lataro yi mi o ni so nipa re ni woye ti temi ojojo barabare mi ari ni pe won support gbogun te ni kaluku ti so loni pale pale ni o ma eh gbogun en to so loni patapata gbogun yin eh gbogun te so na no right ta ba ni ka foju wo eh ona kan abi keji se ko je pe entirely mo le ma gba gbogun e wole o amo Benny, nibi kan si keji awon nkan kan be nbe to je pe yes yes mo gba wole da won koko ti won kan gba wole ni generalization ta ma generalize nkan pe yen gbogbo obirin bayi ni won se ri tabi gbogbo okunrin bayi ni won se ri rara gbogbo apata la ni wa lorisirisi lowo se gbogbo eyan ni o se wa bakan na nitori pe won jo birin ni si se gbogbo eyan ni o se wa bakan na nitori pe won jo okunrin olohun lo da wa amo ko da wa bakan na

gidi ni iwọntunwọnsi ohun ti won pe ni iwọntunwọnsi ohun to to ni pe won sotun iwon sosi igbeyewo balance iwọntunwọnsi nu awon sotun awon sosi yo wa balance dada aseju oni wo tori gbogbo eni ti o ba se nkan ti o gba yi laye ohun to won o saseju ni o be ni ko sase eto gbogbo alaseju ni oni gba oriyin gbogbo alase eto na ni oni gboriyin tori idi eyi ase ye lo ye ase communication wa important to asoye po ka jo asoye po o wa important tori idi eyi bo ba nse asoye ni o so oro yen deep gan tori ta ba ni ka tun wo lapa mi nibi ti aye de duro loni nbe ninu awon iyawo mi to ye pe nature ise ti won se o se se ko je ko won ma npe wole nature ise won ni pe won ma n late wole ngba tabi ko je pe oko ma n tete deju iyawo lo nature ise ti won se oko ba wa dele ebi o wa pa ko ni wo kitchen lo dana ni oko mi nbe to iyawo mi nbe ti o mo na school awon omo e iye gbe ko mo na school amo ni gbogbo gba ona bi ti oko tin sise ni iyawo ni school awon mo wa ibi ti iyawo tin sise ona to jin gbanagbona si school awon mo ni ta wa so wipe tori wipe iyawo ni ko lo ka awon mo ni school pelu pona e de tun jin si ilewe awon mo to ye poko lo sunmo ilewe ta ni o lo ka awon mo ara mo wura mo tu ma da se oko ni o lo ko won understanding communication o wa important oko ba tin ku oni bi ise ibi ise re yo ya ni school awon mo yo ka awon mo school yo ko won dele gba to ba ko won dele un sise lowo assignment awon mo na un na ni ki ya to de ya ya de ya ku oni bi ise nti e o gboja lo gba ti o fi ku loja o wa le o bere si ni lo dana ninu kitchen oko joko ta awon mo in ba won sa assignment ti mo so yi o tun le je flip na si ni ohun na tun je o je wi pe iyawo ni o ka won mo ni school nigba ti o ba fi ka won mo ni school de yo ma ba won mo assignment won lowo oko odo ti e boya iru scenario nkan ti ba mi kan so le kan ni boya oja ibi ti won tin ra nkan o cheap ni nigba to ko ba nbo wa nigba ti iyawo ba fi assignment

ori pipe leyan fi gbele aye kọlọrun ojo ko fun wa ni ogbon imo ati oye lati fi gbele aye gege bi iyawo kọlọrun o fun wa logbon imo ati oye lati fi boko gbe lati fi be bi oko gbe lati fi ba won omo na gbe to re n tọlọrun ba fun lomo to ni ri to ori pipe ogbon imo ati oye tọlọrun ba fun yan leyan fi ba yawo gbe eyan fi ba ebi iyawo gbe eyan fi ba won omo gbe papa eni kan so kini kan lenu jo meta yi gege baba ni o baba n ba mi soro na ni o ni ohun sakiyesi kini kan ni ara awon omo ohun ohun sakiyesi pe awon omo ohun ma n paro fohun gbogbo igba to n ba ti wole bayi to boya won se nkan kan awon omo ohun o si pa iro fohun ohun si mo pe iro ni won pa sugbon ohun o ni leri lati fi mu mole pe iro le n pa fun mi e pa e so to fun mi iyun topic kan tun ni loto mo kan mu yin wole ni gbogbo igba to n ba ti wole bayi to ba boya won se nkan kan abi nkan kan won si paro fohun ohun o si feran ko ohun ma na mo o ma fowo bo mo ohun o pe ohun kan feran ko ohun ma pariwo mo won ni pe giri ki lo se kini kan gidi kan ona to ohun ma fi gba ba won soro ni to won wa sakiyesi to kan lo minu to jeun to jedun kan fun ni pe igba ko gba ti ya won ba bere lowo won e paro fun ya won ya won ni won ma so oto fun won e so oto fun koda iro tan ti pa fun tele to n ba pe ya won de ti ya won duro ti won nisin pe oya bi awon mo re lere won si woju ya won bi leba won si so oto fun ya won n tan ti paro fun tele won si so oto fun ya won won wa wo pe ki lo le fa tawon mo yi fi n paro fun ojo kan lohun wa joko ohun a ronu soro awon pe ona wo ni mo ma n gba ba won mo yi soro ohun wa sakiyesi ohun wa observe bo ohun se ba won mo so pe lopolopo gba ohun ma n leju ma won mo yen ni ohun ma n se kokokokokokokoko e mo ba won okunrin se ba won okunrin ma n se kokokokokokokoko ngba mi bi jet li bi e o bi superman bi iron man aro wi pe yun gan la won mo fe ri onijan lo wa wo pe eh ko won o change pattern olojo kan ni nkan kan wa sele lo wa pe won won wa pe pe ah bawo ni se dada ni o sa ki awon mo yen dada pe kini nkan to sele o ni awon mo yen tun paro o wa so mo pe no don't lie to me what happened I will not beat you mi ninu e o kini nkan to sele nbe yen I will not judge you mi o ni judge kini n to sele olojo yen awon omo yen wa so to fun pe nkan bye lo sele won wa sakiyesi wi pe lopolopo wa tun fe ba awon omo yen soro ohun ma n soro lona ti yo deru ba won gbogbo ero kan awon omo yen wa ni pe tawon ba so ooto ohun na awon tabi ko ohun o punish awon won mo pe iya awon o ni na awon beyen ko ni punish awon beyen o ni bi awon se man correct awon idi niyan ti won fi man so oto fun iya tori iya ma o mo bi se mo ba won soro ti won si gbo ṣugbọn baba won ti mo pe ona kan ni baba won fi le ba won soro egba ni idi niyan ti won fi man paro fun baba ti won so oto fun iya won baba yen ni lati jo yen lohun ti wa n gbianju ati ma wona to je oro tutu to n fi ma fi ba won so lati fi correct won onu to wa sakiyesi nigba mi pe to n ba fi oro tutu yen to n fi correct won yen to n so ohun to to fun won nkan to ye kan se pe won si ma sunkun lai se pe won fe gba kan won to ma won pe kile temi sunkun pe daddy I'm sorry we disappointed you gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu were being disobedient child abẹ́ rí nǹkan bá wọn èyí ni ó wà gbé mi lọ sí ọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n ń pè ní ọmọ oríṣiríṣi ọmọ ló wà oríṣiríṣi àwọn ọmọ ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ni àmọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí míì underline míì tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí míì wọ́n mọ irú ọmọ tọlọrun ọba fún wọn gan pàápàá bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ò mọrú ọmọ tọlọrun fún nínú àwọn ọmọ míì bẹ tó jẹ pé tí ń kà ń bẹ nínú wọn àwọn ọmọ tó jẹ pé wọn máa ń ronú ni àwọn ọmọ onírònú
Yes, thinkers. They are thinkers. Some children are thinkers. They are deep thinkers. So that way, iru awon omo be ti won ba sasise te ba na won, won o ni mo di te fi na won. Won ri yin gege bi en to buru lasan ni. Iru won won si mo beru yin, won o ni feran yin be ni. Awon omo mi be je pe won kan ni, awon obi mi mo pe won kan ni mo di ta won mo to mo won o fi ti o fi loju anu won, ti o fi feran won. Ni mo di ti omo o fi feran won won ni mo wi pe iru omo ta won bi deep thinker ni amo kaka ke pe iru omo deep thinker yen ke pe joko ke soro si oro a mo dun won ju ke fe gba na won lo o se mi lara ti e awon dande ile onba awon omo mi si nbe to je wi pe aburu o si nbe te ba more te fi si di won to bi e meta ṣugbọn e tun gbọdọ ṣalaye idi te fi na won fun won idi ti dina ti mo na idi ti mo fi na re nkan to ṣe re nkan to ṣe re kini ya ida ni won pe ojo mi mo de be mo iwe lomi yo kan na mo ni ko ni ṣalaye idi to fi na omo fun omo mi nbe to je pe leyin igba te ba na tan o tun toke tun ra gift fun tabi ojo to ba se nkan to da e won pe ijo to se nkan ti o dun mo yin nu le na un ojo to ba wa se nkan to wa impressive to dun mo yin nu e wa ni se nkan kan ti o dun mo un na ninu fun se nde orisirisi omo lo wa ewo ni tiyin ewo ni ru omo te bi se ti e mo ru omo te bi ganan ne ba no mo mi tan nijo to se aida ojo to ba se daada boyo lo o lo school o gbe po kini wale ni e wa kan e kan so pin yen well done e ni se un ti o dun mo ojo keta si jo yen o wa se nkan aida e wa megba ena gbo ro kan ni iru omo be to ba jo ma laro jinle ni yo ma wo wi pe se bo un se nkan to da ni jeta oun gbe po kini wale kilodete muri ohun wu ke encourage ohun boye ra gift fun ni tabe fun lowo pe owo eleyi o mi o ohun to ba wo lo fi ra sweet lo fe je abi oya lo fi eleje sweet ṣugbọn jo to ba ti shy down e mo mo se megba te fi se fi na omo si mo komo laarin awon baba nna komo e mo pe yin na e mo se be abi ọlọ́run ọba ní fún ni lọ́mọ tọ́nà o kò sí rule and regulation tí ó lè jẹ́ kéèyàn ó mọ̀ ọ́ ṣe àfẹ́ntọ́ ọlọ́run ọba fún ṣe gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí lọ́kùnrin lóbìnrin ní bàbá ní màmá ọlọ́run ó fún yín lọ́mọ tọ́ o ọlọ́run ó fẹ́mi náà ní tèmi náà tọ́.

family ohun tan pe lebi olohun o fun wa wo olohun o fun wa olohun ni o fun wa gbo mo mo se o mo sinbe afẹ n tọlọhun oba ba fun se olohun o fun yin se yo femi na se o ogbon ati mo ati oye teyan fi gbe ebi ro teyan fi gbe biro teyan fi gbara ro teyan fi gbara ro olohun oba o fun gbogbo wa o ase amen ta ba se darapo mo wa 32 FM 94.9 lẹ ṣe bẹ tẹ n gbọ lalẹ wayiri sola oro labi presenter loruko mi ko ye eso ma gbon yo aporogun ju apo otun leru won orogun ofa otun mi leru mi oni ban ye miliki express ele miliki lori express topic ita leyi inu mi dun pe opolopo awon eyan lanfani lati dasi to si dun mo mi daada tan kan ni mo ni mo fe mu wa tele amo tori akoko mo ni lanfani ati mu tan wa boya boya boya to ba dose tun bo lagbe yewu itan san orun ni tan ti mo fe mu wa tele lale itan san orun o fi on eran gbigbe abidi tapala tapala adia fun bojuri ti soba won nilu asese yo orun yo fayo jale aye dalu ibi to riran ni sin la gbe adia fun mole yo to ro ba nile ti o lo re foluse ti o fi se be soko ti a ba nse ile aye ni gbe a ki se iyun dorun alakeji adia fun esan ki gbe ti somo mole yo yo dagba tan ti o ti tori kesan o le ba ki ti o lo re fo ba loko eni tin serere eni ko hun o mura sire o seka seka eni ki yun ni o mura sika nitori atori aseka ati kan le aye ikan oni gbe e tan ti mo fe mu wa kilo bi gbolohun yen kini to bi mbolo ti wa ibe ni mo fe ya si tele amo bere ti mo bere to gba ka won eyan daada o da seun mi oni je nde be lale bo ba dose to nbo ni gbesi eja gbadun orin daada ninu aropo ah eja miliki daada ile tin shua bi dogoro mo ni bi oru loye elebe we ku kale eja gbadun orin siwaju daada leyin re agbabo mi lo ile nbe hun ah

baba ni ka ma gbadura mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma nyo mi lenu nigba ku ba oju e ma nda omi ni ṣugbọn gba ti baba ni ka fi

0: mo gbadua.
1: I pray.
0: Yarabalia.
1: Oh,
0: irugbe ogun ninu ajera.
1: Every single battle
0: ninu aye mi.
1: In my life.
0: Come on, fatu.
1: Hey, maybe I put.
0: Afoku awon angeli lawa.
1: In the time of the angels.
0: Mo pe wo wonu aye.
1: God them to your life.
0: Wa inu ile.
1: Into your home.
0: Mo gbo ona to di.
1: Every black way.
0: Come ala.
1: Jesus.
0: Ona to di.
1: Black way.
0: E ma la. Ona to di.
1: Black way.
0: E ma la. Gbogbo to ti gba lowo e.
1: What they taking from you?
0: Eh, loju loju ala.
1: In your dream, in your sleep.
0: Ore ti won gba
1: good thing that
0: ayo ti won gba
1: joy the truth.
0: Body the mother well of me. Oluwa dakash.
1: In the name of Jesus.
0: Ni nataha. Leyin adua. O ma rerin a. Leyin adua. O serere. Leyin adua. Ona re si. Leyin adua. Ona re la. In the name of Jesus.
2: Praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: Oruko mi ni orisan mi Morayo. Mo ora mo give testimony ni last week. So it didn't ti mo fi so last week bi pe gbogbo nkan te pe inira ni mo fi ma nse ti mi o kin fi rorun se nkan te pe inira mo fi nse pe eleyi ti mo wa lenu jo meta igbogbo kan ti mo wa nse pata pelu irorun ni mo wa nse ngba ti ma ti mo se jade nu ibi bayi ni ojo yen ti mo lo gbowo ti ma fi wo moto ti ma wo ri phone me mori enikan ti send 130 si me ti mi o de lero ti tele tele mo kan ri to score for the tithe pe ah kin se tithe bedroom mi o pe toyo mi ba kokko se yen nobody mo wa send ti kitchen o mo ni ah mo yin olorun logo tori pe nkan ti mi o ti e lero rara mo dupe lowo olorun authority olorun baba mi sam ojo ohun to fi mo nigan lenu se ti mo dara po mo ijo yi ara ro mi ara tu mi loruko jesu gbogbo yin time go eri mi ara oni niyin e ni fi ni ra loli aye yin ogun to je emi ti mo do waju yin ko ni ja yin o loruko jesu
4: ara yin ti de